0: Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Kasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan,
2: mag-Klinika Max 4 Biotics!
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Superman for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
7: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga, uy!
9: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
10: Paso sa kubay. Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
9: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
10: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
9: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
10: Sige bay, basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
9: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
11: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number 1,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Para mainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
16: Last 8-9.
17: Yeah, so wala pa nila nakainom o kape pag higop na mo sa ito ang kape nga adunay ikaayo sa ito ang kalawasan na laganda makuha nga binipisyo. Ang ato ang DTX Coffee Mix K5 Rye. Kaya nakakape ka na, nakadetox ka pa, limpihan yun mo nga ginawaan. Imo ang kalawasan sa mga naglisod po dirag deposit, no? Nang dili makapagawa silang hugaw, DTX Coffee Mix, makapasiksing nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Marag balik-balik.
16: So, pangapina mga ka-K5 sa DTX 500 or DTX Coffee Mix mga ka-K5, ano? Kay kuan ni siya, kinang, maunay, mga pee ka ba? Mga pee ka
17: na. Pero okay kay K5, right? Kanang, gi-acid na mo dira, kanang DTX Coffee Mix.

0: Wala.
1: Wala, jud siya.
0: Aha.
1: Dili so, makapasulab, dili makapahilab sa kuto-kuto.
0: Husto. Mapalit na siya sa mga butika, bisag asa ra mga ka-K5, diri sa Dakbayan, Calatrava, sa Toboso, San Carlos, Dakbayan, San Carlos, sa Valle Hermoso, Canlaon, bisag asa pa, DSB.
1: Bisag asa.
0: Ah, ah. And diri San Carlos, dira sa may Barrick Building sila ha, sa may Vigustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Onya sa inyo mga balay or mga barangay, mga duol na dira sa inyong tugkaran mo, hindi mapalit diha sa Barangay Malangsa, no? Gray Sagang sa Barangay Malangsa, pwede nyo mapalit diha dapita. Kay Nanay Agnes Garingo, Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, San Carlos City, mga ka-K5 na siya diha. Nanay Agnes, good morning! And also to Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, San Carlos City, na diha dapita. Mapalit po kay Nanay Edna or Nanay Elizabeth. Elizabeth Davila sa Lower City Rosario, Barangay Rizal, na dira si Nanay Elizabeth Davila. Sige, uban, balikan na to ron.
1: Yes.
0: Last 8 years na si ka-K5 John Versalles itong balikon siyang balita, mga ka-K5. May connection ni sumpay sa ketong mga nahilo nga mga estudyante sa Agpangin National High School. Dili ni siya nato dapat nga burag baliwalaon kay Pam. Because risgo kayo ni and nakataya diri ang kinabuhi sa mga estudyante.
1: Yes, correct.
0: Although nga kini makabig nato nga isolated case siya or kinang dili siya alarming, but what if bisag kausara pro igon kag taman ba? Mao nay delikado diha, no? So we need the serious investigation and check ani sa to ang mga authorities, although nga dito na lang i-check nila usa-usa kay Five. Pabalikan nato si Kay Five Jong. Kay aside from ning alleged niya dito sila mikuha og juice sa usa ka Changge or canteen rather inside the campus nila dira. May mga speculations. May mga speculations ganihan na may hint mo gamay according to Sir Jong na ako na usa ka section nga maoro toy na tam-an jud na daghan ano? Unsa ka hanay Kay Five Jong, balik nimo Kay Five Jong.
2: Okay, Kay Five Brian. Balik ta.
0: Sige.
2: Since again, wala pa yung result ang kinilang himong pakisusik sa mga authorities by naning hitabua. And at same time, most of the students na affected sa suspected food poisoning last Friday is kuan man sab anaman nga naka-recover. Now, na-mention na to kaganina, grade 7 ang pinakadaghan kay February.
0: Aha.
2: Since dili magkatukma ang ato ang mga authorities at mga teachers kung mo ba gyud to ang pagkaon ba gyud or ang tubig or ang kining ilang inom o kaya cost niya tong ilahang kinini ang na experience kay February. Other reasons nga to ang nag-other dito sa lugar. Dapat magod atong classroom ka kay February sa kini ang mga grade 7 na pupil. Is dahil dako kayo punuan sa kahoy.
0: Uy!
2: Ako din kaghapon sa to ang dugang pagpangusisa ba sa katong in charge sa clinic. Sa Timok School Campus, dito lang ang area ang bugnaw. Yes, dito lang area nga bugnaw daw.
1: La.
0: Uy.
2: Usa ka na sa kini ang bagay nga ilang gi-consider nga basig na panurutan. Ang katong mga bataa.
0: Oy.
2: Tungod sa kabugnaw sa kini ang humidity.
0: Pwede.
2: Basig tungod po kay kini ang naglimpyo mga daw sila dito, basig right after sila pagpanglimpyo, basig wa ka panghugas sa kamot.
0: Pwede.
2: Moto kini ni lingaw ning kaon sila ka kay February. Moto nga nag-cause og contamination. And some of them sa gawas na dili na dito sa sulod sa eskwelahan. There are mga kini ni ang folk stories. To ang nag-gather around na ang punuan sa kahoy is something kuan, something kay February daw nga
0: murag
2: misteryoso.
0: Uy. Asa dapat ita napitaan ng kahoy kay Feb Jong?
2: Nada, ipadaan ako diya sa kuan. Ipadaan ako diya sa tech base. Pwede maplaster ni Kakita Munjay.
0: Actually, naana siya. Pero kining kahuya na duol ni sa kwarto sa dapita ni
2: Kakita. Duol, duol. Duol sa uy. Kwarto, Kakita Bay.
0: Uy, dako kayo ni, dako?
2: Dako kayo? Siguro. Di ba gakusog doon katao?
0: Unsa maning kahuya na kay pangalan, ani? Unsa yung... Ha?
2: Akasya.
0: Akasya.
2: Akasya.
0: Oh. So dili kumbaga sa mga tao dira nga dili inside the campus ha, kundi mga residente, no, mga residente kay Pemjong, no? I-address nato ni sa residente nga naa sila yung mga pagtuo nga kinang kahuya unsa may una na ilahi ana.
2: Misteryoso daw. Lai misteryoso nga kini ni kuan, gaka hitabo ka kita bro. Recently mangu daw.
0: Aha.
2: Lai ni attempt diha ka kita bro og putol.
0: Uy, uy, unya.
2: Yes.
0: Aha.
2: Kay trimanon ta ba?
0: Aha.
2: Kani mo kita diya sa Laragway, di ba? Maragwa agi indikasyon nga nakaagi og pruning ang mga kahoy.
0: Aha, aha.
2: Mura kita sagdan lang yun siya, nga mulabong lang yun siya, nga mulabong, nga mulabong.
0: Aha.
2: Because the reason is, ang attempt na manggod kanhi diya og putol ka kay Fabray, dihubagan sa yahang
0: uy.
2: Kalagayan.
0: Aon sa gihubagan kinang kinatawon niya?
2: Ubos sa kinatao.
0: Uy. Tanaw gud mo mga ka K5 aning kahuya na nasa mo ang litra, nasa mo ang live karon. Dako man jud siya kaayo kay K5 Jong, no? Unya mga pila na niguro ka years ang iyang edad ani, no?
2: Oro, dugay na jud.
0: So usbon nato kay K5 Jong ha to make it clear sa mga listeners and viewers nato. Kining kahuya situated ni siya beside the classroom nga maoni ang section 7.
2: Grade 7.
0: Grade 7 rather. Nga kining grade 7, maoni siya ang may most numbered sa mga estudyante nga to nanakit ang mga tiyan, burag ana.
2: Yes.
0: Pero we're not seeing here ha nga maoni dahilan ang kahoy ko ba mga speculation sa mga tao radyo na nga nagduda sila. Ay, wala na nilabot, no?
2: Sa medical nga aspeto, ang assumptions pa lang, dili pa gid siya totally confirm.
0: Aha.
2: Assumption sa iskulahan is base pungod sa kining panahon.
0: Pwede.
2: Sa panahon.
0: Aha.
2: Dili magunda siya kining medical kuan, medical
0: term.
2: Dili siya makabig ba diri sa medical nga aspeto.
0: Okay.
2: Pero masin, oo. Oh, kaya asin sila yun daw ang pinakadaghan. And then, there are speculations, another speculations ito ang nasagap kagahapon. Allegedly, may naadaw mo na nambal before kay Fabray nga nag-ingon na ang kanang punuan sa kasya is
0: uy.
2: Tirasa daw sa mga maligno.
0: Hala?
1: Kuyawa ba?
0: Ang akasya tirasa sa mga maligno?
2: Yes.
0: Kakuyaw po na yung balita ni Medyo. Oy, sa mani, oy.
1: Mura magmanindog itong balahibo, eh.
0: Manindog, tana, dili lang balahibo ko, ah. Tana.
1: Sa Pajod.
0: Tatarong na, Sir Jong, bakit? Tinuod din ay tirasa kasiya.
2: Based na nalagay na siya.
0: Grabe yun. Maglantaw-lantaw sa dito sa relipan. Ay, kana may relipan skill dito. Ayaw miging na kay Pebjo nga nag-relip ng relief po ni Isla.
1: Siguro.
2: So, Moni, since doon ay mga speculations si Nana, dili ka ha? Na uy. Basig. Kini mga pangagpas na rin, dili ka ha?
0: Yes,
2: basig
0: yes.
2: Na tanong, basig na disturbo.
0: Bito.
2: Dili. Kung tinuod man galing.
0: Kikuan mo po kay Febjong, no? Dili man po, wala, as of the this moment of time, kinang from Friday until today, or yesterday, wala pa yung result nga ning gawas kung unsa ang finding sa doktor nga nung ning sakit ang ilang tiyan o nga nung magsuka ang uban liha. O, wala pa yung findings, ano?
2: So, actually, ang initial sis mo niya, according sa taga-clinic.
0: Unsa daw?
2: Ang kinilang samples ba ngayon lang ikuha sa kinilang katubitaw naka-experience yun, grabe yun yung panakit. Although di man siya makabing kasi is, mula gina, ang result is dili mo tukma sa katong possible food poisoning.
0: Oh, see?
2: Dili mo tukma lagi. Oh, dili mo tukma.
0: Kumbaga dili ma-connect.
2: Naa man siguro probability.
0: Aha.
2: Pero di- gamay, gamay kay nga probability.
0: So dili ma-connect dito nga gikan sa juice, gikan sa kung sa mga pan gikaon nila diha or bihon ba na. That's why nga paggawas anang information ning ka, ning kanap na siya diha sa mga residente. Dito na ning sulod sa mga residente if dili atong juice nga gitinda diha sa kantin. If dili sa pagkaon, may posibilidad nga basig na bugnawan ilang tiyan just because sa aka sa environment or basig natandog nila ang mga igsuon nato diha nga pikas bahin kay Pebjong sa kahoy.
2: Na amot lang wa man ta kay pao di man ta kakita na di mo puta na ka feel.
0: Pero ayaw lang bon magkuan mo ha. Ayaw lang mong pangi. Ayaw lang mong kuha atong tawo nga nangita atong bata nga gi dadan yag ana o nya ipatangayuan yag pito kabuok manok nya ipatudlo ang bata no. Ayaw lang to no. Kita ni mo to. Atong bata nga nawala sa butuan o nya gipauyog ang ana itudlo na ang bata dihi wala ayo dili ta ana no. Di an- Masig mangita sila ng ato ba o niya iya patindugon dito skilid sa kasya o niya nga uyuga ni kung naabadri ang bata uyuga uyuga nga naaba no o niya giuyog po giuyog siyang kamot ay oh.
1: Maro maro din
2: agad pa dito madag uyog
0: masig sang palungon niya dito. Pero anyways, mas okay maning nga may mga daghantag mga source nga possible nga mao ni hinungdan kay Pebjong kaysa mo ingon ta nga ah, wala ra to. Ana di ba no? Na.
2: Yani. Actually gusto ta nato sila kagapon nga kiningkuhan gyud on record interview. Nga balibad man gud sila kay Pebjong dili na daw.
0: Oh. Okay ra pod subton ra gyud nato ni sila no. Kay basic masampalungan sila sa mga naas naglingkod sa tirasa ba no mga
1: lipong jud
0: lipong ko lang sige sige atangan nato ni atangan namo ang imong documentary ani ha kay mulantaw jud mi ani kung unsaon ni gyud unsa nimo ni ako ako gapon gapon nagulo oh sige sige go ahead
2: although ang ato yung pinagkakasaligan nga may mong tinubdan ni mao nga balita is syempre nga tawag yung mga medical experts sila man gyud mi naay so yan, mas ihibalo dinhi pero di man good bisan sila nagkuan pa kining ongoing pa ilang pag-establish
0: gay investigar pa sila
2: gaha. No
0: gahapon pa man sila gani nagkanto dito Lunes kay Biyernes guro alanganin sila mas giuna nila to ang pag atiman sa mga bata nga nanakit ang tiyan.
2: Yeah so
0: sige, Kay Pebjong, salamat. Good morning.
2: Basig na kadungog ang basig na kadungog ang mga engkanto, amoy masangil din yo.
0: Oh, bitaw no. Ingon ang apilon mata diri naghilom-hilom rata.
1: Human.
0: Salamat Kay Pebjong. Good morning. Thank you. Thank you.
2: Okay. So, morning Kay Pebjong. Ato ang mahatod nga talaga para sa Full Dress Films program. Nanunukan ta live ikan diri sa may San Carlos City PNP. Ako si K-Fab Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
0: Salamat K-Fab Zong. Dua ka balita nga dagko diris Dakbayan, San Carlos o Calatrava. Ingon diri ni Sir Boy Ganeo, siya wala sa gidugayon sa pagpaninda nga dili na lang masipyat sa pagtinda. Although wala gituyo, gani lang liable gihapon ang tindera og mugawas nga ang cause sa food poisoning iyahang juice or pagkaon nga gibaligya or basi lang sir gabii pa na ready ang inog baligya og napanos na og ang juice buntag na nabutangan og ice. So mao na ang mga pangutana nga di jud nato makuana no. Okay tama man bisag 50 ka nakatuig na ninda diha dili sa tanang higayon goods ra basig na timingan jud.
1: Nadyo masipyat ka.
0: Na sipyat ka ba no? Mhm. And according pa sa okay, nguban diri. Ingon ni Sir Beno Fable atong bayi bang akuan nga mibilin si iyang anak. Basig na ang tag-iya ana sir gasakay og sak ano na adena. Tagalayo na sir og di dali-dali lang og pagbutang basig gisakay og motor pero wa na makuyog ang inahan kay syempre luya pa. Dili na kaangkas og tarong. May posibilidad no gisulod dayon dito, butang diri gibiyaan ana nga sitwasyon. Sige, no? Last 8:25 na. Sa atong bahay tinuod, no? Liyagta ka ni Ma'am Jess, Sir MJ. Sa katong bahay, nganing bilin sa iyahang anak, nga gahapon nakitaan kini paminaw mo ani. Kay nanay penalty kay 5 pam sa pag-abandona sa bagong himugso o bagong gawas nga
1: bata.
0: Gitawag ni siya nga felony criminal charges or permanent nga loss of parental rights and substantial prison time kay 5 pam na. So sa mga legal nga mga konsekwensya mga ka K5 naa jud siya'y gitawag nato nga criminal charges nga gitawag. So naa jud ni atubangon ang bayi kung masakpan ni siya, matrace ni siya ang maong tag-iya or kung kinsa man ang nag-anak aning bataa kay 5 pam. Naa jud. So in fact, dili lang diri sa tuwa sa kuan ha, sa Pilipinas kundi almost 50 ka states or 50 ka states, almost tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan ang nailayi or law nga ipapreso, no? Ang inahan kung mahibaw-an nga siya ang tag-iya nga mibilin atong anak kay 5 pam.
1: So, mapriso yun siya, no?
0: Mapriso kaane mo range siya o gikan sa 6 ka bulan hantod 6 ka tuig mga ka K5.
3: Para mainit na issue at usapin ang payal, Totoro de los Pueblos.
1: Dugay-dugay, Jud?
0: Na, sige pa mo diha.
1: Pamiya pa mo.
0: Sige, buhat-buhat aning mga sexual intercourse nga dili pa man di ay mo ready.
1: Correct.
0: Dili pa preparado. Kung mga ingana nga mga butang kay 5 pam, nga dili pa man preparado, ayog tuyo eh.
1: Dili tuyuan, kaya magmahay ra sa alahi.
0: Magmahay ra, or di gani, kung inyo madyon ang saguro ng bataa, dili po masagod og tarong, basig gaon sa'y mahitabo ana.
1: Di dyan masagod og tarong kay, dili pa man nila kagustuhan.
0: Wa, gyapon.
1: Wala dyan po mayong padulgan.
0: Wala yung mayong padulgan kay 5 pam. So, hinaot-unta, no? Nga kining bayhana, makitaan jud siya. O niya, masampulan jud, nga mapriso.
1: Okay, para mas makunhuran pa ni mga inani nga mga panghitabo kay 5 pam.
0: Correct na, correct kay 5 pam.
1: Kaya ang upan magod, mag-anad lang siguro.
0: Mag-anad, oy, total wala man di
1: ay. Wala man napriso, wala man di.
0: Okay man di ay. Anak ba? So, tuara. Himo, gyapon, diri dito, ano? Way ayo.
1: Igaasa na lang nag-ismering huyay.
0: Sige. Ang party sa mga nahilo dito, ato na tong undangan, ano? Hulat na lang ta sa result kung unsa ba dyan to ang mga nakaon nila. May contaminated ba to? Panos ba to? Or unsa aron ma...
1: Mahibawal-an
0: na mahunong na ang mga speculations nga uban diha basig lahi-lahi na. Sige. Lasa 8:29 na tong oras mga ka K5. This time check nato si ka K5 Jezebel Barbicho kay ang pinakadako nga issue pud karon sa Pilipinas. Kining tipdas vaccine. Unsay nahibawan nimo diha sa itabo ang tipdas kay 5 pam?
1: Ang nabalan ako kay kuwara man siya. Mutapot sa mga panit niya, katul kayo.
0: Ang tipdas? Kung ma-injikan ka?
1: Oh, kung ma-injikan? Oh. Ano ako sila lagi-injik?
0: Nalimot
1: ako po. Sa bata na magun na, injikan.
0: Oo. Mga bata noon. Kinang...
1: Sa una siguro, na-injikan ko kay February, pero dugay na kayo mga panahon ba?
0: Naabi kay kuan dira ay, na-sign dira sa imong abaga, dira. Wala ka dira.
1: Nawala, napapas na.
0: Amaw, nawala, kinang burag scar niya, ang siya tawag na ito na.
1: Oo, kanang ininjikan, papas naman.
0: Wala na, no? So, dire sa Pilipinas, manggod, naman tay ing-ani god sa mga tag-unom kabulan ng mga bata kay 5 pam, nga dapat ma-injikan na silag mga anti-tipdas, mga anti-kung unsa-unsa pa dira nga mga pamalatian, So, karon diri sa Pilipinas, yearly na siya. Kay ang tipdas god, sa ato adiri tipdas sa Tagalog, tigdas.
1: Tigdas.
0: Oo. Burag manubo na sa lawas si Modrang Aburag Katol. Katol
1: na magbutoy, magpula-pula nga.
0: Magpula-pula, oo.
1: Butoy-butoy.
0: Sa tibuok ni Mulawas, kifay pam.
1: Pating katula.
0: O niya, kini nga disease, dili ni siya ma muigo dira nga bata ka pa. Anytime, bisag dako na ka kifay pam.
1: Mm.
0: Highly contagious maguni o niya, viral siya nga disease. Nga makahatag pagtaas nga high taas or high fever. Or hilanat.
1: Mm-mm.
0: Ubo.
1: Sipon.
0: Sipon. Magpula ang mata.
1: Magluha.
0: Og ang distinct nga skin rashes kifay pam. Na? So, kini siya, aron ma-avoid ni siya nato, bata pa lang, naanatay anti-tigdas or tipdas nga vaccine.
1: Vaccine. Ah, para malikayan.
0: Para malikayan ni siya. Na? So, karon ang Pilipinas, sige-sige ni siya kifay pam.
1: Kaya pero magtakod-takod ba ni kifay bray?
0: Posibilidad. Ha? Galing karon ang Pilipinas manggod, kung nahinumduman sa itong mga tagpamati, tagpaminaw, burag na nakuhan na dyan ba, namansyahan niya dyan nga ang mga ginapang-inject nga mga vaccines, usahay, ginadudahan, nga basi maupayin tayo makatudas sa tao kifay pam.
1: May mukutlo sa kinabuhi.
0: May mukutlo sa kinabuhi.
1: Imbis na magpa-vaccine kay makalikay sa sakit, ana.
0: Oh. Kay naunahan manggo ni siya katong nahitabong ding vaksya vaccine.
1: Ah.
0: Para sa dengue.
1: Nam to
0: nakalas. Oh, nga naay nakalas ani pero wala pa tumo gawas sa investigation nga
1: maudyo ang ding vaksya
0: vaccine mao jud to hinungdan kay Five Pam. Oh.
1: So murag ilaha lang sa atong mga katawhan gipangunahan lang dila.
0: Gipangunahan. Onya, napulihan pa yun ni siya, aning gitawag nato nga vaccine atong COVID-19.
1: Mm.
0: Na. Nga imagine mo, giingon to nga, kulbaan ko ato kifay pa mo.
1: Ah, syempre ako gani.
0: Nga giingon nga, kung makapa-inject ka atong vaccine sa
1: COVID-19,
0: after 3 years, mahimo kang
1: zombie.
0: Zombie. Oh, no.
1: Pero sayop, himo mang vlogger.
0: Nahimo mang vlogger, tanan.
1: Tanan tao nga na vaksinan.
0: Nahimo mang vlogger, no?
1: Vlogger, tanan.
0: Bitaw, no?
1: Dili day zombie niya.
0: So, pero di na to na i-disregard.
1: Mm,
0: wala tayo ideya. Kay una-una, di ta doctor.
1: Wala tayo ideya, makakuha after 3 years.
0: O niya karon, kininapon ang tipdas.
1: Oh, murag ilarang gi, kung, kumbaga, pare-pareho lang nila.
0: Oh.
1: Basta kayo mabaksinan, mauna na yung mahitabo.
0: Oh. So, ang tipdas na pod karon nga ang, na ay mga magagawa, gagawas na mga mga tao, kaya uban ka vlog-vlog diha.
1: O, kana mga nag-vlog ka uban, basic dili pag gani i-verifikadong impormasyon,
0: pagawas
1: ipakailap na yun. Nila dira, then i-share po na yun to sa mga netizens nga, i-antor mo kailap na dyan sa kadaghanan.
0: O niya, nakita na ako, no?
1: Mm.
0: Ang tanan manggod gapagawas aning mga information, mga anti-administration manggod. Mga anti-tikdas po.
1: Kontra sa administration.
0: So, sa paghibalo na to, diri daw sa Dakbayan, San Carlos, K5 PAM.
1: Mm.
0: According to ka K5 Jezebel Barbicho, iyang nahinabi diri, no, ang ato ang authorities o mga inahan. Medyo mikunhod ang mga nagpa-vaccine. Because aning mga grabe nga pag-viral sa mga information sa social media.
1: Mm.
0: Nga naigaingon dira nga, sige pa, inject mo pa anti-tikdas dira o tipdas dira kay matudas yung mga bata ninyo.
1: Oy, nahadlok.
0: Nahadlok, oy.
1: Ah, kasi may di
0: mahadlok. Yes. Niya si ka K5 Jezebel Barbicho sa aning balita akong kumusta na address Dakbayan, San Carlos. Check na to.
4: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jess, good morning. Ah, tika muna ha.
1: Wala kita yung K-Pop Jess?
0: Oh, wala. K-Pop Jess, wa kagasulod din, narakas gawas.
1: wala.
0: Ah, double check sa na to, ano? Aha. K-Pop Jess?
1: K-Pop Jess?
0: Ah,
5: K-Pop Jess. Yes, K-Pop Brian.
0: Okay na. Oh, klaro pa sa tuwang gabi.
5: Ah, okay. May ga-charge mong good.
0: Ah, sige.
5: Yes, aga kay February, aga hapong adlawa, mi arangkada na aga kaning launching sa Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity din ni sa San Carlos kay February. Gahapon, naa sa 29 kalugar din ni sa Dakbayan San Carlos aga gipahigayunan sa maong kalihukan kay February. Gahapon, dito taog Barangay Rizal Covered Court kay doon na dito'y gipahigayunan sa maong kalihukan kay February. Diin ang mga estudyante sa Phase 4 Barangay Rizal Daycare Center o San Juan Village Child Development Daycare Center ag gitagaan og vitamins. Una sila gi injectionan sa katong measles rubella kay February.
0: Sige, go ahead lang, Kipab Jess. Go ahead lang. Go ahead lang.
5: Gahapon, nasuta na to nga moto, pila ka 29 ka lugar ang gipahigayunan sa maong kuan sa adto lang adlawa Agosto, Jess, or gahapong adlawa. O niya, gipangunayan ni sa ilahang midwife sa Barangay Rizal nga si Ma'am Annalie Aragon aga pagpamakuna sa mga bata kaki February. Unya karong adlawa Agosto 10 karon ang pagpamakuna usab sa kining measles rubella sa 30 ka barangay or 30 ka lugar dinhi sa Dakbayan San Carlos kaki February. Unya doon na tayo na interview gahapon niya teacher, matod pa niya ningamay na kay supposed to be 100 kapin ang ilahang estudyante pero pila ra ka book ang nitungha kay February gumikan kay matod pang uban mahadlok tungod aning kanabit ang mga nanggawas nga balita nga kaning makadaot ang kuan kaning injection pero natay na interview gahapon niya usa ka inahan kay February nga matod pa niya dako ang iyang pagmahay nganong wala niya pabakunahi ang iyahang bata kay karong 9 year old na ang iyahang bata usa pa ning tumaw ang kining tipdas nga sakit kay February. Ang sintomas nga sinati sa iyang bata is gihilantan ang iyahang bata nya dayon grabe tang duna nay kanang mga nanubo sa iyaha sa lawas no sa iyaha bata ka kay February onya mo na dako ang iyang pagmahay nga wala siya nagpabakuna kani adto sa katong naay mga pagpabakuna sa una ka kay February. Pwede na to ipadungog ang atuang interview ngadto sa usa ka inahan kay February nya katong nagmahay siya. Natay video dia. Ka importante ang kini magpabakuna jud og kini sa para sa tigdas.
6: Sa ako, bisa ko experience no, kanang pabakuna karon o rubella o para sa tigdas, mas importante jud kay ngano nagmahay jud ko nga ako ang anak ron 9 years old na siya. Sukad-sukad wala gyud siya kakuan ka testing anang rubella nga injection. Gamahay jud ko kay karon nga 9 years old na siya, karon pa nang gawas ang iyaha nga kanang mura siya bogsingot nga di ko kasabot nga mura siya galukdo og tubig. Dayon karon ako nang gipangutana sa kuan naka-experience pud ana tikdas kuno na siya nang gawas na gitya karon mo nang gikamahayan ko bid nganong wala ko nagpa rubella sa una sa kuan pa siya.
7: Tigaan sige ka ma'am.
6: Taga kuan ko si Chuan doon Barangay Rizal.
7: Dayon imong bata 9 years old.
6: 9 years old na siya karon. Sa gamay pa siya wala bid ko ka pabakuna ana wa gid ko ka indi kay lagi.
0: Okay, Keep Up Jazz.
5: Yes, Keep Up Jazz.
0: So, aun sa to nang nikunho jud diri sa Dakbayan San Carlos?
5: Ug hapon, actually 100 kapin ang mga bata nga kalabta estudyante sa duha ka daycare center nga magpabakuna unta, pero aning tungha gapon kay Professor Tirang Dutaya kay matud pa sa teacher na hadlok ang uban ni mga parents nga iya na ba magpa injection.
0: Okay, so unsay buhaton ani nila? Anyways, before ana, last year kumusta, daghan-daghan ni sila? Last year.
5: Last year kay kita ba? Wala pa ko ikuan idea sa last year.
0: Mm-hmm. Okay, so anyways, hantod kanus ani siya? Every day asto kanus ani siya mahuman?
5: Kuan hantod ani siya August 28.
0: Adugay-dugay pa di ay, no?
5: Ang kining pagpamakuna, pero naraman man ang ato ang mga barangay health center pananglitan og wala pa sila pagkapabakuna kay February kay nagkalibang nag-hadlock pa sila, pwede man sila kaadto sa mga barangay health center kay February, pero makadesisyon na sila nga magpabakunahan nila ila bata.
0: Pero launching pa man di ba, launching pa man unya mo?
5: Yes, launching.
0: Mutaas man din siya og dugay-dugay pa pod, so may posibilidad pa nga madungagan din is Lucky Feb. Jess.
5: Yes, kita
0: ba. So dili taguro makahatag og conclusion diri nga nahadlock na jud ang mga tawo, basig wala lay time gahapon. Pwede na to masulti na, ana?
5: Bitaw gahapon kay February, basis sa atong nakuha ang kasayuran dito. Nagi mga ginikanan nga nananghig sa teacher nga dili sila magpabakuna kay nahadlock sila.
0: Oh, hay, grabihan, no? Naamang grabe, no? So unsay rason nila mao tong ipanulti na to ganiha kay Pab Jess nga nakabasa sila sa mga post sa social media nga ing ani ang mahitabo silang kabataan kung mapatipdas sa inject, mapa-inject man sila sa anti-tipdas, ana?
5: Laban ka kay February, ang mga ginikanan may mga negative nga mga kalabitan thinking.
0: Aha.
5: About ana.
0: Di man nato na sila mabasol, no? Siyempre, anak na nila eh. Anak na nato, no? So, think twice, jud ka, anak, kay Feb Jess. So, unsa kaha ang mabuhat ani sa gobyerno, no? To fight against sa mga ing-ani. Pero may mapunding, may mga tao nga gagawas ing anak ba, no? Kay para makahuna-huna po ng tao. Pero, eti apo doy, asa naman ang tao mo adto ani, mutuo ka sa gobyerno or mutuo ka sa atong walay mga scientifico or walay mga medicinal or medicine study nga sigig panulti aning anti-tipdas kay Feb Jess nga makadisgrasya sa mga bata.
5: Bitaw po.
0: Delikado.
5: Yeah, pero nindot tong testimony ni Kwan, katong usa ka BSW to siya, yung bata.
0: Aha.
5: Wala niya kita bakunahan sa tipdas kay ni adto.
0: Mhm.
5: Karon niya nag 9 years old na, usa pa ning gawas ang tipdas sa lawas yung bata.
0: Sa lawas sa bata.
5: Oh, muna nagmahay siya.
0: Actually sa prangkang istorya, ako wala koy mi usang vaccine kay Feb Jess.
1: So kan sa pagkabata nimo.
0: Mm. Wala. Wala. Ma, di ba mahibaw anjo na basta ako wala ko. Ako ang pinaka youngest, ako pa'y wala. Natingala gani ko, wala na lampong ko ng utana sa mga ginikanan ako, anong wala ko yung mga injik-injik ng mga ayana, di ba? Dagha mga anti-tipdas. Unsa pa yung bandiha? Mga anti-dengue. Ah, unsa pa na ubandiha? Kay Pam Jess, daghang ngayon yun, no, di ba? Mga immunization.
5: Wala ko. Dapat makompleto na may mga immunization.
0: Wala ko kaagig immunize.
1: Wala ka kaagig hilak di ay.
0: Ha?
1: Wala ka kaagig hilak kay mga bata mo hilak.
0: Kung daghan ako kaagig hilakan kay Five Pong.
1: Ayan.
0: Lahi ang ko ang gihilakan.
1: Lahi di ay.
0: Katong gi-immunize na ako o niya.
1: Ha? Ikaw din ang immunize di ay.
0: Bita tino, mauna yung usahay guro burag yabag ko, no? Wala. Dili sa tinan na wala, no? Pero anyways, mas maayo man jud nga ning ane kay dili man jud basta-basta maunsa ang mga bata kung magbati kay Feb Jess mo. Oo. Pero
5: bitaw, ang kanabitang mga bata ang kanang first born pa kay February, kuno mo sila BCG, mo na siya mo protect nila batok sa severe tuberculosis.
0: Aha.
5: Kung TB.
0: Okay.
5: Dayon hepatitis B.
0: Mhm.
5: Kung siya tagkabata po nila, kanang bagong kwan ba hinugso.
0: So dili lang di, na, dili lang di ay ni siya para sa tulo tipdas ang mga vaccine nga ingani. Daghan di siya matabang.
5: BCG para sa pagkikbatok sa tuberculosis, hepatitis B para sa kanang hepatitis, no dayon pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis o hepatitis B.
0: Grabe.
5: Na nato diyo'y oral polio vaccine kung kinagitawag o OPB, muna siya makaprevent sa poliomyelitis.
0: Okay, may mga polio-polio pag ina anti-polio, no? Ng mga vaccine, ano? Okay.
5: Daghan ba siya doon kay Kifebel atay kining para sa kining pneumococcal infections.
0: Okay.
5: Siyang itawag o PCB, kining pneumococcal conjugate vaccine. Ano yung rotavirus vaccine.
0: Okay.
5: Nakikbatok sa severe diarrhea, measles, mumps, rubella. Ano siyang MMR. Muling ginatag sa 9 to 12 months.
0: Aha. So, basig makakuha tag statement diha to invite our mothers and mga parents ato K5 GS gikan sa mga authorities nato diri sa Dakbayan San Carlos ano. Kinabang ipa-explain ato gamay niya what is TIPDAS and what are those mga benefits nga makuha from this K5 GS ngadto sa mga kabataan nato no. Kay dirita ma karong manggod kay maoni kay FJ's god karong gong mga panahuna usahay ang tawo murag mahadlok na may towns doktor. No, diba, no?
1: Ma pwede akong nabantayan ro.
0: Nabantayan ako na ba? Usahay murag mahadlok ta sa doktor. Ano ba? Kay kato mga hitabo god katong COVID-19, grabe jud to ba?
1: Mao jud to nakadala.
0: Nga ang mga doktor somehow murag muingon na ang mga tao nga di na sila kasaligan because of ing ato. Unya, ato we have to remember nga kato mga vaccines nga mga gipadala, gipamalit nato from other countries, dili to mga doktor nato ang gabuhat ato.
5: Sala ang nasod.
0: Oh, kundi mga scientifico to sila ang mga medicine mga tao nga mauna ilang trabaho to himog ing ana nga ilahang matukiban nga maudi ay ni ang tambal or makakontra sa COVID-19 di man jud siya tambal kundi makontraan nato ang mga ang
1: batukan.
0: Virus oo nga dili ka basta-basta maigo kay Feb Jess. So sa mga igsuon po nato nga medyo mubo gamay ang pagsabot oy ang doktor naman noon pasanginlan
1: bito no
0: wala na sila. Kaya ang mga doktor, wala na sila gabuhat og bulong. Oo, sila
1: rana. Wala na silang mo tambal o mo kwan sa mga tambal.
0: Sa mga tambal, oo. Pero wala may nagpugos ninyo ha, mga dear listeners na to ha, nakadepende na ninyo.
1: Bito.
0: Kami din na nugid ra ta, basig naapod mo yung inyohang pagtuo, o inyo hapon na.
5: No.
0: Wala dyan tayo kwan anak dira. Anyway, sige. Basta natay anti-tipdas campaign or program karon ang gobyerno nga ginaauhag ang mga ginikanan to bring your babies sa mga barangay health centers so asa diha nga mga venues aron nga ma-tipdasan o ma-injikan sila kay PMJS. Nakoy usa ka kaila diri nga na-meet na ko ni siya once. Siya guning kusog kaayo gri pamira diha mga ayaw mo sige pa-inject ang mga anak ninyo kay mga matay jud na. Grabe ha. Uy, pakita na ako na ni Moron. Pakita na ako ni Moron. Grabe, basa na ako ni siya. Oh, dito, taga Manila ni siya. Galing kay Kinipon siya. Pro-anti. Anti Marcos siya, abi. Grabe, no? Anyway, sige. K-Pop Jess, salamat. May buntag. God bless. Thank you, K-Pop Jess, no? Kagawad, Jezebel Barbicho.
5: Sige, buntag. Malang tumatag ang report alam sa programa ng Foro Los Pueblos. Kag-K-Pop Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K-Pop News FM.
0: Tingon din rin ni Nanay Jolita Canoy. Good morning, Sir Bri. Ask lang ko pila na imong edad kay ako na naadyod sa una vaccine gamay pa ko tapos 65 na gani ko. na-vaccine ko, Sir Bri, pero naka-vaccine ka sa? Murag di na ko makuha, no? Ang edad na ko, na, i-chatra na ko ni Munay, no? Kay, di gani,
1: wala na tiwas ni siguro.
0: Oo, na, no,
1: naka-vaccine na, ka sa.
0: Oo, i-email na ko ni Munay, ha? Unsa man na kay Gmail diha or na kay Yahoo?
1: WhatsApp? Yahoo.
0: Yahoo.
1: Viber. Wow.
0: Ni ana. Ang atong drama. No Script Drama Production Center. Nagihatod ninyo sa K5 News sa FM San Carlos City. Nakining drama hatod po ninyo sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Landong. Sa putay. Ngakawin. Sa kasaysayan, buwag! Grabe yan, manang kasaysayan, buwag. Manang.
1: Buwag siyempre, madayon.
0: Magbuwag, o mawag na istorya nila sila.
1: Pag ganit kauya, bulang
0: na. Gani, no? Wala pa sila kakuan. Dito naman to kahapon mga ka K5 nga nag-sweet naman to si Berta og si Berto.
1: Grabe,
0: sa ilang disikuhan sa Guadalupe kay Pista dito. Sa
1: disikuhan?
0: Oo, disikuhan. Og karon sa sumpay sa to ang drama. Ko pa ba aking... Ay, salamat kay Berta.
1: Salamat kay Berto. Imo kong ikagas.
0: Unsa man di ang sweet dito sa inyo ha di mag magtanawa na ira.
1: Sige, ayro ba hugtik ayo ko hindi.
0: Sige.
1: Ako ibutay kung kamot sa imong mga baga ha.
0: Sige, direr ko sa imong hawak. Ay, tingaw mo ta ni Berta oy.
1: Iloka ni Berto ay. Ibautam sa mga kamot.
0: Pero, pila na kinaimong edad?
1: 25. Ikaw?
0: Sa tinuod lang, 27 na ko.
1: Magulang rin ikaw doon katuig.
0: Oh, atong ni Aging Adlaw rin ko nag-27.
1: Ano ba?
0: Oh.
1: Bago rin hindi ay?
0: Bago ra. Inuras pa inuras. Salamat kay Berta no, nga sa kadaghanon sa mga laki nga mga gwapo kay Idris sa Guadalupe pero itagaan nyo na yung chance nga makasayaw ko nimo.
1: Siyempre, ikaw na kuda. Salamat po kayo ha sa pagkuyog na ko diri. Kay murag boring man ug ako'y kauban karon.
0: Bitaw. Pero kinang
1: kumusta imo status karon?
0: Soltero man jud ko ulit tawo ko.
1: Sure?
0: Ngano di ba makit-an sa kong formada?
1: Makit-an man nino oy. Ako ra kong gisiguro. Basin mo ay basin mo kasaban tas imong uyab ha. Masig madumugan ko nga ni. Katawa lagi ko.
0: Murang yawa ang katawa na. Sa tinuod lang na ako uyab nga to pero nagbuwag na mi.
1: Oh, kulbaan na ko eh. Amin ako nga ano na pa kay uyab karon.
0: Napakyas kong kaduwa na Bert.
1: O ba?
0: Lasot mga itawagong tagang Bert, oy.
1: Boy, magkong lalaki, ano, oy.
0: Unsa na lang itawag na ko ni
1: Ta.
0: Ta?
1: Ta,
0: Bert, ha? Pero ikaw, ulitawa ka pa?
1: Ulitawa? Daga?
0: Daga ka pa.
1: Ayos, Bert, oy. Dalaga pa ko. Kaloy, ay.
0: Bagay ka ito ba?
1: Magpakilig, mapag ko, Bert, oy. Gikilig ko ba mo pag ipagkita ni Kinato?
0: Nahuma naman yung usa ka sonata. Okay na ni mo padayon na Renata.
1: Oh, sige, padayon na. Maring na yung dito pa man.
0: Namia sa kanta na.
1: Dito? Pansin ba na eh? Kukot ba na yung mga kakos?
0: Kung manguyab ko dito sa inyo ha, okay na ba?
1: Manguyab?
0: Oo. Oh.
1: Bago pag ito na kaila, manguyab ka na yun. Si awas, sabi ni mo, Bertu, eh.
0: Siyempre, ako ah, tinod-anay mo ni ako ah, kaya na love at first sight, manggod ko.
1: Mag-ila-ila sa siguro tamo ayo, Bertu. Kay, abi ni mo, why na ba ko kayo pagsalig sa mga lalaki karon? Prangkara pagka-istorya.
8: nasabtan na rin ako ang imuhang nasa una-una ni mo.
1: Salamat.
8: Pero, kabay pa unti ang tagaan ni magchansa ang pareho na ako ba?
1: Mabalaan lang natin sa umaabot nga panahon, Berto.
8: Kabay pa.
1: Abi ni mo, mampingo na magugukaroon kay di ka agilasap ko kasakit.
8: Sige, manglingkod sa ta. Murag ikapoy naman ko eh.
1: Pungkod na rin bangko, matawayan.
8: Lako sa ta, paspasan ni mo eh. Paglingkod, pag-ingod, lingkod, lingkod po tayo.
1: Lako po niyo.
0: Tumpaya na to ni Ogman, taas ay siyang ayaw, no?
1: Grabe, eh.
0: Wala na po'y oras.
1: Gamayar, gusto to oras ka na, eh.
0: Bitaw niyo.
1: Lingkod na ang tato.
0: Mamaligya pa sa kuhan, mamaligya sa tag Asialink Finance Corporation. Oo.
1: Asialink.
0: Ang Asialink Finance Corporation, mga ka-K5, mudawat na silang prenda o sakyanan, o RCR, nasa sakyanan, titulo sa yuta o balay. Ha? So, taas ilang appraisal, mubo ang ilang interest K5 pa. Mawadyo na pirmi ato ang ipabalo sa ito ang mga tigpaminaw. Nga ang Asialink Finance Corporation, ang Asialink Finance Corporation, mga ka-K5, kuan sila, anytime gidawat sila diha. Bisag pwede po nga mo pa-finance ka nga mo palit og sakyanan.
1: Mm.
0: Or di gani kinang mo palit kag balay nga wala kay kapalit kay Five Pam?
1: Yes.
0: Oh, ipa-finance di muna.
1: Guwapo ba?
0: Sa Asialink Finance Corporation.
1: Lindot kayo, ma-dream come true.
0: Oh, ma-dream come true juna diha dapita, no? So, dito na mo pangitaalan ninyo si Mr.
1: Celso
0: Kabatuan Kabat
1: Kabatuan.
0: Kabatuan Junior. No? Pero malimot mo po ko sa hayan.
1: Kabatuan.
0: Ang ilahang branch manager diha. O niya, dugay-dugay na andin sila yung opisina dito sa Kanlaon o sa Giholngan. Yes. Rakipay pa, ikaw po diha.
1: Mm. Yes. So, nangaguba na ba rin yung nawong? Inyong nawong sasakyan. Dili niyong nawong. Nangalupyak na ba na? So, ato nang ipaayo dito sa ka-Tatay Irving. Irving?
0: No? Irving, Irving.
1: Tatay Irving, mga kakipay. Kaya yung mga sakyanan dira nga puhaw na kay Pintal, nga paksit na, doon na mga lupya, kay nabanggaan, huwag naon sa panadira, nakaaging aksidente. So, ato na dito, ato anang ipa... pabag-uhon dito sa katatay Irving Auto Repair Shop.
0: Ayun.
1: Naana sila sa mi
0: Margarita.
1: Margarita Ecotourism Highway.
0: Barangay 2.
1: Barangay 2.
0: San Carlos City.
1: Mm-mm. Kay dito pag sulod sa iyong sakyanan, maot kay nawang pagawas murag brand new.
0: Pulido pa.
1: Gipalit. Pulido madala lang sabot-sabot, mahangyo ra.
0: Ayun.
1: Barato. Dito na sa Tatay Irving Auto Repair Shop.
0: Sige, unya, babay na ta kay Mamaya Dre.
1: Sige, ganito. Sige, lang, salamat pangaygala. Salamat po kay Lord sa maayong panglawas o sa ato ang boss nga si Doc Ramilo. Dagang salamat ako na lang ang Queen of All Media sa Rakben San Carlos, kay K5 Pamela Perater.
0: Okay, salamat kay Lord. Salamat kay Doc Ramil Itang Uy. Ako na lang si K5 Brian Morden, the King of All Media sa Rakben San Carlos. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros,
9: K5 News FM.
10: K5 News FM. The lives of the Filipino.
11: D3Bio Health News. D3Bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
13: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3Bio?
13: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
14: Nga naman Sir JP?
13: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
14: The good cholesterol, panghipuso niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
13: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
14: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na si D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
13: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
14: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
13: Gusto.
14: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan pod tag mo upgrade cellphone gani mo upgrade ta napa-join nindot kayo ron katong S21 Sir JP pareho pud sakyanan di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba kinahanglan upgrade jud ka mo pud na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bayo sa imong selula tungod kay ang D3 bayo bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
13: Correct.
15: D3 bayo.
16: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bayo. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
13: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
14: wala na takdan.
13: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
14: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
13: Unya,
14: patay ang virus, Sir JP.
13: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
14: sa D3 bayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 bayo. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bayo.
13: Correct.
14: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
13: Asa?
14: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
13: Na? Okay.
14: Ang medium chain
13: triglyceride.
14: Diretso na siya nga mahimong
13: energy.
14: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
13: Empty stomach, dok.
14: Kabalo ka nga, no, Sir JP?
13: Hatagan
14: ka niya og energy or kusog.
13: Wow.
14: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir JP. Nara na sa D3 bayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bayo, walay oxidation nga mahitabo.
13: Munay dapat target
14: ang D3 bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
13: Muniwang di ka.
14: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
13: Wala.
14: Wala, John.
13: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
14: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
13: Ayaw abusuhon.
15: D3 Bio.
17: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
18: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Abot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? PTX 500 na! Ang PTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. PTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho.

0: Always give satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imo ang freebies or discount basta sa JI Telecom. Sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
3: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako sa Janice, dupay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
10: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, nautontang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
10: Mm.
9: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
10: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
9: Mm.
10: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? usay ang tumoy nga litra sa band paper dili maapil kopya.
9: Mao
10: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mubobo ang genetic information sa bag-ong selula.
9: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung

0: kopya ang portion ni ini. Naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
1: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Monay.
1: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pamali sa mga butika. Garigyo nato masabtan sir GP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
0: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
1: Buot pasabot sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct doc, ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sa mga cell
0: sites,
1: cell phones, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ay.
1: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: MyTC ang alkaline nga vitamin C
4: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
0: Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
1: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomer sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
0: Pasabot ana Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
1: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
0: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasun sa telomere.
1: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katasun sa telomeres.
0: Mm.
1: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
0: Mm.
1: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
0: oh,
1: ga-exercise sila. So kung
0: wow,
1: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
0: Mm.
1: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
0: Oh.
1: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
0: Sobra na.
1: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
0: Mm.
1: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
0: Oh.
1: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
4: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
1: Mm.
0: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
1: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
0: Oh.
1: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mao'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
0: Mao
1: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP, kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
0: Correct.
4: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mahanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usga adlo. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
4: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm.
1: Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo'ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
0: Wow.
1: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa kumbaba, Sir JP.
0: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
1: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Napod kay na diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
1: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
0: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
0: Mujuday na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
1: Yes, Sir JP.
0: Unya, wala na sa plain D3, Doc.
1: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili
10: kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
4: Ditribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. Ditribayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Sagani Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabisis matagad na wala nag-gyud ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
12: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio.
0: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
1: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
0: Uh-huh.
1: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
0: Uh-huh.
1: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
0: Uh-huh.
1: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
0: Oh.
1: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin.
0: Oh,
1: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bio.
0: Gusto.
1: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
0: Correct.
4: D3 bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
1: wala natakdan.
0: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Unya,
1: patay ang virus, Sir GP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
1: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
0: Correct.
1: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
0: Asa?
1: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3 ang MCT.
0: Wala. Okay.
1: Ang medium chain
0: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
1: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
1: Oh, kabalo ka nga no, Sir GP?
0: Nga naman.
1: Hatagan ka niya og energy or kusog.
0: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
0: Muna'y dapat target
1: ang
0: ko na
1: D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang di ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
0: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
1: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamaytisi, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghan di ay.
6: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ayay!
6: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og MyTC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
6: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500
5: yes.
6: og MyTC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang good ka gakaon og utan. Unya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi.
6: Mahilig og kaon tamis, nga pagkaon, mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsaon man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
2: DTX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalitro nagsakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya gatanga naman ko, mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na daay sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basin maghikog ka.
5: Kana?
6: Mao nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang gi anxiety, paimna dayon og DTX 500 og MyTC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Duna bayay mental markers ang anxiety. Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon.
6: Kulangan radyo nagpag positive thinking, Sir JP.
5: Bitaw.
6: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga
5: gusto.
6: Butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, say mo tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Maulagi.
6: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 og MyTC.
5: Wala na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Simple Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GX500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa GX500. Protektado ka. GX500. Highly recommended sa mga eksperto. GX500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotip. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
0: 3
10: Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: P3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: P3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong na butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath.
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3. Apalit sa mga butik. Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
10: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
9: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
10: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
9: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
10: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
9: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
11: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
6: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay dyan na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Nga naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 bio sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 bio, nindot kaayong epekto sir GP.
4: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si taga-dalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500,
0: mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix,
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation Celebration at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 11 Mbps. Maingon to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuong tulumanon kining 11 Mbps mga balita og public service.
1: 11 Mbps.
0: Adlaw karon nga Martes, Agosto 11, 2026. Sa ngalan sa libog pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Obak. Og sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Alright, maingod to, kumusta mga ka-K5? Init-init na naman, ha? Medyo karundugay-dugay panaligsik naman yung mga ka-K5. Sa ato nga mga suking ating paminaw, maayong udto, labi na sa 12 barangay diri sa siyudad sa Canlaon, 18 ka barangay diri naman sa siyudad sa San Carlos, and as well as ang ato naman nga mga suking at tagpanamati diri naman sa mga kabaranggayan sa siyudad sa Gihulngan. K5 Sunod Supporters, maingod to, KSS, LMI, Canlaon, San Carlos, and soon, sorry, KSS Balirmoso, and of course, soon, KSS Gihulngan. Mayong udto sa tanan-tanan mga ka-K5, may mga prospect na. Sige, onya sa ato ng mga ka-K5, dira lang mo, kaya din nasab ko. Wait, tayo, dira lang mo mga ka-K5, ha? Dagantag mga nagkapusot-pusot ng mga balita karong udto, ha? Dari gapon sa pagpangalagad sa itong tulumanon. And the same time, ang atong programa, gipalyuhan sa maintinguha sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Dari ka D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement. Ang atong Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. Clinica Spore Biotics, the tummy guardian. Ang ato naman nga DTX Liniment Oil, ang banyo sana oil ng bayan. DTX Beauty Soap, og ang Clinica Dio Fresh, og ang managabot nga ang Eye Care Plus og Eye Care Drop. Para maklaro, gini mo siya ba? Mga ka-K5, maingod tuman sa to nga mga suking at tagpalamati. Ato sa nang masalamat na ikang Pres Roger Villando. Ang ato ang KSS President Dri sa Canlaon. At sa kagahapon mga ka-K5, panding-banding, no? Hisgot-hisgot sa kayuhan mga ka-K5. And the same time, ipabalo man namo mga ka-K5, labi na katong wala sa GC, nga na-download na mga ka-K5 ang 20K nga panudlanan. Panudlanan mga ka-K5. So dito na nito i-turn over atol sa regular meeting. The same time sa LMI man. Mayroon ito na kang Press Maduro Flores. Kita tarong bro, ah. Sige, 24 minuto sumanakalabay ng alas 11 sa kauduhon. Dito maglangan mga...

Maingon to mga kakaibidra sa may kwanday, Jade Glass. No, maingon to karon tanan dra mga kakaibidra labi na kang bro Lober. Kada agin ako na gawga kapagwapo ma. Sige, onya maingon to da kang Mario Ridera diyan sa may Sitio Canoque, Barangay Binalbagan. Maingon to da mga kakay 5 sa talentanan. Maingon to kang Ma'am Gina Fuentes Brose sa may Sitio Carmen Panubigan. Maingon to da, nagapamati na karon. Thank you very much.

0: Aray, dito maglangay, ari na mga K5 ang ato ang mga headlines.
1: Headlines 11 Mbps.
0: Sa mga uluhan, sa mga balita, di apeke nga magic sarap, uy. Nakonpiska sa merkado sa La Castellana. Duha ka pulis sa Norpo natangtang sa serbisyo na pulo gisuspenso. Samtang City Health Office giagni ang mga ginikanan nga mapabakunahan ng mga bata sa measles rubella. 858 ka mga armas voluntaryo nga gisurrender sa kapulisan sa Western Visayas. Illegal refilling sa mga LPG o mga canister butane i-rage sa otoridad. Samtang ginaganon sa mga namatay gumikan sa bagat o mga bagyo, misa ka na sa 19 sumala pa sa NDRRMC. Death toll o ang napatay sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia, misa ka na sa 111.
1: 11 Mbps.

0: Maingon to mga ka-K5, basta to nga mga taga-Oval, no? Kumusta ka mo dira mga ka-K5? Onya, the same time diri naman sa may uptown. No, sa may uptown, medyo nagbaratong uban nga mga utan. At the same time sa mga taga-Agura. Dira man sa merkado sa may Masulog. Maingot to karon tanan labi na kang Ma'am Merlin Antulo. O kag sa tanan-tanan dira mga ka-K5. Kang Ma'am atong Kirisus leader man no si Ma'am Elizabeth Serio. Happy to jud ka magkaapo Ma'am. Nami bere may gukod-gukuron ta Carlo no. May mo apas. Nang apas mi kay nangita man siyang papagod. Sige, onya, maingod to man mga kaka-5 diri sa may maglahos. Natanan-tanan nga nag pamati karong utuha mga kaka-5 sa mga taga-Tagbino. Lahos na diri sa may Guba, Balyermoso. Sa mga taga-Mayon. Nakadoming dra itong Quezos leader sa may Ulay. No, maingod to da bro. Ako nang ipagkuhan ron na ang tanan-tanan ng bago na ito ng mga Quezos leaders. Sige mga kaka-5, dita maglangay. Ari na tao sa mga balita sa itong mga kaubanan. Sugdan ta mga kaka-5 ba? Kining peke. Lantawan ninyo inyong mga kuan. Lantawan ninyo ang inyohang mga napalit dira sa tindahan kay may timailhanday nga peke. Diba? Sige, nasa linya si ka-K5 Elmer Sagas.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka-K5 Steve doon na sakbit kining kitawag baga piki ga magic sarap ka-K5 Steve nga season ng gikan sa tuha ka publiko nga merkado sa lungsod sa La Castellana, Negros Occidental. Patod pa doon ni La Castellana Information Officer Rimuel Laho aga baga peke ga produkto na sakmit kini ka-K5 Steve diya sa may kabakungan na public market kagahapon lawa Lunes, Agosto 10 og may nakumpiska usab sila no gikan sa tulo usab ka mga tindahan sa gawas sa La Castellana Public Market sa pinagi usab nga semana kay Steve kay lagi according pa no atol ni sa market day since ang La Castellana Town Proper Public Market every Sunday no matud pa ang market day unya ang kabakungan market day kagahapon adlaw so dugang pa no ni Laho ag peke nga kining sis na sampit nga si Suning may baho nga dili maayo kay K5 Steve.
0: Oh.
2: Dali po papungkag kining iyahang kwan, kining iyahang sulod ani kay K5 Steve, konpisliton. Og ang photo susab ni ini, makita no, nagpakita usab nga dili pariho nga kolor sa original kay K5 Steve.
0: Oh.
2: Gali no. Oh, nagpagawas og pasidaan sila sa baga tindero, sa baga konsumidor, batok sa baga baligya usab niini o pagpalit ini ka baga peke nga produkto kagayong direktang gihatod sa mga supplier no ngadto sa baga tindero usab sa merkado kay K5 Steve nga galing walay kasayuran pod nga peke pod ni kay K5 Steve nga ang na kining gihatod usab diha sa matag tindahan nga ilaha usab nga nakuhaan kay K5 Steve. So kini matawag usab nino nga related usab ni ka-K5 Steve sa natapos po kay entrapment operation na itong Agosto 5 dito sa Pakolod set sumaor gihapon kapao lang gihapon ang itsura ni itong nasakmit nga kining magic sarap ka-K5 Steve o kining nasakmit nga sa Sunig. So dunay kalahian galigid ka-K5 Steve no ang kining nasakmit nga si Sunig as per the sa pagkumpara usab sa kitawag usab itaw nga kining market supervisor nga si Liu Ben na Kapuras Nicor ang market supervisor sa La Castellana. So may gi kwan siya kag-K5 Steve may video gigali siya nga gi-upload pamatuod nga dunay kalahian gyud ang kining original o kining piki Kaki 5 Steve.
0: Oo. Pero katong sige sige. Ari oh, sige. Talentahan ta.
3: Pasang i-share ka step again. Kung kumuson mo na siya, why na siya gabalik sa shape niya? While ang original, kung kumuson mo, mabalik na siya sa shape.
0: Pero po kwarta. No?
3: Tapos, kung abrihan mo ni, ang iyang abaho, lain di siya. No? Daw may amoy di siya nga di amo. Diri ya, siyempre, daw ang kapalanggiran sa baho, yan daw pareha sa North Cubes. So, madamo, huwag na salamat. Kami nga po, ano,
0: may isa pa itong ating ilan eh, kabantay ka na sa likod, Mer.
3: Kung ma-identify ang...
2: Oo, medyo kuhan siya.
0: Ang original, kanibit taong... naka-ano siya, naka-normal font ba, no? Oh, i-search ko ito, Carlo, katong kwan, kung kakwan ka. Nga, ang naka-bold lang, bold ba, bold? Eh, lain po ninyong unahuna. Sa text ba, kanabitang naka-highlight siya, bold, no? Ang katulang kwan, katulang, ano ganito? Katong, unsa to, gani?
2: Kumbaga ang fake Kaki 5 Steve kawan kining tugong kay nga pagka
0: dili ang fake na? Bold danan
2: oh okay ang pagka-black oh.
0: Bold danan pero kung kuan kanang unsa to gani ang katulang unsa kitoy nga kuan ay fake versus original gipakita to sa Kaki 5 Bacolod eh no Ariyo. Nabaliktad man lagi ng iban. Oo. Oo, sa nga ang fake, dapat ang egg mo'y nakabold lang o kining iyang allergen information. Oo. Muna siya, pero according pa kuan, nakatong gingon ganiha sa kuan nga, kumuton dili mo balik. Marapog uyab, no? Makumutan ka dili mabalik. Niya baho.
4: Oh, baho.
0: Di pod siya baho ginisa. Kailain man tong kumpanya kuyawa no.
2: Dali po mabungkag sa dog music ang sulod ani.
0: Ah, ang sulod.
4: Oh, sa fake.
0: Ah. Sumuna nga ang pinakalahi gid mo ni siya barato. Barato ang fake kaysa original nga magic sarap grabing pabayad siguro ang K5 ang K5 sa magic sarap ani kay grabe man ang exposure no Muni kuan na ota yagi kon balik ra na katong usa dili kay maragwa man ni hangin na bantay gid mo mga ka K5 pero wala pod nila gi kuan ka K5 Elmer kung unsay unod ana makadaot ba anon baho andi di man dili man tanang baho makadaot di ba
2: wala mo nila gi explain gi bel sin kun makadaot ba ni pero ila lang jud gi siguro ila kali according pa sa tuwa nga info ila man gid ning gikuha gi bel sin ila kini kuan gyud kay sa Smithfield
0: Gani, pero ingon man tong kuan nga baho ko, no? Pero klarohon ang baho kun makadaot magdili.
2: Bitaw.
0: No. Bitaw gyud, bitaw. Durian.
2: Ano, baho nga dili maayo man.
0: Ah, lain mo po kay ka. Durian. Oh, baho man gina. Pero nami. Ha? Prutas ba na, di ba?
2: Oo.
0: Oh. Oh, dagan pag ko ano, dagan pag ka ng baho nga...
2: Agi-process man.
0: Agi-process, oo. Oh. Nasinti pagid girl. Kasabaan sa mama niya. Pero, kabalo kamer, kaning kakuan, aning, kaning nga kuan, no, nga seasoning. Nagalibot-libot naman ni Saro di kanang dakpan di pag dili pa na mao natagtag na ni siguro wata kabalo bisan nakagawas manig ni Gross
2: Wala ka mo lang, nagamit na nato.
0: Jen? Danami itong fried rice mo gabi, Jen ba? Galata lang tawadang ko sa... Oo. Oh. Ah, nami, mag-yapon ah. Ah, ah, lima, kay naka... naka daily man ta DTX o D3 Bayo?
2: Oh, oh.
0: Diba? Ano, wala na problema? Oh. Sige.
2: Sige, give us a no more to ga batunol ga balita karo ga mga orasa ga tugrato sa DTX 500, Mike TC o ga D3 Bio. Para sa programa ga 11 Mbps, Chris sa K5 El Bersagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News at
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 El Bersagang. Tod, importante gid mga ka K5 nga makabalota and will inform and the same time at kabalota to determine kung unsay fake. Lay man na sa kwan ni kani pagkaon manggod.

0: Salain pambalita mga KK5 standby, KK5 Chef Riserio, duha ka pulis sa Norpo, Negros Oriental Provincial Police Office, nataktak sa serbisyo, samtang napulo na gisuspinso. Salaan ni mga KK5. Nasa linya si orang kampiyon nga balita ni KK5 Chef Riserio.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
2: Sa KFM Steve, gipahayag ni Police Colonel Timel G. Alam, Director sa Negros, Negros Oriental Police Provincial Office, so Norpo, nga duha ka miyembro sa kapulisan sa probinsya ang opisyal ng natangtang sa serbisyo. Samtang napulo ang gisuspende tungod sa nagkalainlaing kaso nga administratibo. Matod sa report nga ni adtong Agosto 26, 2025, hangtod Hulyo 29 karong tuiga, ang duha ka nasangpit ng miyembro sa kapulisan nga na-dismiss gingong nag-atubang sa silot tungod sa pagka-absent without leave o kining awol. Samtang ang napulo ka suspendi kay Webster nga gilangkob sa walo ka Police Non-Commissioned Officer o PNCO o duha ka Police Commissioned Officer o PCO. Sumala usap ni Police Colonel Alam nga mag-atubang sila sa mga silot tungod sa kalapasan sama sa least grave misconduct, simple neglect of duty o uban pang kalapasan sa disiplina o kung itawag na ito nga breach of discipline offenses. Ang mga kapulisan kagipag-stay, no, gipasiguro nga ang matag reklamo striktong gimbestigahan o gibase sa mga ebidensya o insaktong proseso aron dili mapakyas ang tulubagon sa mga naglapas nga nasampit nga balaod kagipag-stay. Kumaka na itong nakuha ang balita at sige na ito sa DTX 500, Mikey C, Dietri Bayo, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo. Publiko galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Sepre Serio sa imo ang report. Alas 11.41 na mga ka-K5. May ngudok ang Joanna Jona mapaharab-harab watching live from Marcelo Calatrava. Thank you. Mayong udto na sa inyo nga tanan, ha? Taga Magarangay Marcelo Calatrava. And Ma'am Josephine Mojas Mabos, mayong udto sir kag sa tanan KSS. Also my family Credo Mojas Mabos family kag sa tanan ko nga mga suki. Oh, salamat ta. Thank you Ma'am Josephine. Mayong udto da kang Boss Geoffrey og Jovin. Windax tanyo mayong udto dol. And may ngutuman kang Quezos leader Joseph Davis, shoutout kay Cap Junaldo nga ari daw sa Barangay Hall. Cap, masuroy niya jug kudra Cap ah. May tuyo ko. May ngutog sa tanan nga mga kuyog sa BHW, Julia Montano, kay Elia Mansa. Ayan, gika ni Los Reminda, Espanyola. And also kagawa Jing, Cancelo, mayong ngutog dira sa may Isabela. Sige mga ka-K5, ari na naman. Nadawa na kadawat ang Pilipinas sa $600 million o 36.9 billion pesos nga grant gikan sa Estados Unidos para pa laparon ang access sa kalidad nga healthcare og palig-onon ang platform sa nasod kontra sa public health threat. Naginiusang nga puwersa ang Pilipinas o Estados Unidos para paligunon ang disease surveillance, detection and outbreak response. Mapayo sab ang kakayahan sa nasod para hatagan o dumalaon ang health sectors. Suportahan sa grant ang mga nagunang health programs nga nagatubag sa gitawag nga human immunodeficiency virus o kung HIV, tuberculosis o kung TB. Neglected tropical disease ug maternal newborn ug health child health. Gitata naman ni Department of Finance Secretary Frederick Go nga gumikan sa mong grant magahimo ng Pilipinas nga umakahimo ng Pilipinas sa pagtubag sa mas epektibong health emergencies. Maga-invest naman sa healthcare sa katawhan ug productivity naman sa umalabot nga panahon. Sa nakalabay nga September, sa nakalabay nga tuig, gitataw o gipamayag sa Estados Unidos nga planong maghatag sa Pilipinas sa 13.8 billion pesos aran sa pagtubag. O kini paligunon ang ilang pagtubag sa health management, serbisyog pagtubag sa mga balatian. Now, mga ka-K5, may mga problema kung mapunta lang gid, no? Kay kinibitaong ang response ang ilang gipaligunon disease surveillance detection og outbreak response. Now, number one, ang Pilipinas is more resilient na. Doon nga kaklase nga resilient eh. Resilient siya tungod kay liguna. Ha? Resilient siya kay napamatudan niya nga pwede ka musupak. And it happens mga ka-K5 last pandemic. Now, sa gihatag nga grant sa Estados Unidos sa Pilipinas, ang question dira mga ka-K5 is money. Kung if this is a cash, gikan sa Estados Unidos, magakinanglan ni mga ka-K5 sa ginatawag na ito nga maing output. Kay kabalota mga ka-K5, nga kining when we're talking about disease surveillance, lain-lain ni may mga ano tawag ni outbreaks, mga nagkadailain nga mga balatian, no, especially kining HIV, which is according pa sa pagtuon may mga pipila pa nga mga undetected mga ka-K5. Tuberculosis, may mga programa naman ng gobyerno ta. No, may mga programa na mga ka-K5 wherein may libre ka ganing nga tambal for 6 months. Oh. So mas maayo ni. Ang pangutana, muna si pangutana mga ka-K5, are we prepared? Are we prepared enough in kaso may mag-abot na naman nga balatian susama sa nakalabay nga pandemic? If what if mas grabe pa kay basigwa pag wala na ka-income atong kuan. Oh, basigwa day gamay pa ang kuan ato sa mga pharmaceutical laboratory. Ana man agud. And hindi man ako ma-confirm pero pangagpas na nako. Ako man ang pangagpas. Kay pagkaitabuan na, hala, daghan dayg mga kwan, no? Nang gawas dayg mga vaccine. Mabita na akong gikalibgan mga ka-K5 nga naa man day tay kwan. No? This is sobra pa ni sa nuclear bomb. No? Sobra pa ni mga ka-K5. Kana bitaw katubantay itong gipaplin ako nga kanta. Mas maayo magpadaghan tagwakwak ni sa Pilipinas. Oh. Yan, nabantayan po na ako mga ka-K5. Nga katong pandemic, wala po'y na istorya bisan asa sa Pilipinas nga naay nagpakitang white lady. Way nagpakita nga mga kanang unsa to nga dilingon ato. Di ba kabantay mo? Wala na istorya nga sample kanang lugaraha dira. Kuan bina awaaw na dira nagi magpakita nya kato wagi na report mga ka-K5. Hadlok po na itong ungo mga ka-K5 kay wa po siya vaccine card. pero ang ato raman is kung asa mas labing maayo. No? Kaya yung problema manggod usahay labi na kato, kita ni Motokar katong pag-pandemic. Grabe no? Kaya nabitang maragwa kay makumakuan, tanan nga nagtrabaho, undang. Labi na sa mga private sectors, mga ka-K5. Mining government kay pwede work from home ang ka. No? Bahala ga dulo, galabing-labing mo, ga-type ka sa mong laptop diha. Oh my god, kay work from home man. Nakato mga private tao, no work, no pay. Lo itong kayo. And ang masarangan report sa gobyerno mga ka K5, ang kada katora pong pila ka kilong bugas. May gani kay nay uban nga naghatag og kining kay lagi may medyo extra pud sila silang kaugalingon. Ang uban na malit og ang uban nga mga opisyal na malit og manok magipanghatag kada household lipay pud taon. No, nya katong mga politikong tihik. Ang ubang barangay, ang mga kapitan, ang nagsabot ang mga kapitag kagawad, gatampo-tampo sila para napoy madungag mga ka-K5. Hindi ako rin kung nakatunong kagkapitang tihik. Hindi. Wala, yun. Looy ba? Dagan kayo na kwa na to. Nag-suffer ato mga ka-K5. Now, hopefully din ito may tabo because ang Pilipinas, manggod, much, kung maagian, mas muligon. Mas ma-resilient mga ka-K5, di ba? Muna siya nakalahi. And hopefully, dili masayang ng sa tawag ni, kanang punduha mga ka-K5. Di na mapuntas bulsa. Mayngod to, Quezon leader Alexis Ferrater. Mayngod to ni muda, boss. Huwag na sa may Liberty Hills, ha? Sa tanan-tanan. Sige, alas 11:51, mga ka-K5, dali lang ha. Sa ni avail sa tuwang klinika sales kagahapon o sa tong Domingo, dagang salamat kinuntaran mga ka-K5 ha. Okay. Dili lang di ay Carl ang sugar sa dugo may dapat bantayan. Dili lang mga ka-K5 nga imong blood pressure mo'y bantayan. Napailain nga bantayan mga ka-K5. Kini mo'y usahay malimtan sa uban. Labi na katong mga prone sa high blood, prone sa diabetes, mauni ang malimtan. Ang pagpa-check sa imuang cholesterol level. Now, ang low density lipoprotein or what we called LDL or sige, tawag na nato sa itong lawas, bad cholesterol. Kini, makahatag mga ka-K5 or makatrigger sa gitawag na cardiovascular disease. Kay base sa pagtuon, nagasuggest nga ang octacosanol. Isa ka powerful antioxidant nga nasa sugarcane. Nganay anti-inflammatory, anti-adipose tissue, og anti-cholesterolemia properties nga mag-reduce sa LDL og naga-promote sa pag-produce sa ginatawag nga good cholesterol or high density lipoprotein. Now, nganong mao natural cholesterol tambok na eh. So kung maabot sa imong arteries, posible mo pilit ang nakalisod pa kung dito magpilit sa mga walls sa imuang heart. So pasabot ana, may deficiency na mga ka-K5 or problematic na imuang heart. Problemado na ang imuang kasing-kasing, dili na regular ang iyang pag-pump, dili na regular mga ka-K5 ang iyang pag-regulate sa daloy sa dugo. So dira na magkasugod ngang uban, natingala sila, dili man kay ko high blood or di man jud ko high blood, dili man pagkukuhan nga naman nga nagka enlargement of heart man ko. That is because wala nimo na pa-check ang imo nga cholesterol. So mapa-check ka man or dili, mas maayo ma-check. Oh, gusto mo libre? Bisita mo ni Doc Tribs. Diri sa may Cure Health and Wellness Center. Then the same time, kung di mo katultol gyud diri sa may Oval Exit, diri mo sa K5 or sa klinika mag-anhi. Tultulan mo. O kung naako gani magka K5 pagairanta mo. No, kun asa dapita na para matultulan ninyo, ha? Cure Health and Wellness Center ang ato ang authorized naturopathic doctor diri sa Canlaon, si Doc Tribs. So mo na mga kakifa, mas may ma-monitor nimo not only imong cholesterol, pati na sugar, pati nang gi-emit sa imong lawas, tanan-tanan mga kakifa, mabalaan kung nagakaigo bang oxygen sa imong lawas. Then the same time, pinaka-epektibo DTX 500 mga kakifa. Nami pa kung may mighty C. Sige, standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahing bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitry o ginduha kakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
6: Sama
5: ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Uunya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabayaran jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Moinom, manigarilyo, magdruga,
5: kadaghan. Nya
6: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba, ba, utok ba, o cancer na jud ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
5: oh,
6: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Larissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K-5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Habis isinailalim sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Unang isanggang araw ng PRO2 Director Ginugo sa mas pinalakas na police operations. At LGU Bacong Negros Oriental, sinimulan na ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Capiz isinailalim na sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa epekto sa mga pananim na tubo at iba pang mga halaman ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Napagalaman na base sa datos mula sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa mahigit 3,000 ektarya ng tubuhan ang naapektuhan ng naturang peste. Mahigit naman 1,800 mga sugarcane planters sa mga bayan sa lalawigan ang nakapagtala ng pinsala sa kanilang tubuhan. Ayon kay Capiz Governor Ferdinand Castro, mahalaga ang pagdeklara ng state of calamity upang mapabilis at mapalawak pang pagresponde ng mga ahensya ng gobyerno upang maproteksyonan ang kabuhayan ng mga planters at iba pa na nakasalalay sa naturang industriya ang hanap buhay.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, unang 100 araw ng PRO2 Director Ginugo sa mas pinalakas na police operations. Ang kampyo na balita niya, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
10: Ipinagdiwang ng Police Regional Office 2 o PRO2 ang unang 100 araw ng pamumuno ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez sa pamamagitan ng mas pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad. Pinahusay na operasyon at mas malapit na pagkikipag-ugnayan sa komunidad sa buong Cagayan Valley. Mula Mayo 1, 2026, pinagtunan ng nasa 10,001 tauhan ng PRO2 na may police to population ratio na 1:643 ang pagbibigay ng mabilis, tapat at ramdam na serbisyo sa larangan ng operasyon. Pinaigting ng PRO2 ang huli sa illegal na droga, loose firearms at iba pang krimen kung saan nakasamsam ng 12.38 bilyong pisong halaga ng kontrabando sa 226 drug operations at naaresto ang 281 individual. Nakakumpiska rin ang pulisya ng 515 na baril, timbog ang top 1 at top 2 most wanted persons sa rehiyon at nasamsam ang 82.7 milyong illicit cigarettes. Bukod dito, formal ding na ideklara ang Region 2 bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security. upang mapalakas ang kakayahan ng mga frontline units. Tiniyak ng Pro 2 ang mabilis na paglalaan ng pondo mula sa LCAC, PADS at ISO funds, gayon din ang pagpapatayo ng mga bagong gusali ng pulisya sa Santiago City, Gamu at Iligan City. Sa usapin naman ng disiplina at integridad, nakapagtala ang rehiyon ng 100% case resolution efficiency matapos maresolba ang 35 administrative cases laban sa 47 tauhan nang walang backlog, bukod pa sa pagpapanatili ng status nito bilang drug-free workplace. Binigyang din ang moral at kapakanan ng mga tauhan sa pamamagitan ng paggawad ng 178,623 medals at awards, pagbibigay ng educational assistance sa 65 dependents at promotion sa 338 na pulis. Pinasalamatan ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at ang komunidad sa kanilang suporta sa bigkit na ipagpapatuloy ng Pro 2 ang responsive, accountable at people-centered policing sa ilalim ng layuning bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
7: At LGU Bakong sinimula ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Sinimula na ng local government unit ang Bako ang pamahagi ng bigas bilang tulong sa mga kwalipikadong individual at pamilyang kabilang sa sektor ng mga kabuspalad kung indigent. Sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program, naglaan ang pambansang pamahalaan ng 5 million para sa pagpatupad ng All Rice Distribution Project, habang naglaan naman ng LDU ng Bako ng counterpart fund na nagkakalaga ng 5.5 million mula sa lokasyon nito para sa financial assistance to local government units para sa fiscal year 2026. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat kwalipikadong individual o pamilyang kapuspalad ay makakatanggap ng 10 kilong bigas upang makatulong sa pagtugon sa kailang pangunahing pangailangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga residente na hindi pa nakatanggap ng kailang tulong ng bigas na magtungo sa Office of the Mayor o sa Municipal Social Welfare and Development upang malipikahin ang kailang kwalifikasyon at kunin ang nakalaang tulong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: See Network News.
12: YTC Network News.

0: 24 oras na naisilang ang sanggol ng matagpuan ito dahil may mga bahid pa ng dugo ang katawan nito nang makuha ng mga otoridad. Agad namang dinala ang sanggol sa Municipal Health Office upang sumailalim sa kaukulang pagsusuri at mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Nanawagan naman ang MSWDO na sino mang may nalalamang impormasyon na agad magkipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang makatulong sa imbestigasyon at sa kaligtasan ng bata. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 anyos na estudyante nakuhanan ng marijuana sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balita hatid sa atin ng KK5 Joe Jen Murillo.
4: Humigit kumulang 10 gramo ng pinaghihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 2,000 pesos ang nasamsam mula sa isang estudyante bandang alauna 18 ng hapon Agosto 10 sa barangay San Angel, San Jose, Antique. Ang subject person ay kinilalang si alias Neil na itinuturing na street level individual, residente ng Iloilo City, ngunit pansamantalang naninirahan sa barangay Funda de Ripe, San Jose, Antique. Isinigawang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose MPS SDET, katuwang ang Antique PPO Pideo at Pideo Antique Provincial Office. Kabilang sa mga nakumpiskang gamit ay ang isang self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng dahon ng marijuana na buy-bust item, isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana sa kanyang posesyon, 500 pesos na marked money at isang itim na coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS ang subject person estudyante para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din 1.12 million na halaga ng di umanoy smuggled cigarettes na samsam sa Iligan City. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Na-intercept ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1.12 million pesos sa isinagawang operasyon sa National Highway Purok 5, Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Hinarang ng ICPO, CIUCSOU, RID 10 at Task Force Iligan ang isang berdeng Isuzu Forward aluminum van sa inspeksyon na diskubre ang mga kahon ng Green Hill Cigarettes. Sakay ng van ang tatlong lalaki, isang 26 anyos na driver, 21 anyos na pasahero at 20 anyos na truckman, pawang residente ng San Francisco, Agusan del Sur. Walang naipakitang importation documents, BOC clearance, tax stamps o proof of payment, kaya agad na kinumpiska ang kargamento. Nakarehistro ang sasakyan sa isang individual mula Upper Kalarian sa Buanga City. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang nasamsam na kontrabando. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, subjects sa buy-bus operation sa Aklan, pupusasan na nakatakas pa. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
6: Patuloy na tinutugis ng Buruanga PNP ang lalaking subjects sa kinasang drug buy-bust operation sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Kinilala ang nakatakas na subject person na si alias Noknok, 34 anyos, mangingisda na residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Machon Sabado, hepe ng Buruanga PNP, nagpubinglas di umano ang subject ng pusasan na ito ng pulis matapos na mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 1,000 pesos na buy-bust money. Kumaripas ng takbo ang suspect nang makawala at nakipaghabulan pa ito sa mga operatiba, ngunit hindi na nabutan dahil maputik at madilim ang lugar dahil sa nangyaring brownout. Ayon pa kay Sabado, isang street level individual ang suspect na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Dati na rin itong nasangkot sa kaparehong kaso sa Pasay Metro Manila at nakapag-avail lang ng pre-bargaining. Sa ngayon, inagpapatuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng otoridad at kung sakaling hindi ito mahuli, ay sasampahan pa rin ito ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.

0: At dalawang most wanted na nahaharap sa kasong rape, arestado sa El Nido, Palawan. Balita hatid sa ate ni KK5 Gilbert Basyo.
1: Arestado ang dalawang most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police Provincial Office sa El Nido nitong araw ng Lunes, Agosto 10 kasalukuyan. Unang nadakip dakong alas 11:30 ng umaga ang ranked number 10 most wanted person sa regional level na si alias Ricky, 19 anyos, isang fishbowl vendor at residente ng barangay Pasadena. Nahaharap ito sa kasong rape by sexual assault na mayroong inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Dakong alas 12:15 naman ng tanghali, na aresto si Aljazia, 19 anyos, residente ng barangay Kurung-Kurung at provincial ranked number 4 most wanted person. Nahaharap siya sa kasong rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang dalawa ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network
0: News. At walong mga kooperatiba ng BMJTA nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
3: Nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko ang walong kooperatiba ng Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o BMJTA dahil hindi umano nakabayad sa amortization. Kabilang sa walong cooperatives ay ang mga sumusunod: Churet Corporation, AXPD Lines Corporation, RSI Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMU and OI Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation at Cebu People's Multipurpose Cooperative. Dahil sa foreclosure order, posibleng hindi na makapagbiyahe ang maraming modernized jeepney sa Bacolod City. Naniniwala si Bacolod City Mayor Greg Sataya na may malaking epekto sa publiko, commuters at transportasyon sa lungsod ng Bacolod kung sakaling matutuloy ang foreclosure order. Umaasa naman ang alkalde na makakahanap ng solusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa problema ng mga kooperatiba sa transportation sector. Sa pakikipagpanayam naman ng K5 News FM Bacolod kay LTFRB Regional Director Attorney Jerry Liena, sinabi nito na nakahanda ang henhya na tugunan ang problema ng mga kooperatiba at handa rin umano sila na kausapin ng bangko at humingi ng palugit sa amortization upang makapagpatuloy sa kanilang operasyon ang mga apektadong kooperatiba. Para sa Mighty Scene Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Scene Network News. Mighty Scene Network
0: News. Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umakyat na sa 111 na individual ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindo sa kanlurang Colombia kamakailan. Samantala, abot naman sa mahigit 80 ang sugatan habang nagpapatuloy ang rescue operations para sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gusali. Ito naman ang unang malaking krisis na kinakaharap ng bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Espriella na nagdeklara ng national state of emergency at nag-utos ng agarang rescue at relief operations.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
0: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng Mighty Scene Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Olongga po, ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Aileen Cuevas Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
5: P3 Bio.
6: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, P3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Na normal lang akong blood pressure.
2: P3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
8: Ang Vizio
2: ng may D3.
8: Kapalit sa mga balika.
2: P3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Uy, Besh. Kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa di ATM didto?
13: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo didto good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
12: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hindi nga uy.
16: Asa magagikan bay?
17: Gikan ng bukit bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax Bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
16: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo.
15: pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukas Car Wash, na i-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na i-massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
18: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number 1.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at established sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix.

0: Balikta mga kakay-5 diri gapon sa tuang tunamanon, alas 12:27 na. Isgot sa ta mga kakay-5 og isa ka tupiko nga pwede ninyo nga mo'y sumbanan mga kakay-5. Guide. Labi na kun ikaw basi nag-ubo-ubo ka na. Nagapanakit ang imong likod. Usahay mura ka ga-chill. Matagabi eh. According sa pagtuon, or this is a fact mga kakay-5, coming from the WHO, nga mukabat sa 1.2 million ka mga individual ang napatay sa tuberculosis o kung TB last 2024. Then, ang kining may TB, 150,000 more or less may mga HIV. Sa kalibutan, ang TB mo'y gitawag nga leading cause of death gikan sa isa ka single infectious agent o taliwala sa top 10 cause of death. Ang TB ang gitawag nga leading killer sa mga katawhan nga doon na HIV sa 2024. So karon, unsa man gining TB? Ay man, bala na to, isa, kuha na siya, infection sa baga, money. Pero nga naman, ang infection sa baga, tungod na sa bakterya nga dito sa mo epekto sa mga ugat-ugat sa baga mga kakay-5 nga kini imo pakata pinagi sa hangin. Kun ka ako ng tao nga may TB, nagaubo, nagapangatsi or even sa iyaha nga saliva. According sa WHO nga ang tuberculosis preventable o curable. That's why ang halos tanan nga mga LGU diri sa Pilipinas may mga programa na mga kakay-5 for those constituents nga na-infect with tuberculosis. All you have to do, dili ka magpanuko nga magpa-saliva test. Then, kung ma-detect ka, may 6 months ka nga treatment. Free. Now, ang sintomas, prolong pag-ubo. Mean to say, ka ng sagunsun nga ubo. No? Nadugay mo dili, nawala-nawala. Oh. Usahay, may red stain. Kabalon mo unsan ang pula. Pagpanakit sa dughan, pagpangluya, kakapoy, weight loss, paghilanat, o kining night sweats. Sweats. Kaya nabitang pag-chilling, nga gipaningot ka sa kagabion. Lain po tong singot sa kagabion, ha? Karon, mga kakay-5, ang mas maayos, kaning giningon lang nga, prevention is better than cure. Paano ma-prevent? Now, if you want to prevent mga kakay-5, you must know the source and the cause. Natural bacteria eh. And we all know mga kakay-5, nga ano nga itong lawas, ingon pa si Dr. Tribbs, ang atong lawas pronta sa bacterial viruses without knowing nga kita nagaginhawa may mga bacterial viruses nagsulod sa atong ilong. Nagakaunta halos every hour. Matakabalo nga na'y magsulod na dito sa mga ginakaunta. So in order to prevent mga kakay-5, dapat ang atong lawas preparado. Parago na sa bagyo, kung ang isa ka syudad, lungsod, barangay or probinsya, preparado mga kakay-5, resilient siya. So ang resiliency, it will lead to a less or even casualty free. The same po na sa itong lawas, mga ka-K5. So dapat resilient ang itong lawas for any bacterial or viral infection susama sa tuberculosis. Paano? Ang atong lawas, mga ka-K5, kung atong subayon sa kadugang panahon, ang atong lawas is a very resilient. Perfect ni nga gihimo sa kahitasaan eh. Ang atong lawas was made perfectly. Sama ni siya sa mga building earthquake resistant, typhoon resistant. Ang problema lang, Moni, susama po sa building, mga ka-K5, nga ang tao, corrupt. No? Nga ang maintenance, gikwaan. So possibly may maintenance siya per man para to make sure nga firm siya per me. Pwede po na sa tao. So possibly may maintenance ta every month or every day. Ang maintenance ta mo nang ginakaunta. Ang ginakaon nato nga makahatag og suporta, that's why nagahimo sila sa building blocks of food. May ginakaunta from morning until evening. Problema, mas ginapili na tong nami. Diba? Resulta, wala na ang gitawag ta nga balance sa diet nato, balance sa tong nutrients sa lawas, wala na. Kay gusto ta sa nami. Resulta, nagka-corrupt ang atong lawas. So may tabo na prone, para po na sa building, prone siya na kay corrupt man ang sulod. Prone na siya kung maghangin-hangin, tumba. Kung maglinog, samot na, tumba. Mahal pa mga kakaifan. The same po na sa itong lawas. If corrupt atong itong lawas, ang ginakaon na to, dili na mao, natural. Muhina ang imong resistensya, wala na kay katakos sa pagpatay sa mga virus ug bakterya nga magsulod sa imong lawas. That's why kung maglain ang panahon or ka maulanan ka or kaha kon may daghang tao, tingala ka pagabot sa inyo ha, kung dili trangkaso, ubuhon or sipunon ka. Ngano kay kanang sipon, that is our white blood. Natingala ka nga after 4 hours, 6 hours, init, gilantan ka. Because dili kaya sa imong immune system, giinit sa imong lawas. No? Ang problema, pag yun gumuprolong, pag yun imong fever, because di yun niya mapatay. Here's the twist, mga ka-K5. Nga no, nga napamatudan, mga ka-K5, nga ang Klinika D3 Bio is a very effective, mga ka-K5, which is also usa sa mga top nga ginapalit nga mahalin sa mga Quezon leaders tungod kay ang D3 Bio may cold, gawa sa may vitamin D3 siya, may extra virgin coconut oil siya. Now, ano man ang mahimo sa extra virgin coconut oil? Ingon naman si Dr. Miloy, if you will take VCO, masulod sa mga lawas, maadto sa imo nga liver, then it will be converted into monolaurin. Ano man ang monolaurin? Paggawa sa monolaurin, kuyog siya sa dugo. Maadto siya sa mga sa parte kung asang na ay virus o bakterya. Pag-adto niya, dilin niya panumbalingon ang immune system mo, siya mismo mapatay. Siya mismo mapatay, mga ka-K5, sa kagaw. That's why kung may infection with inflammation, matingala ka nga, oh, pagkaugma, nga nun nawala. Tungod na sa MCT, nga nahimong monolaurin coming from VCO of Clinica D3 Bio. I-try nyo. Okay. I-challenge ta mo. Kung naamoy mouth ulcer, that is infection man na siya eh. Bacterial man na mga ka-K5. Kanang bitong singaw, luas o guban pa, or even kanang imong mga lagos-lagos, may mga ga-bleeding gums ka. Kuha kag D3 Bio gel capsule, duha or tulo. Paako ni mo na kanang yang Diyos, ipundo sa imong lawas daw ilimugmug mo. 1 to 2 days, manam-manam sa kawala. And the same time, ma pag gid ang twist. Siguro pila ka tuig usa ka mabalikan mga ka K5. Why? Because once nga magdetribayo ka, ang imuhang immune system mag-recharge siya. Pag-recharge niya, sumito siya, may nguna, mauna na mo din ni. Pag may virus na, pag-una siya. Because dili siya, no, dili siya ma-overuse. So, tang-tang ang ubo, sip-on, uban pang mga infeksyon. And then the same time, dili mahago ang imong immune system, sumubalik ang iyahang kalagsik mga ka-K5. Mas mudaghan na ang imong immune system. Imong white bloods mga ka-K5. So, sa panginapaabot ninyo, kung imong silingan ka ubo-ubo, di tribayo. Kung ang imong silingan naga-trangkaso, di tribayo. Much better. Okay, pamati ha. Nagtrabaho ko ng opisina. Tapos, ang imong daily, taganta daily, you have at least 600 pesos. Ang 600 pesos mga ka-K5, karon na natatrangkaso ka, of course, masiklive ka. Okay lang kung may credit ka pa. Kung wala na, pasabotan na, live without pay. So, mawala na na imong 600 per day. Kaysa, tumar ka lang isa ka ditribayo sa kada adlaw, that is only 14 pesos. Palit ka mang gani ilim noon. Palit ka man gani sigarilyo. Palit ka man gani soft drinks, yung sanami man. How much pa ka ang ikaayo sa mga panglawas? Not dili man kinanglan nga mag-health conscious ka. Dili man kinanglan nga health conscious ka. Importante la bon, sa importante, you must understand kung unsay what your body needs. Kuha niyo? Diba, our body, may spirit ta. Nagitagta nga, our body needs also a food for the spirit. And we have also to understand what our physical body needs. Diba? Di tribayo. Inumdom ko sa kapika sa kinaboy ni Ma'am Vilma. Ingon siya, sir, sa kadugang panahon ka ditribayo ko. Ako katilag absent. Naka-absent lang ko kagimingaw ko asawa. So, ano pa nagpapabot na yung mga K5? Clinic ka ditribayo na. Available na sa... Dari lang mo palit, ha? Ay na mo palit sa lain. Kaya wami kabaluan na mga K5. Ari mo palit. Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Sed Pharmacy, St. Vincent Pharmacy. Oh, diri lang mo palit mga ka-K5. Napod na dira sa may kang Mamsani Maalat Store sa may Ubal Panubigan. Dira sa may Inday Limbert Store, Nening Store Midtown. Maricel Pirulino sa may Uptown Canlaon. Nening Chippy Store, Masulog, Canlaon o gang Gabagaba General Merchandise. Kagawa Jernicor and also kang Dinlan Big Chef sa may Masulog Dos. Diyan niyong mapalit mga ka-K5. Napod na sa mga Quezos leaders. Dara sa may Liberty Hills kang Quezos leader Alex Pirater. Alexis Pirater, no? Nadira mga ka-K5 ang produkto ta. No, the same time, ang atong top 2. Si Ma'am Lilia Eruela sa may Everlasting Malaiba. Napod na available sa iya mga ka-K5. Dira sa may Ram Road ka Ma'am Merlin Alegria, mapalit man dira mga ka-K5. Sa gusto magnegosyo, mas mabutang yung tindahan, istorya niyo si Ma'am Merlin Alegria. Then soon, base next month, ang tanan nga mga authorized dealer, nga mga Quezos leader, may mga ID na ni sila. Importante na. Sige, alas 12:41 na mga ka-K5. Padayon ta sa nandiri gyapon sa itong tunon. Check ta. Ang report mga ka-K5. Standby ka-K5 Jezebel Barbicho. K5 Kining settled office giagne mga ginikanan nga pabukanan mga bata sa measles rubella. Standby, Jess. Grabe no, nakuha ng tanan nga natabunan sa landslide sa may Gusad Surong sa Baguio City. According pa, tracing nawala sa landslide o nakuha na. Ang mga ginaganon na pulong patay nga nakuha ang tulo naman ang nasalbar. May tabo ang landslide sa nakalabay nga Domingo sa gabi. Aliwala sa kusog nga ulan, gumikan sa Bagan. Actually, mo po ni ang Pilipinas ta mura po niglawas ta. Kung kinampingan na to, bisag unsa pa na nga mga kwanda, wala gid na may tabo nga landslide, wag na may tabo nga kwan sa baha, problema kurap eh. No? Ginahilabdan ang mga kabukiran, ginahilabdan ang mga kabungturan, natural ang ato ang kalikupan, Mother Nature ta nagbalos na. Ingon sa nasakitan mangkote mo ni. Diba? Okay na, Carl? Bell! E-check ko na ito si KK5 Rilani. Ha? Para maka-ano siya. Pero but before that, mga KK5, unauntang KK5 nyo sa FEM Bayawan. PNP Alumni Association nagpaganog outreach program sa siyudad sa Bayawan. E-check tang kampiyon nga balita, gikan kang KK5 Natalie Kayapas.
1: KK5 News FM Live Report.
2: Nagapaygay ng outreach sa programa Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated ang Negros Oriental Chapter pinaagi sa NRLACAN sa dito sa Usaka Daycare Center sa GK Village sa Barangay Villarreal Dakban sa Bayawan na Baguhay lamang. Mismo si Police Colonel Timar J. Alam, Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office ang nangulo sa makatabang na kalihukan uban na sa makaubang lakas ganihatag sila sakripisyo panahon na kahinguhaan o serbi issue ala sa kayuan sa mga daycare learners. At tulad sa mga aktibidad, gipang hatag ng mga bata o gabagong mga chinelas, water tumblers o mga lamiang snacks nga naghatag og dakong kalipay o inspirasyon sa mga tinunan. Sumala sa grupo ang mga inisyatiba nagtumong sa pagpakita sa matuod nga diwa sa pag-alagad, pagkamatinunan o pagpakabana sa komunidad. Gipadayag usab sa NRLACAN sa Negros Oriental Chapter nga magapadayon ilang suporta sa pag-amuma sa mga kabataan aron madasig sila sa pagkabot sa mas hayag o gamalampusong kaugmaon. Balita gikan din sa K5 The News sa Fambayawan, kinis ka K5 na tali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News sa FAN
1: 11 Mbps
0: Jezebel. Sige, i-check ta nasa linya mga ka-K5 kining pag-agni sa mga ginikanan nga bakunaan mga bata against measles o rubella. Grabe ra ba ning tipdas? Ha? Check ta lang sa linya ang kampiyon nga balita ni KK5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ben?
3: Yes, KK5 Steve, giagni karon sa San Carlos City Health Primary Care Facility pinaagi ni Dr. Rose Ada Marie Bernisa ag mga ginikanan din sa Dakbayan San Carlos nga ilag pabakunahan sa measles rubella ag ilahag mga bata KK5 Steve aron malikay nga matakbuyan sa sakit niya tipdas KK5 Steve. Karong adlawa gipahigayon aga pagpamakuna sa 30 ka mga lugar dinhi sa San Carlos City gahapon 29 ka mga lugar KK5 Steve. So nasa total 700 kapina aga nabakunahan sa measles rubella gahapon adlaw ang karong adlaw wala pa ma ibalik kong pila KK5 Steve. So natay interview ni Dr. Bernisa pag-agni niya sa mga ginikanan din sa San Carlos City, KK5 Steve.
4: Okay, Adok, good morning sa KK5 News FM San Carlos. Unsa ka importante nga pabakunahan yun sa mga ginikanan ang ilang mga bata na 6 months to 59 months?
5: Sige. Bakuna man, good ma'am, no, usually sa mga viruses na siya. So, ang ginabakuna karon para siya sa sakit nga measles o rubella, mura siya ang tipdas, no? Ang hinungdan na bakuna kita, karong mga viruses, usually, wala sila tambal. So, gadepende na siya sa immunity sa mga bata, o gadepende siya kung baskog ba iyuhang lawas to fight off against the infection. So, kaya wala siya tambal, dapat baskog na daan na nakay antibodies sa imuhang lawas or kung mabuild man ka, dapat strong enough siya to build. So, muna siya kinahanglan siya bakunahan para naagay exposure ang mga bata, naagay exposure, so naka-build na sila kamatama itong antibodies. So, once infected sila ang mga sakit, na sila pang laban, balibili na sila ang mulala yun. So, karon mong good, no, nga, maskin nga, kapabakuna tagka ng measles o rubella sa sakto mga edad, binasupplement siya karon na to because naagay pong take cases sa Philippines nga, maskin nga, kuan, maskin nga, tawag ani ka nang bakuna ang mga tao laban-laban guro karon ug kinahadlok mo pabakuna gakalas ang immunity. So mao na nga kuan kanang encourage jud me diri sa City Health nga magpabakuna jud tanan nga eligible na child yung 6 to 59 months para at least kana ang age group protektado jud sila.
0: Pero pila ka barangay na target na bakunahan karon, Bell?
3: Ang gahapon 29 kabuok kaki 5 Steve. Nya dayon dili na siya per barangay kaki 5 Steve kun dili barangay health state mga barangay health station ba.
0: Sa tanan na barang sa tanan na.
3: Oh, sa tanan na siya nga barangay.
0: Pila pa kabuok?
3: Dili siya makuan kaki 5 Steve kay ang gahapon 29 ka.
0: Gahapon
3: area.
0: Lang.
3: Ah,
0: 29 ka karon, health stations.
3: Oh, nya karon 30.
0: So, unsa wala pud ka nakakuan kung kay kabalo ta karon panahon sa daghan na gyud kining labi na kanang open na ang social media sa tanan, no? Kana bitawng mga reaction sa o sa uban ba, no? So, nasla mga assessment ana kaki Feb Jezebel.
3: Assessment sa unsa man
0: karabi ta mga effect sa bakuna kay mo man ay laban-laban gyud ron nila kay we all know nga ang bakuna is safe siya, no? Ang kwan lang is dugay naman na kita gani na nabakunahan ta sa una, di ba? Missiles niya, RPG, M16.
3: Natay na interview na to nga usa ka inahan ka kay Five Steve na kwan gyud siya. Nagmahay siya nganong wala niya pabakunahi kani adto ang iyang bata 9 years na mga 9 year old da karon iyang bata. Usa pa ning tumaw ang tipdas kay Five Steve
0: pero nabakunahan
3: wala gay siya kapabakuna.
0: Wala siya nagpabakuna. So ning gawa siya tipdas.
3: Pero karon niya 9 year old na siya.
0: Di man ko na makuan good kay manggawa sa magina kanus ana sa ganahan mo gawas. Importante lang, mara ginyo early detection. Oh, kundi kung sample, pero importante yun may bakuna eh. Pero kung may mga bata nga may mga health concerns, pwede man ninyo i-check sa doktor eh. No, kung gusto lang yun, kung kanang sa kwan pa, mara diskumpiado ka ba? No, so, imuha nang ipacheck, tapos kwan, para ko na nin dengue, kabantay ka sa dengue, kaki Feb Jezebel nga katong dili ta magis ko tong dimbak siya kay murag daghan tong kuan ato. Personally lang kung ang bata magka dengue siya, for early detection ko lang taw mo ngang hilanat nagduwa ka adlaw, libre man ang konsulta.
3: Bito.
0: Di ba? Pagpa-check mingo na siya may mga indicators na siya nga basi may kuan siya, may either it could be typhoid or it could be dengue. Moy nga mo order man ang doktor nga kuan ni pa-check na to ni iyang dugo. Oh. So, may detect siya earlier. Ato naman ka mudala sa bata, kanang bata nga maglisod na ginhawa, di na mumata. No? Kanang early detection. Muna yung pinaka-importante ka kay Feb Jezebel.
3: No.
0: Oh. Sige, Bel.
3: Sige, K5 Steve, muna ito mahatag report alang sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News sa FM.
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5 sa Shela Gasataman sa kabalay mga ka K5 nga naugdaw sa sunog sa may Kabangkalan City. No? Standby. Alright, nasa linya ka K5 Shela Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: She.
6: K5 Steve, usa ka balay ang hingpit nga nasunog sa Puro Kihom, Barangay Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Alas 8:00 sa buntag, diyang nakadawat og tawag ang Bureau of Fire Protection o BFE sa Kabangkalan og dali mutubag sa lugar. Tungod kay layo ang maong lugar, pag-abot sa bumbero, fire out na ang nasunog. Ang balay ginapanagiyahan ni Cherry Lynn Saison o ginabanabana ang mukabat sa 30 mil ang kantidad niya nadaot. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron may baluan ang hinungdan sa nasunog. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug D3 Bayo para sa programang 11 Mbps kini si K5 Shela Gasataman. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Shela Gasataman. Standby man ka K5 Rilani Esquireda. Alas 12:53 na mga ka K5. Oras na para mag Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Pero mas better sa buntag niya. Alright, sa Picas Bay naman mga ka K5. Dia 858 ka mga armas buluntan ang gisurrender sa kapulisan sa Western Visayas. Sa report ni ka K5 Relani Eskreda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray.
7: Ka K5 Steve, mukabat sa 858 ka mga armas nga wala na rehistro ang voluntaryo nga gisurrender sa kapulisan sa Western Visayas sa sulod sa duha ka bulan. Gipakita kagahapon sa Lunes ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sa Police Regional Office 6 ang mga armas sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa siyudad sa Iloilo. Ang mga armas nakuha gikan Mayo 15 hangtod Hulyo 31 pinaagi sa Project RTT o Restrict, Track and Turn-In. Sa kinatibuk-an, mukabat sa 3,254 ka mga armas ang na-turn over sa mga pulis sa Regional Forensic Unit 6 samtang ang nahabilin na 175 gikan sa Capiz Police Provincial Office. Padayon ni sad naghangyo sa kapulisan ang tanan nga nagapanag-iya og armas nga magparehistro mukuha og legal nga mga dokumento. Kininabalita nato kanato sa DTX 500 MyTC ug D3 Bayo para sa programang 11 Mbps kini si K5 Relani Esquireda. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Relani Esquireda. Wali kong oras mga ka K5 sa tungtulang manon. Ginat man sa may tingwas sa DTX Bidiso para hamis ang kutis, germ-free. And also ang dita ang ato ang klinika DioFresh. Pero sa ngalan sa Libok Pars ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sa ako naman ng mga partners, ka K5 Carlo, ka K5 Munjay, ka K5 Rico. Sama naman nga Big Boss sa mga CEO Doc Lamiloy. Kinigapon si K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
8: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Pamali sa mga butika.
11: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
11: Kapin na sa duha ka tuig tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols ug flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga atlas niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
11: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
12: Mao jud
10: DTX 500. Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
11: Correct.
12: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
11: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
12: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic, Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
11: Dili ma-mutate ang genes.
12: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
11: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa MITC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
12: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
11: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
12: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
11: I agree.
12: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
11: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
12: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC.
11: Oh.
12: Stroke og cardiovascular diseases prevention? DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
11: Muna'y gusto na ako.
12: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes,
11: kana?
12: Dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So
11: kana?
12: Pag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
11: Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
11: dili abusuhan.
13: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Rupong ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Liho.
3: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas kag nagdumbo ang akong sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DJ GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Afternoon Heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
1: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
2: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
1: Bye.
2: Sige.

That was After the Love Is Gone. It's 1:17 in the afternoon. Good afternoon, mga kalangga. Good afternoon, mga sukindi paminaw sa merkado publiko. Kauban ninyo karon mga langga, ang inyo ang pinakaguwapa na DJ. Sa karong orasa lang. Karong orasa lang tagwapa. That was After the Love Was Gone by Earth, Wind, and Fire. It is a classic song released on 1979, mga langga. R&B and soul song. It's about a painful realization sa usa ka relasyon nga nawala ang gugma o ang connection sa usag-usa nga sa una hugot kaayo. So una lang talaga masarap ang lahat. It was written by David Foster, mga langga. Kauban si Jay Graydon and Bill Champlin, which was originally recorded by The Emotions. Pero ang Earth, Wind, and Fire nga version mao ang mas nagsikat. Dili dayon ni sila ang original. Kumbaga, ilahalan ning gi-revive, gi-cover. And it was featured on their album na I Am. Katong 1979. So again, mga langga, ang original nga nag-record aning kantaha kay ang The Emotions. The Emotions. Kumbaga, parang hindi ikaw yung original, pero ikaw yung pinili. Ikaw ang pinili ng karamihan. Relatable ba, mga langga? After the Love Was Gone, have you tried it? Na-experience na ba ninyo? Nga sa una, grabe ang kahugot sa gugma, kahugot sa bakus. Pero naunsa naman ni oy? Gihugtan man gud. Gihugtan og maayo niya. Sakit naman di ay ito. Mao na siya mga langga, halungin ninyo ang inyong mga karelasyon, halungin ninyo inyong relasyon, ang inyong connection, ang inyong salig sa usag-usa. Kaya hindi natin namamalayan. Ang masarap noon, mapait na ngayon. Ang masarap noon, mapait na pala sa kinabukasan. Diba, Sir Dave sa Limbot watching from Baviera sa Gahi City. Ay, Mitsubishi MPPI. Uy, bisitahan yung kami, diba? Laliwat Mitsubishi. Kahulat, Sir Jong, diba? Thank you so much for tuning in, MPPI. And also kay Sir Renmar Kiponya. Pa-shoutout lang ko sa mga single dahil dapita. Na ako Drisa Nanukad ron sa Canlaon City. Sir Renmark, single pud ba ka? Or imuhara dyong gisungog ang mga single karong oras? Canlaon City, LMI, good afternoon ninyo diha. Nakatutok sila karon no, sa pagpangulo ni KK5 Steve Flores sa may 100.1 K5 News FM. Canlaon. Sir Randy kayo naman mga langga, ang nagapangulo diha, isa to ang Fabulous to Boss Radio Click FM. 121 nakapag DTX Coffee Mix na ba ang lahat? Hindi pa? Nga no? Gabukan lang iningnit o bisag dili pa ninyo itak ang sa takori. Kay perting inita sa panahon ka rin. Basta ng inyong thermos diha nga bugnaw na gahapon ni init o gusa. Thank you always for tuning in mga langga and sa pagsubaybay ninyo. Permi sa K5 News FM. Good afternoon and mag-love shoutout also sa ato ang mga KSS leaders. Again ha, sa mga gusto pang maging parte sa pamilya, pwede jud mo maka-approach sa inyong leaders sa inyong lugar. Or you can approach directly K5 News FM or ato ang KSS coordinator diri sa San Carlos, si Ma'am Lady Ann. Kadang madunggan ninyo sa gabi ibitaw sa evening love notes. Amo na siya, si Ma'am Lady Ian, ang aton nga KSS coordinator. Mega love shout out na lang diha ay diha sa tanan nga mga nagpaminaw diha karon sa Canlaon mga langga. Mayong hapon diha sa ilahang sandiya, sa ilahang manok, sa ilahang soft drink, sa ilahang kanon nga na as rice cooker.
sa taklob sa ilang rice cooker, sa ilang kutsara o tinidor, sa ilang yahong, sa ilang karton, sa tanan-tanan na nga kauba nila diha. Kalami iba na sa inyong paniod to. Uy, marunag hinulsol ko nga o kadayo. Kay Ma'am Marites, good afternoon. Iba to ha. Nag-inusara ra na siya dira sa klinika pero ang performance talaga. K5 Jenny, amo ni si K5 Jenny. Damo-damo sa ngirit subong na adlaw. Damo-damo ang ginserve sa ilahang lameso. Anyways, good afternoon also sa mga slicers sa merkado publiko. Ang mga tisoy na to diha ng mga slicers. Dira sa area sa mga babuyan, sa isdaan, mga tisoy kayo na dihang gafing-fing na ilahang mga nawo. Mga kugihan na to, nga mga kalalakihan, ato mga nanay ug tatay, nga kugihan kaayo diha mamaligya sa merkado publiko. Sa may utanon nga section, sa mga prutasan, sa mga tricycle drivers, sa mga karinderya diha karon nga naka-tune in, pakusgi pabi! Tuduhi paga! Gapahisa-hisa sa Sir Sefri. Sir Sef! Sige lang ah, kaon lang ah. And by the way, mga langgano, I also want to greet our HR manager, si Ma'am Jam. Ma'am Jam Claire Bustamante. Happy, happy birthday. Kagsalamat sa imong libre. Ang sarap talaga ng kape kapag libre. Ay, ano man to, matcha man to ako. Sa uban nga area, mga langga, nagpa, eh, hindi pala pwede i-mention dito, no? Ang mga brands. Ayun, ha, congratulations sa tanan nga mga HR sa K5 News FM karong adlaw kay nakalibre in taon migkaon ka. Kay happy happy birthday. Ang maling ka K5 Monday. Sana all. Sige lang, good kay lapit na ang birthday ni Manager Brian. Ang birthday ni Sir Steve Homan na. Saan ang birthday ni Sir Randy man? Ay, manulong to sa ano? Sa Canlaon. Sa Toboso. Anyways, mga langga, I'm gonna give you a song na makaparelax sa inyong kasing-kasing uguna-una karon kay nagbalik na to. Masugo na taghisgot o basa sa tuang bulawanong istorya for today's episode sa Afternoon Heart News. Stand by, mga langga. Ay, kubiyay, ha?

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisang experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number 1,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon. O niya, mas maayo nga kaon jud bod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
2: Pwede ready ay utan, ano?
3: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
2: Gusto.
3: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gid mukaon mag DTX 500 o mag Mighty Caesar GP.
2: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinasab si Doc Ramil oy sing maayong panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: GTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog na ako sa radyo naay GTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid GTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: GTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ng unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Tumaguyon. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

That was When I Need You by Leo Sayer, mga langga. How is it related sa story na to, Karol? You know, When I Need You. It was released on 1977. Kining kantahan na usa ka ballad, mga langga. Sentimental love ballads. Very soft, very relaxing, mellow. The message is agay kayo. But you know what? It's full of love, mga langga. It's about loving someone. Bisan og kanang gadistansya mo sa usa-usa. Distansya or dunay mga circumstances na mag-push ninyong duha nga dili magkuyogay. It keeps you apart. Kini nga kanta, no? Although it's painful, pero dili na siya pasabot nga walay gugma. There's love. Kumbaga, distansya lang talaga na nagbibigay ng problema. Kinabitong murag nag-ingon siya nga I may not be able to be with you kung asa man ka karon or kanus-a man nako gusto. Every time gusto ta kang kauban, dili man sayon. But you're still with me emotionally. Kumbaga, adunan na lang sila connection sa ilahang mga kasing-kasing ug huna-huna. Bisan ug ang panahon nagpabilin na nagpugos sa ilaha, dili magkuyugay. But you know what, mga langga? What I love about genuine love is distance cannot erase it. It cannot erase it easily. Bisan og unsa ka problemado mong duha. Based ganit sa message ni Tom, tong letter sender. Nagpabilin gihapon ang iyang gugma. Hadlok lang siya nga maabot sa panahon nga mawad-an siya gana. Basin og maguba ang ilahang paghinigugma ay. But you know what? Do not think about the future pa kung negative man siya nga part. You know, you're thinking about the possibilities. Pero, i-enjoy nyo na lang ang moment ninyo sa pagkakaroon. But you know what? Wala amang good niya na mention, mga palangga, kung pila ang ilahang edad. Basin og mga 16 pa rin. Eh, kung 16 pa ni, natural. Yung strict 200 mo di ha. Mga minors pa mo, even if mga 20s gani, labi na ka doon mga students pag eskwela pa, may karapatan dyan ang ilahang mga pamilya nga magbawal sa ilaha. Okay, tungod, siguro kay ang iyang tita managatiman sa iyaha, let us just assume nga wala na siya ginikanan or dili siya close iyang ginikanan. At sa ipagpalagay na lang natin na ganun, hindi naman nakadetalye talaga sa story, no? So, let us just assume na mauna siya ang sitwasyon. So, ang iyang tita ang nag-atiman sa iyaha. So, basin og mausab na ang reason nga mahadlok lang yun ang iyang tita nga adunay mahitabo ang alain sa iyahang hinablos. Ipangutan na pa rin ni Tom, no? Nga angay ba niyang atubangon ang tita sa babae? Natural! Kunin mo ang loob ng tita niya. Dili man pwede nga mag-conclude nilang tadiha nga dili man ko ganahan siya, dili man ganahan yung tita sa ako ah. Malay di mo gusto raman sab. Kaso lang wala pa ni mo nakuha ang iyang salik tungod wala pa ka maayo ni atubang sa iya. Imagine na lang na to, mga langga, nga naan na sila sa legal aid.

Let's say mga 25 pataas ko na sa iyo. Imagine na lang nato nga 25 pataas kay kung mga minors pa sila or mga 21, 22 nga ga-eskwela pa. Wala pa jud naka-establish ilang kinabuhi. Masabta nato kung anong ga-inistrikta ang ilang tita. Pero ipagpalagay na lang natin na 25 pataas na siya. Tapos gayon ana ang iyang tita. Kunin mo lang, baka kulang ka lang talaga sa pagkiliti sa tita niya. Kilitiin mo lang ng dahan-dahan. Yung hindi naman umabot sa punto na sa tita ka na niya may in love. Amat-amata lang, like, bisitahon ni mo sa ilahang balay. Kung gusto man yun ni mo na maka-spend time mong duha nga, magkuyugay mong duha nga, magbanding mong nga, magtupad mong duha. Why not try to visit her sa ilahang balay, pamasyari? Pamasyari ni mo, pamasyara ni mo. Kay basin og wala pa'y salig ang iyahang tita sa imuha nga mag-abot-abot mo skilid-kilid. Bisan pa og moingon ka nga, wala man ko'y daw tanggihi mo. You have to prove that sa iyahang tita. You have to make her feel na kasaligan jud ka. Kay sa una naman ang mag-inistrikta. Kung makuha na nimo ang loob sa iyang ano, yung tita, yung pamilya, tapos mapatunayan nimo nga seryoso, genuine o kasaligan ka, for sure saligan jud ka na bisag maabot pa mo Singapore. DJ Ronel Remix, good afternoon. Hi, guwapa DJ. Basta mo comment ganing ignon ko guwapa kaya ako yun ang i-greet. Hi, guwapa DJ. Pa-shoutout lang ko sa Wartek Lights and Sounds from Sweetland, Buena Vista, Bohol. Taga Bohol, salamat. Og sa MR Disco Mobile, Team Blackhawk. Og sa RNZ Disco Mobile from Talibon, Bohol. Sa Starface Sounds Innovation. Pagkadaghan ng mga sound system na kalailain ni Tag-Iya, sir. Na freelance remix DJ, siguro ni si DJ Ronel. DJ Ronel on the mix. Uy, kay DJ Ronel pala yun. Pa-shoutout naman. Salamat kayo ni mo DJ Ronel ha. Ug sa tanan nga mga nigamit sab sa ako ang audio para sa ilahang mga racket sa mga fiestahan. Katubit ang ingon ko nga unsa to gani? Jet to holiday with her. And right now, wala gihapon kay uya. Bisag asa na to nga diskuhan na abot ang ako ang tingog. Anyways, mga langga ha, if you want to share your advice at tuang letter center na si Tom, naka-live karon si DJ Barbs para makita ninyo kung sa kakalkag akong buhok dari sa live. I-comment mga langga. Mayong hapon, Ma'am Almira Pakunla, o kaob. Salamat sa imuhang pagtutok. I want to see your sharer badge. Pwede ba nyo i-share ang ato ang live? Itag ninyo ang inyong tulo ka friends. Itag ninyo ang inyohang mga uyab diha nga dunay strict nga ginikanan og parinti. Ay nato apila mga strictang silingan oh. Sa unta man sila. Now what mga langga, no, sometimes kung pinangga kayo ni mong usa ka tawo. Genuinely, like tudu-tudu, hurut-huro. Tudu-tudu, walang preno nga paghigugma sa usa ka tawo. Even a small amount of time nga magkauban mo. Murag nindot na kayo, murag valuable na kayo, precious na kayo, di ba? Diyan talaga langga, matitest ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Diha pag ina mas mag-build mas mag-build ang excitement ninyo. Kumbaga, hindi pa buhos-buhos ang atensyon at oras. Pag maabot mo sa panahon nga kaslon mo, diha pagyod na nga mas mag-init ang inyohang relasyon. Nga naman, finally, you have the freedom na nga mag-uban sa kadlawon, hantod kadlawon. Sag di pa mo mga tug dihan. Isag magtupad po mo, di mo mamahaw pa rito pa ni hapon. Nangatungod kay gikasal na mo. Ug mauna ang higayon nga makabanding jud mo sa inyohang oras nga gusto. Mas ma-feel ni mo ang excitement. Kung magkakay wala pa ninyo na experience na. While wala pa mo gikasal. Kung
kumbaga may mga bawal-bawal pa. Kini siya, Tom, no? Kung may ingon ana nga klase nga pamilya, for now, I believe that's only for now. Di man sab tingali mahitabo nga 40 anyos na ang iyang hinablos. Iha dya pong bawalan magipag-date. Unsa palauno na muna diha tiya. Diba? Sa una rin na siya, Tom. Ayaw pag-surrender. So, imang pangutana na ganiha nga, atubangon ba na ko ang iyaan sa ako ang uyab, DJ Barbie? Malamang! Unsa man di ay? Kanos apa man di ay kaplano mo atubang niya? Nang sa barangay na mo mag-abot? Zimonche. You know what? Love can give someone comfort kung ma-feel ni mo nga lonely or separated from the person nga gusto ni mong makauba ni mo sa imong tupay. Somehow, makahatag nag-comfort ang thought bitaw nga, ah, sige pagpuhon, may oras na po mi, makabanding na sa mi. Diha ni mo kuha agbase nga, wow, niduta di sa kong uyab, uy, kay bawalan, that only means nga di siya magpinagusto, dahil lataga o asa niya gusto, mag-uban-ubang laki. Ganun. Manahon-aon na lang ni mo to, nga, as of now, imuhasan ang agwantahan ang sitwasyon. Kay kung maligal na jud mo, or makuha na gini mo ang salig sa iyahang pamilya, sa iyahang tita, kung abot ang panahon nga imuhang pakaslan siya, mag-uban mo sa usa ka balay. Basula ko kung dili tinuo, di ba? Kaya ma-excited ka. Finally! Finally talaga. Hindi na kami magnanakaw ng oras talaga neto talaga. Makakasama ko na siya ng matindi araw-araw. Mula umaga hanggang gabi. Asa man si tita ka? Pasagi lang to si tita kay nang labada pa to siya sa atong silingan. Dili man sab nato nang siya patulogon kay atua maning balahe. Mobalos sa di nato siya pasudlon sa atong balay lang ka. Para dili niya masturbo ang ato ang moment doha ba? E bansay ra ba kaayo ka? Bansay sab ko. Bansay ka mulutog sudan, bansay ko mulungan. Pero dutay raman sab tagbugas karon. Basig makulangan ba og mo? Okay, kaon pa jud ang ako ang tita. Importante lang ka. Uban na ta sa usa ka balay. Wala man ni nato nabuhat sa una. Okay, estrikta ba jud itahon ka ito si Marites. Aga ko ang tita Marites nga dili man itahon ko sugto. Salamat lang jud ko nga wala jud ka ni surrender lang ga Tom. Kay kung ni surrender ka, hantud karon basig na apa ko nagpukong sa banyo ug naghilak-hilak ni hapon. Daghang salamat nga giantos tiwa ang sitwasyon nato sa una. Ug karon iwahan akong ipakaslan, salamat kayo lang ga Tom. Langga, naka-extend food supplement for men ka na ba? Kung wala pa, okay naman sab, kay lagsik pa man ka. Alas 2:23 na sa kahapunan mga pinalangta. Aduna pa man tayo DTX Coffee Mix dito sa ato ang bukag. Diba, Tom? Mauna siya, Tom. Muna lang na imo hang imagine nun nga. Imagine na lang imo nga pakaslan. Di mo siya puhon. O dili na ninyo kinahanglan nga magtago-tago sa inyong oras. Magkiat-kiat mo diya sa daplin. Kay, you know, naghatag kag enough nga panahon o pagsabot sa imo hang uyab o sa imo hang asayhang tita. Baka masyado pa kasi kayong bata. Kasalanan mo yan, hindi mo kasi sinabi edad nyo eh. Nagpadala og letter, wala gisulting edad eh.
Sa mga gusto magpadala sa ilahang love stories, pwede nyo i-email sa ito ang email address afternoonheartbeats@gmail.com. Again, afternoonheartbeats@gmail.com mga langga. Pero kung dili mo kay balod, diha mo open sa inyong email or wala mo i-load, pwede ninyo isulat diha sa mga karton ninyo diha nga wala pa ninyo nanangilag. Isulat dihag idolong diri sa ato ang estasyon sa K5 News FM San Carlos. Pwede ko ninyo i-chat sa Messenger diha sa ako ang page. Make sure nga mabasa na ko ha, kaya ang uban na ba magpadalag story matablaw pa kong arrange mga langga kaya walay mga space. Paghuman sa usa ka letter tuldok, puro na lang na murag website na na diha ang mungguwa kay mo blue na natanan basta daghag tuldok. Sige mga langga ha, ako anang hatagag pagtagad ang inyuhang istorya sa kinabuhi para mahatagan sabtag advice ito ang mga suking tigpaminaw. Si DJ Rondel Remix, guwapahagin ni mo. Guwapahagin ni mo DJ, ay maka-inlove man ka DJ. Basta sa Facebook, kaya ko ninyo lantawon, guwapa, jud ko. Pero ay lang ko ninyo lantawon sa personal. Maluoy mo na ako. Eh, sa personal mo, ingon, ay, maulay niya siya. Mura lagi nag-haloblocks, iyahang na wong. Alas 2:25 na sa kahapunon, mga langga. I have here another song. I Won't Last a Day Without You by The Carpenters. Relax and feel the love in the air. Aww.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mga na administration din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kung ba na o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako administration. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantado, antisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom nahimutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
15: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
14: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
15: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
14: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
15: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
14: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
16: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipinos.

0: DJ Barbie is back and it's 2:48 in the afternoon. FM's Malangga, Nol, I just want to remind you. Tumot palangga mo na mo. Dari sa KFM News FM. Regarding sa kining Mighty C, the alkaline vitamin C, mga langga. No? Okay, balo ba mo nga aside sa immune system nga mapabakod ni ini? Makanindot sab ni siya sa atuang kutis. Kaya doon na ni siya sodium ascorbate formula. Usa sa mga rason kung nga nung permit yun ta mag-smile. Mag-smile. Tapos may flawless nga kutis tungod sa mga vitamins ani mga langga. Nga ginagamit sa atuang uto para makapagawa, makapagawas or makahimo sa ginatawag na happy hormones mga langga. Mapagawa niya itong mga happy hormones. So if you are using Mighty C, the alkaline vitamin C, mas mag-improve pag-GDI ang ato ang mga happy hormones. Ang mga hormones nga kana mga langga, ginagamit na siya para kontrahoin ang mga stress nato sa adlaw-adlaw nga mao sab ang rason nga makapaluya sa ato ang panlawas. DJ Barbie. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, ay makapanindot sa ato ang kutis tungod kay nagpadaghan kini o pag-ubra sa collagen sa ato ang lawas. Ang rason kung nganong ang ato ang panit kay mukinis
1: mga balita kanta.
0: Sa pamaagi sa pag-inom sa Mighty C, the alkaline vitamin C o sodium ascorbate mga langga, maiwasan nato ang pirmi nga magsakit tungod sa stress. Nato'y gishare sa kuha si Sir Steve. Ako lang i-share din Sir Steve. Ah. Nga na yung usa ka tawo mga langga nga naniguwang na siya pero wala siya ginatake. Wala siya ginatake na bulong. Wala siya ginatake na mga bitong mga sa unsa diha nga pampagwaps. Pero tungod kay dili siya stress, pindot kayong kinabuhi, malipayon siya og naniguwang siya mga langga. Taas kayong kinabuhi kay tungod dili siya stress. Pero katong usa ka tawo nga daghan kayong stress, dali siyang namat. Dali siyang na goodbye sa world mga langga. Magana goodbye Philippines na siya dayon. Tungod grabe day ka dangerous ni ang stress. Aduna pod ko'y kaila na na-hospital. Kiniha, base gina, pero dili lang gina ko i-disclose ang ilang pangalan. Pero actually, nag-post na siya sa Facebook. Naka-friends only lang galing ang status. Na nagpa-check up siya, kahit tungod na siya eh. Kanang sa liog gani, kanang gatubo sa liog. Saan na siya thyroid? Gipangutan na niyang doctor, unsay problem do? Unsay cause? Kaya balo mo unsay sabat sa doktor? Stressors. Stressors ang gisugdan sa tanan. Grabe ka delikado ning stress sa atong kinabuhi mga langga. Mag-inom tag Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya again, nag-produce siya og happy hormones. Nga maging malipayon ta. If you believe sa kanang anxiety, sorry for the term, but if you're familiar with the depression, pag makakonsult mag-psychologist mga langga, kay ako lang i-share ha. I guess that was 2021 when I was diagnosed with depression. Ay, nag-trigger to siya during pandemic. But prior to pandemic, mga langga nga time, while I was studying sa PNU, isag pangutan-on pa na ninyo di ha? Nag-undergo na ko o counseling ato sa amo ang university counselor, si Dr. Maranio. Yeah, akong gina-pull out sa klase, kaya doon namin mga sessions. Kasi ako na day na, kaya I was already struggling with my mental health. Until such time nga ni pandemic, mas nilala ang ako ang gibapti. Nahadlok na ko maguwa, hadlok na ko makigalubilog mga tao. Dali na lang kayo akong temper, bisan o gamay nga saba, mapungot na ko, masyagit na ko, and all that. until nabot sa punto mga langga nga ipadool na lang ko og psychiatrist. Kay even before pa nag-pandemic gina-recommend naman sa mo ang university counselor that I should consult a psychologist or psychiatrist. Ang gingon sa doktor sa ako ang mga langga. May mga assessment na eh, they cannot diagnose you without any assessments pa sa imuha. Daghan pa na sila mga questions, may pangapaansiran sa imuha. Until dingon ang doktor na there's something in my brain nga wala na daw ga function, which is ang kananga produce og happy hormones. So bisan di ayog dili na tutuyoon kung unhealthy kaayo ta mga langga. Maapektuhan ang atuang mental health sa tungod kay dili na makaproduce og maayong happy hormones ang atuang huna-huna, ang atuang brain, ang atuang utok. What we need to be happy in life, mga langga, is a lot of happy hormones. Ang balanse ng mga hormones sa tuwang utok. O kung kulang na kaayo, mga langga, may possibility nga bisag, di ba, maglibog ka usahay, nga naman eh. Wala man to kay problema, pero nga nung subo, malagi kayo ko ron. Like, kahilakon lagi ko. Or unsa, dili na ko ma-explain ka. Pangutanon ka, nga nung naghilak mga ambot, wala ko kasabot sa akong gibati, basta huot lang akong dughan. Kahilakon lang ko. Maybe you need a lot of happy hormones. Dili na nato ma-determine. So, kinahanglan nato nga mag-exercise. Makaunog healthy foods. Amino to diha og mga nindot nga music nga makaparelax sa tong huna-huna. Or whatever nga mga outlet nga makapahatag ninyo mga langga. Og relaxation. DJ Barbie. But do not engage with unhealthy habits. For example, problemado ka, kayo ka diha, magpakalulong na lang taon ta maayo sa ilimnon. Okay na siya ang tagay-tagay as outlet mga langga, but kung bisyo na siya, mas baldahon taana niya, okay? Mas okay pa na mag inom-inom or kadali lang, like shot. Dili gid bitaw maabot sa punto nga di na ta mabuhi o wala tay tagayon. Kinahanglan na to somehow nga mag-relax-relax or mag-shot-shot, kauban ng ato ang best friend or bisan solo lang, pero dili taunta maabot sa panahon nga buntag o duhapon na lang ta mag-inom. Pagka umainom na sab kay problemado gihapon. Try to engage with healthy habits. Mag-exercise, mag-walking ka diha. And tell me after. Sakto jud di ay si DJ Bars. Kumakitaan ko ninyo mga langga sa gym na dira sa may sa tubang sa may Palaw Hotel Dapit. Sa Vipers. Diha ko gapasaan mga langga, if your brain feels heavy daw, if your mind feels heavy, you lift weights kuno. Like mo bit-bit ka dihag mga bugat sa gym or bisan og ang container sa inyong balay. Magpasingot ka diha, mag-walking ka diha, mag-jogging ka, inom kag daghang tubig, inom kag supplements, vitamins, kaon kag utan, mga prutas, and observe. Observe your mood, mga langga. It can really help. Kaya kinimanggo na nga to ang health ko na. For example, mental health is as important as our physical health. Tanan na siya konektado, actually. Mas nindot nga kondisyon na nga to ang huna-huna. Kondisyon na nga to ang lawas. Kondisyon ta spiritually. Kumbaga, holistic wellness. Mabalansin na siya kung maayo sa mga tuang habit. Maayo sa mga tuang gina-take na supplements. Ako makatestify ko ani sa tuang Clinica de Alternativo Products. Nga naman, dili man ta maulaw ani mo ino. Di man ta magduha-duha kay FDA registered man. Wala man ta gabaligya mga langga sa clinic. Dili rehistrado. Bisag inyo pa ng pangutanon ang mga clinic staff. Maikapakita ang papeles ninyo. Alas 2:58 na sa kahaponon sa tanan na itong mga KSS leaders. Daghan kayong salamat kanina. K5 solid supporters. Congratulations. The business partners of Doc Romil. Uy, sana all talaga. Dari na lang kuto mga palanggawa na jud tay igong oras sa tong programa nga Afternoon Heartbeats. Salamat sa Team Canlaon, nagipanguluhan ni Sir Steve Flores. Team Toboso, nagipanguluhan naman ni Sir Randy Kang. And San Carlos Team, nagipanguluhan na sab ni Sir Brian Morden. To Doc Ramil Itangoy, thank you. And once again, happy birthday to our HR manager, Ma'am Jama Claire Bustamante. This is your DJ Barbie, mga langga. See you again tomorrow. Dalilagi hapon sa sasamang estasyon. K-5 News FM San Carlos, Canlaon. And Toboso. I love you all.
2: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
5: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
6: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
5: Oh.
6: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
5: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
6: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
5: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
6: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
5: Mm.
6: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
5: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
6: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
6: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay seeing Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
5: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
6: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
5: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
6: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
5: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
6: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. Mm. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
6: Ang D3Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abuso.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
9: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Health News.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamali sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag, tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang napawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki
0: 3
10: Shop.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglaw.
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
4: Mm.
3: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw. Mm.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted.
3: Mm-hmm.
4: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
3: Mm-hmm.
4: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug MyTC na lang. Kaya kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
3: So dako, kayo mo masay. Mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud. Ang
3: correct,
4: DTX 500 nga dunay sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
6: Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Kapagadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o katapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya, imo na nailabay imong tab.
3: wala
4: mo kagasi sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
3: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magayon, mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
6: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka-capsules sa buntag, tulog po ka-capsules sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit.
1: kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Man.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Everybody get up.

0: Bravo!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlok, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwain diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Or polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
12: Bigaw ang performance kay Darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang panginaron.
14: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
13: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalaga ni mo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagkahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500.
1: At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang Ayos sa Mabaho.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Patay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
2: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas. O katul-katul.
2: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients.
5: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.

0: Ditribayo. Mm. Padaghanon ni Ditribayo ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol. Mm.
2: Ditribayo!
3: O, oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 ng may visio.
1: Ang visio
2: ng may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni Ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
0: Mm-hmm.
1: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung Ditribayo,
0: naadri
1: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-Ditribayo ka kay naay gallic acid ang Ditribayo.
0: So, unsa man ginabuhat ni Ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
1: Mm.
0: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si Ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa Ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni Ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
0: Mm.
1: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Murag gwardiyahan niya, no?
1: Mm. Kini pa jud, ang Ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
0: Mm.
1: Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong ba?
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang Ditribayo.
0: Mm-hmm.
1: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo.
0: So,
1: klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Ditribayo.
5: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Health News. Ditribayo.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og Ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
2: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay,
2: adlaw-adlaw ang schedule.
3: Kanunay busy.
2: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny sa Ako Ka Beauty Consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho

0: always nagabasa,
1: kag nagabaho ang kilikili,
0: mag Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na koy pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug limpyo sa tayo. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaka butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
13: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay misis. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
13: Extend
15: food supplement for men.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR
17: DTX 500
16: Radio Broadcasting Competition,
17: a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters.
16: Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Day Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Day Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga kapakit. Sa pagkaduwam na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
6: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
6: Mm.
7: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
6: Mm.
7: Napoy mga batanon pa, pero bungol na.
6: Mm.
7: Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
6: Aka na.
7: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
6: Mm-hmm.
7: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud, Doc.
7: Kay naman good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ay to 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs.
6: Mm.
7: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
7: Mm.
6: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol mo dahil na?
7: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Di liman tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, oh, makabungol dyan na. Pero na-solution, Sir GP. Kabalo kagunsa? Ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC. Kinanglan. Karang di ka mabungol sa kasaba, oh, yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o may TC. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 may TC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
6: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Lagi.
7: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
7: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
6: Hosto.
7: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
6: So dako, kay mo masave.
7: Pag-benching ko ron, mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC ra jud.
6: Correct,
7: DTX 500 nga doon ay sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
6: Hosto, Doc.
0: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga kasakit. Ilih. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o katapsol sa buntag. Tawa sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
7: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
6: Ah.
7: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Oh, mataya ang imong utok,
6: brain,
7: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
6: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
7: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Wala.
7: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty Seas or GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty Seas.
1: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po dyan sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
5: Kung tulong po kakapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty Seas, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
11: Ubon og sip-onon na ko.
10: Nagtake og Mighty C.
11: 2 capsules 3 times a day.
10: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
11: abugog taligsi.
10: Ako nang masuklan.
11: Epektibo kayo.
10: Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
6: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
6: Muna yung giingundok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
7: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
6: Mm.
7: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
6: Oh, stop.
7: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
6: mm,
7: kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
7: pa.
6: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
6: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
7: Mm.
6: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
7: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
6: No.
7: DTX Premium Coffee for the best experience.
6: Mm-hmm.
7: DTX Coffee Mix.

0: Therapy,
1: Clinica Deo Fresh,
0: para sa puti o kumot nga ilok,
1: Extend Food Supplement for Men,
0: laman pang matagalan,
1: mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio Health News.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
4: Mm-hmm.
3: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
4: Mm-hmm.
3: Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Murag yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm. Mm.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha-lipoic acid.
4: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo?
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao na'y trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Oh.
4: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Isagami Alungtaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Ay nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagat na wala nag-build ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.

0: sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
2: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya ang deposito.
2: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
2: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
2: Hosto, Doc, those are the polyphenol families nga antioxidant.
1: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol.
3: D3 Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
2: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio
2: naadyo
1: yung gallic acid, aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
2: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
1: Sir GP. Mm-hmm. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
2: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakumbahin.
1: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
1: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What's going on?

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcacid.
2: Mabuhay, we are Bini.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Mai Mai and Trata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
11: Wow.
12: 8 to 10 hours, walay bayan.
11: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil.
12: Mm.
11: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
12: Mm.
11: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
12: Mm.
11: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuway sa imong lawas.
12: Mm.
11: Aron mag-repair ang imong mga selula.
12: Mm.
11: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
12: Mm.
11: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
12: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
11: Mm.
12: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
11: Murag naa natanan.
12: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
11: Mm.
12: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
11: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
12: Mm.
11: Number one, na IMCTs.
12: Mm.
11: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
12: Mm.
11: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
12: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
11: Mm.
12: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
11: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
12: mm-hmm,
11: a precursor for melatonin.
12: Uy, pampatulog na.
11: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
12: Mm.
11: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
12: Mm.
11: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
12: mm-hmm,
11: galingon og buhatong serotonin.
12: Mm.
11: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
12: Mm-hmm.
11: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
12: Yes. Mm.
11: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs.
12: Mm.
11: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
9: D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Tajud kayo ang akong blood sugar.
13: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
14: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
11: Mm.
12: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
11: Ha, unsa man na, Doc?
12: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
11: Wow.
12: Aron mugawas ang melatonin.
11: Aw.
12: Nako'y pangutana, Sir GP.
11: Oh.
12: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
11: Ay, dili jud, Doc Ramil.
12: Mm.
11: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
12: Mm.
11: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya. Mm.
12: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
11: Correct.
12: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
11: No.
12: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
11: Ang D3 Bio.
12: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
11: Oh.
12: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
11: Correct.
12: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
11: Mm.
12: Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man.
11: Mm.
12: BCO dagway.
11: Mm.
12: Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
11: Gusto.
12: Ang BCO sa US gikan po na nato diri.
11: Mm.
12: Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, ma US man na, ma Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
11: Correct.
12: Nga pag inom nimo og D3 bio diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo ipikto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 bio Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
11: Wala.
12: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
11: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayawg abusohon.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
15: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong na butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Sform Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sform Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3.
4: Kapalit sa mga
2: T3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500. Ang GTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-GTX 500. At lawadlaw.
3: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the world.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, alas sa 5:09 na sa buntag.
11: Balita K5 sa umaga!

0: hard to find music library.
1: Yes, may buntag world, good morning Philippines. May buntag Central Negros, welcome ay galan diri sila ing adlaw na sa atong nga pagpalayag sa tournament balitan K5 sa umaga.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Adlaw tagaron nga Merkules, pizza 12. Bulan sa Agosto 2026 mga ka-K5. Kabuntagam, sigapon kauban ninyo na saan. Ano niyang kubus ng igalas kanginan ka-K5 ninyo, Jong Bersanas. Bantang tutatak na alas 5:50 kabuntagon diri sa pag hatod na sab sa pipila ka mga balita nga to ang pagkadadun kabuntagam. Live na live ta makitaan mga igala diri sa to ang official Facebook page ang K5 News FM San Carlos Digital or K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Unya madungog ta ni nga mga tungura diha sa may dugong tumay gala diyan sa my fabulous Tuboso Click FM Radio. So sa tala na itong mga suking tigpaminawan matag buntang, again, welcome kayo mga gala ha. Welcome kayo diri sa tuang pagparag-uban na sab. Arang-arang karon kay medyo nagkasayo-sayo na ta. Dili pares kagapon nga medyo tag-as kayo ang tuang delay mga higala. Well, anyway, bawi-bawi ta ba kakipay bisan kagabi medyo late na sa tagagabi nga nakatulog mga kakipay tungod aning insidente sa pagpamusil. Ato ang gisundan mga alas 10 na kagabi din sa takbayan sa San Carlos mga kakipay din ang biktima na kabsan yun sa kinabuhi mga kakipay din sa may kuana din sa may puro kaingat barangay 1 ng atong dakbayan sa San Carlos. So kagabi medyo siguro alas 12 na tanahuman kagabi Jenner. Ito aning subaybayan kini mo nga balita. Anyway, storyan ta ro mga igala unsa ka ang mga posibleng nga hinungdan ini niya. Napagkitoy laing impormasyon nga to ang nasagap kagabi pinaagis to ang kauban mga igala. That allegedly ay usa ka asawa daw Jenner nga giunay og patay sa iyang bana. I don't know unsa ka tinuod among impormasyon, but it also happened sa lungsod sa Calatrava as alleged mga ka-K5 pastilan o yung mga panghitabuan eh. Makapakugang kaayos tanan mga higala ala sige and atangin ninyo mga ka-K5 mga tuang kauban karong dugay-dugay ato asa na sayro na mga reports gikan sa tuang kauban sa gawas nga bahin mga higalam. Report karon dugay-dugay sa tuang partner field reporter nga sayo kay di siya magtikaw-tikaw oy buntag pa kay sa buntagon. Abuntag pa kay sa buntagon unsa man. Sayo kayo sa buntagon mga higalam. Mulayag na rin siya. Tungod ni sa iyang pagkayang, mo na yung ibansa gana mo ni siya kaghapon o si Rico Yang. Sa kay madalit ng mga report sa to, karon taon-taon mga gala sa to ang amigo. No? Nanukad sa isla sa Sipaway mga kakipay. But anyway, una tamurot sanda sa mga balita karong kabuntaga as usual. Atong unahon pag-check ang pinakalatest nga lakaw sa panahon karong buntaga mga kakipa. Unahon tani kay importante kay ni sa tanan ni siya. Mao gini pinaka importante jud kadiot lang ha. Okay. Ang atong lalawigan mga kakipa sa Negros Occidental apektado ta ron sa localized thunderstorms. Dato pa sinati nga mga katag-katag nga mga pag-uwan. Base ni siya sa kuan 4 a.m. report sa DOST pag-asa karong adlaw Merkules mga ka-K5 Agosto 12. Unya ang Metro Manila, Ilocos Region, Dinget, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bebesiha, Bulacan, Cavite, Laguna. Palawan o Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, o guban pang bahin sa Luzon, apektado sa habagat mga higala. Pastilan ko yaw kaining habagat. Oh. Ano hinungdan nga dito karon sa some parts of Luzon, mga kakipay, kung makitaan ninyo diya sa mga mainstream media, sako ang ilahang kanang sinuyupanay, engineer. Sako kayo ang ilang sinuyupay og tubig, mga kagipay. Tubig baha. Yung area nila dito padong sa dagat. Kita mo na sa mga kuan, sa mga mantalaan karon dito sa mainstream media, mga kagipay. GMA, ABS-CBN, TV5, and some other huge networks. Media networks, mga igalam. Nagpakatap sila dito karon, mga kakipay. Huwag ka ng mga mobile mobile pump machine ba ito itawag ito? Kanang pangsuyop sa tubig lagi, mga kakipay. May ganita rin kaya ang atong experience rin nga ulan kay minimal ra, mga igala. Di parehas dito sa ilahang grabe na dito. Gabinaha na dito, mga kakipay. Perti ng kuyawa dito eh. Ano nga itong pasalamatan na ito ang mahal nga makagagahom every day, good, mga kakipay. Nga bahalag pinot kayo nga ito ang paginabuhi dito sa itong lalawigan, mga kakipay. At least luwas ta sa kuan. Luwas ta sa kalamidad. Ang bati lang paginiin na po do. Kay murag may nagsingambot ng bagyo, engineer. Yes. Na ay bagyo, mga kakipay, nga nasigpataan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Agoy. Ginibati nga balita karong buntaga, mga kakipay. No? You know, napa man sa gawas, wapakasun. According ni sa 2 AM report po sa DOST, Pag-asa karong adlaw ang mga higala. Naani siya nasigpatan sa 1,980 kilometers east sa extreme northern Luzon o may gikusgun nga 55 hangtod 70 kilometrahe per ora. Oy, kusog-kusog ba? Ang iyang movement ani, padung ni siya sa north asa wala east northeastward nga direksyon sa gikusgon nga 30 kilometrahe per ora. Oh. Mao ni siya ang samtangan na tong sitwasyon na amo ni siya, Ma'am Virgie Salgado, salamat gid Ma'am Virgie. Ha? Halin dira sa may Bacolod City. Sa may barangay Takuling, oh. Barbon Despi, good morning. Roy Adolfo, good morning. Alas sige, alas 5:17 na, mga kakipay. Now this time, ato sa iluhan si, ano, si Rico Yang, master. Wow, okay. Atong nga tawagon, mga igala, si KK5, Rico Yang. Sa kay mga madangat yan, ato nga balita, karong nga buntaga ka. Japon, presyo to sa manok. Gikan sa kuko, padulong sa ulo. Gikan sa kuko, padulong sa ulo naman. Gikan sa tiil, padulong sa ulo nga presyo, mga kakipay. Biyatong kipang saysay gahapon. Asa ang mga lami nga parte sa manok. Hindi kaya siya kinini ang paa. Niya pa ang pinakalami, ang kanang paa o ang kinini yung liog yun na kipay. Jong. Ah! Bi, hari kuyang. Pagtarong yun, Derek, na minaw raba na, sila na imintimlor raba, Derek. Ana-ana siya? Bueno, ito daw ito, mga higala, si KK5, Rico Yang Barikwato.
2: KK5 News FM, live report.
1: Rek, buntag, Rek. Ah, tuk-tuk ako pang manok.
3: Ay, yes.
1: Oh.
3: Yes. Ato.
1: Rek?
3: Ayos, joke mo, mahilin ko ka, mahitay mo ka ng signal na to. Sa galisod. Ano, ang kutipay yung?
1: Ah.
3: Ano nga si Intip? Okay at signal?
1: Okay kayo. Okay, pass, alright. Keep my break.
3: Salamat kayo, kutipay yung, pero mga oras ha.
1: Hmm.
3: Nalukad sa mga area sa Tupaway, Waka, Barangay, unang sarang mga lukad sa tauran. Mga lukad sa tauran, wak may batasan.
1: Oh.
3: Mayong buntag sa ang sistema ng at

0: At pabili na nga ito ang part sa area si Kawan, madagumong din ang kalagitan. O niya, ang katuwa din, balur sa dagat. At ito nga ito sa kagahapot. Ilang taon na ito. Nagkugod ang balur. Parang ka nang ang mga nervyoso dito sa mahaglok yung kayo ng musakay. Ay gumitan ang balur. Nagkugod ang balur din noon.
1: Kusog, kusog hangin, Rek.
0: Kundi na, ang ato lang kasi pa ito mga dito. Kasi magpalabistar ka. Ito ang pambot dito sa area sa Sipaway. O kadungan po San Carlos dito. San Carlos kadungan po sa San Carlos dito sa Sipaway at Sipaway. Una, karan, ang bunyada balita na naipo sa ato ang Amerikado sa gahapon na adlaw, tiningat po. Ako nga lang ihatan kagad ari na punta sa prison. Baboy, taking baboy, kadyo. Kasi naghanap nagmuluin eh. Kaya ni Barato na mahal ang bitawag pasaw na ini mapalit tunon.
1: Oh, tugod this is ASF.
0: Kami na Kristo sa baboy.
1: Rek.
0: Dini sa merkado publiko sa San Carlos na sabilin na niubos yun ang prisoner. Tag 200 pinta na lang ang kilo sa baboy si Buok sa Kipay Jong.
1: Oy, tagpila, Kipay Brek. Rek.
0: Yes.
1: Tagpila.
0: Dos o cinta ang kilo.
1: Dos o cinta.
0: Okay.
1: Oh.
0: Kunya tayo, ang tinanggit ko, yan, uno, dos o cinta. That may tawag sa bukod. 140 ang kilo. Kaya gitawag ang ulo. Tanyat. Sa 240 ang ulo bukod. Ito cinta.
1: Ah.
0: Kunya atin yung atay. 200 ang kilo sa kadyo.
1: So
0: tinig 200 ang kilo diya sa merkado po dito sa ato ang baboy sa kadyo.
1: Bratuhan, no?
0: O, bratuhan. Dumikan sa gutawag ba inong kami na pagkakapun ito punta na nga yun ay nagkakasakit sakit sa baboy.
1: Ano, ASF? ASF ni siya, ASF?
0: Ang puno lang sa abin natin, ito ang puno lang istorya sa napi nga ang anak ko ay sa pagkakasakit sakit sa baboy, gumikan sa gumikan sa sakit. Mauna ito ano sa ilang pagkakapun niya sa pikas ng bahay sa Kipadjong. Ani, kuwata o gain na sa itlog, ito sa bitawag itlog. Dili sa itlog kasi pa yung...
1: Oy, hala, nihubag. Oh, nihubag. Abili ko nihubag. Awa, day. Okay, kamustang itlog? Oh, kamustang itlog? Kamustang presyo sa itlog, Rick? Oh.
0: Ito sa yung itlog.
1: Ha?
0: Kaya, kumusta yung itlog?
1: Dia katol gihapon.
0: Itu sa mano kasi tayo. Okay. Salamat po sa kitadyo na na.
1: Okay.
0: Ang itlog niya ay din sa merkado publiko. Inang gitawag ko sa pastry at yung 100 pesos at bilog niya siya o 10 pesos ang matagbuok niya. Pero ang ito ay tulog at nasi kasi tayo.
1: Oh, naman na small, sa, medium, o large.
0: Oo, oh, okay. Oh. Tulog ko. Ang dako, yes, ang buok, binuok kong tani.
1: Oh.
0: Dako niya, itlog.
1: Oh.
0: So, ang dako nga itlog, yes. O niya, kinig, itlog nga, dako.
1: Oh.
0: Ang training ni, dukinto, usinta, Cinco.
1: Aisa. Rek. Aisa. Asa small, pila man ang small? Tagpila ang buok?
0: Kapan? Noibe.
1: Ang kwan, no, medium? Ang medium?
0: Ari na ito sa medium. Noibe. 200 ang 3.
1: Sa ato pa, mag 200, tagpila ang buok, tag 20? Uy, mahal naman sa itlog, Rek! Oh, tagpila ba? Tagpila ba niya?
0: Paano?

0: Pila, pila, pila, pila?
1: 9 piso.
0: 9?
1: Oo.
0: Oh. Ya, ang small kay 9 man sad ka. Kiningkan may bagag may.
1: Dili ang kinagamyan ba?
0: Ang kinagamyan, pila man?
1: 9 piso.
0: 9 piso. Ang dako-dako sa gamay?
1: 9.50.
0: Ah, okay. Gamay ragligas di ay.
1: Oo, oh, yeah. Ang kinadatan niya sa itlog,
0: oh.
1: Na, oh. Nga, napas yung gamay kayo sa sipad niyo.
0: Matay ba sing itlog pugo na narik ha? Oh.
1: Manok, akong giita.
0: Oo, manok na yung hapon na. Abin akong basing iyan na sa itlog pugo ba? Oh, pila, pila pod, pila pod.
1: Ako na yung
0: kasi. Pila, pila?
1: 8 pisos.
0: 8 pisos, oh. Walay kinadak-an? Kana murag iya sa ostrich okay. Kadako.
1: Ining pod. Yes, ang buhok.
0: Ha? Ah, pila pila?
1: Yes, ang buhok kinadak-an itlog sa manok.
0: Lawgawa. Importante wala mapusa. Delikado biyang itlog ug mapusa biya rek.
1: Oh,
0: lagi nga. Inayon na ito. Pagdala, mapalit sa
1: titlog.
0: At
1: wadid. Sapnayon.
0: Basta itlog na ang itlog. Ampingan ganang
1: itlog, Rick, no? Ayaw, ang mga pagdala sa titlog.
0: Oo. Ibutang sa laan. Abutang sa laan. Abot lang. Sige. So at least, kuan, sa itawagan ni, at least, bulubahan doon siya gamay, dili kay tantong mahal rin, no?
1: Oo, oh, pero bisa, sa kitay doon, aduna tayo sa buhay ng manok, sa bisaya ng manok, na mangitlog, madami kong kumanatan.
0: Bitaw. Akin yung marag na buhay, oh, kinig manok ba?
1: Kaman ko direk sa kitay doon na kung manok, mangitlog.
0: Ah. Oh. Para di na ka magpalit ng itlog, no?
1: Basta manit po si kita si gumukalit siya kay lamin doon ito na kay buntag.
0: Oh.
1: Maya pinisuwa niya na ikasi.
0: Agay! lami ko ng itlog basta buntag. Agay! Basig lahi ng itlog ha?
1: Lami ko ng buntag. Sa kitab yung itlog.
0: Oh, itlog maalat, no? Bitaw, oh, magpanilap jud gana jud ay. Basta itlog maalat.
1: Para sa ana.
0: Oh, syempre. Oh, dili na itlog ug dili na parat. Tumuka ni Morik, oi. Rek! Noa, idayal ko na ko sabi, masin naputol? Naputol siguro. At balikan si K5 Rico yang naputol lang ato ang kuan. Standby, usap Rek, ha? Nalingaw ko kang Rico yang na. Okay, maturos mga K5. Alas 5:29 na sa kabuntagon ato na lang ni Duwato ang hingapusang report sa to ang kauban diya sa may isla sa Sipaway mga kakaypar. Nalingaw ko anong yang report ng itlog. Rek!
1: Yes!
0: Ah, basta importante nga ang itlog. Wala mabuka lagi, Rek. Ah.
1: Bikadog mayang yung mabuak yung itlog.
0: Mabaog. Sige, Rex, yung mga extra, Rex.
1: Yes, nakakipend mo. Salamat kayo sa namating mga kipipaminaw.
0: Ah.
1: Hindi yan, balik mo ito. O sa alam sa ito ng mga kampiyon ng mga balita o service ko sa kanyawan sa Lignos.
0: Salamat kay K5 Rico Yang. Barik 4 alas 5:30 na sa kabuntagon mga higalam. Ay buntag kay Nanay Carmen Kabugnason. Ingon ni Sir Hard Worker, makalabang ba sa pantalan na karne sa manok, sir? Lanong kay kadri sa building, Doc. Lutaw na jud. New launch na mo nga dual fuel ship. Congrats to us. Wow. Murag wala may kuan, sir. Murag wala may unsa ni? Murag wala may wala may cancellation of trips. Nagsigisigi naman ang mga kuan, mga biyahes barko. Wala pa may kuan, wala may announcement. Ano na suspension. Libre lang ko, master, pag-aaral na sila. Sige, alas 5:31 na mga kakipan. Kining bahina, gidalit na ka na ito. Sumayang kabutuan sa DTX Coffee Mix. Sa kato mga mahiligon niya kayo ang kape. Hilig kay kape every morning. Para sa to, kita mga igalaw sa ta sa hilig kayo yun ang kape matang sayo sa kabuntagon. Para nga ma re-energize ta mga kakipabikan sa to ang pagkatulog. Try ninyo sa mga wala pa nakasulay ang ato ang DTX Coffee Mix, mga igalaw. Muna yung suplemento nga aso kini ni ang kape mga kikipab nga makapaganado yung kayo sa kabuntagon. Anyway, nana to ang thunder na dito sa kikipab Negros Oriental. Mo sit in ta mga higala. Good morning!
2: Good morning, kikipab Jong!
0: Ay, good morning, kikipab Elmer!
2: Kumusta man kikipab Jong? Ating bayaw, kikipab Jong. Good morning, diha. Unya, kumusta man diya San Carlos, kikipab Jong?
0: Da, sige lang patay dali ka, kikipab Elmer. Kagabi, may naanasad. Doi kayo, kailar ang pag-ibig nato pa dyan. Pastilan, wa ta mag-expect. Oo. May nakagabi igipusil. Diri sa may Barangay 1.
2: Hmm? Ito na hibaw, karo dugay dugay. Sa detalye.
0: Pero, sorry sir. Pasensya kay medyo kinini ang lutang ta. Kining dugay mga gaitan na human kagabi eh. But anyway, kinini ang ato ang panahon din hi. Sama sa nakaandan, nakasinati tag kining kusog or hinay nga to sa medyo kusog-kusog nga huyop sa hangin. Wala may mga pag-uwan. Unya, at the same time, ang ato ang kalangitan, gikan kagahapon hangtod karon medyo kuan siya, cloudy or mapanganuron. Nindot kayo sa pamati, dili kayo saktong init. Ni ang humidity, saktuhan rasad ang kabugnaw. Mm-hmm. And nanay, ginagmay nga mga pagpanaligsik nga to ang ma-experiensyahan. Pero kuan siya nga ng katag-katag. So far, mauna ang pinaka-latest nga kahimtang karong nga buntaga. Nga to ang mapadangat kay Kipab Elmer. Gikan din sa Dakban San Carlos. Back to you, Kipab Elmer.
2: Sige, nagkasalamat K5 Jong. Ato naman tabukan karon ang K5 News FM Bayo 1 with K5 Don Diglo Dobe. K5 Don, good morning pag-usaba.
3: K5 Elmer, good morning. K5 Zai, Sir Jong, good morning. Gikan diri sa Dakbayan sa Bayuano ng ato ang habagatang Negros diri sa 3rd District sa Negros Oriental. Medyo nibunok ang ulan gayon ang kadlawon og sa pagkakaron ngiob-ngiob pa among palibot din hing ano maning kameraman pirming ginaulan.
4: Putangi.
3: Amutan ihatag sa Dumaguete pro di man mudawat si K5 Zai.
4: Putangi.
3: Para sila na pud ang mabasa.
2: Dire man pud ang isog doon.
3: Adi hanap mo tas kanlaon.
4: Putangi.
2: Diris kan lang, sige, mag-aulan. Ikabalo ka, kuan. Every Friday, muli mag-umhapon. Muulan diri every kada birnes, o muulan yung birnes, gikan ko diri muulan. Pag-abot na kong bagawinis, baling initar dito.
3: Diba, murag selected ron ang mga ulan.
4: Putangi!
0: Lena, bitaw eh. Ang ulan ron, murag mga politiko, mamili.
3: O na ko ng ulan, dili na ko ng ulan noong diha, kaya dili na ko ng kapartido, wako ko daog anang nga barangay.
0: Mo, Jun. Murag mga politiko, Jun, mamili ba?
3: Pinili ra. Para kagahapon, Game of Elmer, dili sa syudad, nag-ulan, pagsaka na mo nito sa ibabaw, o pali mang inita.
4: Putangi!
2: Na, niya, kung pag yun ha, kanagaling, gikan kas ulan, o niya, pag-abot ni mo sa obos kay Porting Inita, manutok na mga tao, lantulo, Porting, mangtuk, gatulo, manintawahan.
0: Sa ipa ni nang gagayin kan sa paa na ligo.
5: Babasada or makuada kay naka mighty simanta.
2: Always man na.
0: Kan na.
5: Okay, kan. Nabatay protection na to. Paragang sa mga init, ulan, panuhot, kumad pa. Oo, di ba?
3: Sige, K5 Elmer, back to you.
2: Sige, dagan salamat. K5, Donde, dali naman sa Kanlaon. aron ipakita na ang kahayag makita gid mo ba kaning gikan pa diri kaning galingkod ko diri sa studio unya sa kilid nako makita man ako ang gawas ganiha pila lang ka minutos ngit-ngit pa man pero karon nakita na nako diri ang kahayag ba although
5: wala na ko ni nakita di mo ang pagsilang sa adlaw diha
2: adili kay mas loyo ang silang sa adlaw
0: masihing gawas sa San Goku
2: pero kung musilang siya makita na ako kay ma-reflect man sa kuan haligi
3: yung mo charge na pod K5 Elmer
2: putangi
5: asa na yung kuan na musilang adlaw sa likod sa vulkan likod ninyo
0: dili there is my kuan
2: there is a kuan
0: there is my habagatan there is my bagawinis murag dili napit sa may subay sa dumagite
2: sa likod borong sa waras vulkan napit
5: likod sa building di ay.
0: Ah, likod. Ah.
5: Awa di ay. Building di ay, vulkan.
2: Dili vulkan. Okay. O, Arikas vulkan, murag lahi naman na. Ano naman po tadi sa kan? Murag sunset naman po.
3: Asa na po ng istorya ang mga turon.
2: Putangin! Bitaw eh. Pero no, ari ito sa tuang nga mga, usapay mga kasikas ang inyuhang nga matag, syudad or matag distrito ato gasayron karon nahon ato si Kakibab sa Real Ripe kun unsay mga kasikas sa segundo distrito ni probinsya sa Negros Oriental. Kibab say
5: ga salamat kay Kibab Alberto kay kapog adlaw ang probinsya sa Negros Oriental pagay sila og job fair Carabades by Robinson's
0: Boy
5: inabangka do sab dili ang kering ceremonial nga kalihukan sa ato mga special programs for employment of student kining speech program na to. O niya, ipangaluan ni Governor Chaco Sagarbare o Mano Matrigan usab dili sa Department of Labor Employment o Antrigan usab sa PISA office dili sa itong probinsya sa Negros Oriental. Kining tumong ni ining maong job fair, katumawai mga trabaho, makita ang trabaho din mga panahon na karon. So, gihulban eh. O asayin na din sa probinsya sa Negros Oriental, doon na pagihan ay ng mga kalukan. Katapaghatag kay Gunan sa paghatag tabaw ganto sa atong mga lumulupyo o sa dinis sa atong sudan sa Dumaguete. Pagkaroon, pagkikuha ang update din og pila ang nakuha na high road spot ato sa ipagin kay Jaffer Carabada kaghapon alawa. Pinagkaulahin na ito, K5. Aside din, dinakpanay sa drugs, illegal numbers game, uban pa. Sige ra maguna ang paano dagkarag yapon.
0: Dagang sugarol. Bisag asa no dagang sugarol.
2: Asa lang sugarol. Ang kinakaloy bagay labi na kining kawan, kining kakfighting, kining tari ba. O maoy ma-raid sa tuwang kapulisan ang pinakaloy kining mga senior citizen nga mo apil diha.
3: Dari jud kadagan.
2: Di jud kadagan.
0: Kini pungban ba? Di pud kay bawo mo considerar. Kung gusto na lang unta na oy.
3: Babaho na lang.
0: Oh, kamo biya gay gamong among na diha na abot na diha kay wala na pa pasiog dahi. Di mo na muanha diha god. Wala pa sigi dahi sa mga hubin.
2: Wala ko nagtari pero na man kadiha.
0: Di ko na pasigdaan sa kini niya mga hubin ug gidad. Kana mga senior citizen nga hiligon pug kayo og kana mga tari-tari. Di na muanha oy.
5: Ipag-dong.
0: Ay.
5: Kining imong kamera i-kuan ko lang imong kamera pwede niyo camera output isulo kam ra kay di mo ko ka makita na mo diri di
0: ha
5: kani atong mga fans ni Modres Negros sa tadi ka kita ni mo god
0: amo na dai toy mga ay salamat kay sa mga taga diha dai ha oy salamat kay
5: na
2: no kan kita ko ano gud na imong gagwa
0: ana ana kita on ako kita makita ko man ta ni
5: oh Dengan ibu mga fans ni ka, sa Ski 5 Joker ni pun makita si Donde sa si Elmer Sairi makita dari ay.
2: Murag kong diba sa sige na magsagalan ko ni Puol na mga
3: putangin makapuol na makaya sila na balik taga Adlaw
0: kadet sa kay giidean pa sa to adering technical na partner o okay sige
2: sige nagasalamat K5 Sai ari naman tayo ni ka K5 Donde Glodove sa mga kasikas 3-0 distrito K5 Don.
3: Diri naman K5 Elmar, K5 Jog, K5 Sai, ni atong Adlag Domingo, no, atong sa programa ni Mayor Pef o Banya na Ligan, no, kay as we all know, ang lungsod sa Santa Catalina, among pinalanggang lungsod, o samang yun sa panginabuhi, ani ini ang pag-uma, no, ilabi na sa tubo, no, kay adunay dakong kadaot, na yun ang among katubhan din sa Santa Catalina, ang RSSI, no, kining peste sa tubo,
0: uy.
3: No, manamatot pa sa ato ang lungsod nga nagpanglingo jud ang lungsod ni ini tungod sa dakong danyo sa katubhan. O gani ato ang mayor, si Mayor Pepo Panyanaligan, no, magpagawa sila pondo gikan sa quick response funds, no, kay para masumpo kuning peste sa tubo. O sa tapang kay nahibaw-an K5 Elmer, K5 sa K5 Jong, na ni atong adla atong panahon sa summer season, no, sa dakong hulaw nakasinati ang lungsod sa Santa Catalina o usa sa mga naapektuhan ni ini ang ato ang mga saging, kasagingan kay ano ato ang Santa Catalina saging man jud ang produkto pod. Ino man sa pagkaron ni igo na po ning dakong danyo sa katubhan sa RSSI mo na nagpanglingo atong lungsod nang maningkamot pasalig ni Mayor Pev nga maningkamot ang lungsod sa Santa Catalina nga masulbad ang maong problema sa katubhan. K5 Jong, K5 Wilmer.
5: Don, asa na kitang katubhan makita nato de Santa Catalina? Nasa sulod?
3: Sa ibabaw nga bahin, Sir Sai.
5: Quinto Villarreal, ana? Dapita?
3: Dili K5 Sai, sa babaw na. Nga kan sa mga umol talalak dito dapita.
2: Ang pinakapiktado biya na K5 ton kanang guan, bago pa ba nga nagbulos ba ang tubo ba?
0: Oh, kanang bagong tanom.
2: Oh, bagong tanom. Okay na tong guan. Kaning mga talapso na, buot na malang to. Kung anong lahat, bison turga, kung anong pod lagi. Ang duga lagi ato, marang nikuyos na pod ang punuan.
3: Oo.
0: Grabe, grabe, karun pa ko ba? Kining RSS ay grabe na yung sup-sup na, no?
2: Ay, kayo mo sup-sup. Kaya kaning looker na kayo siya ba? Patong-patong sis dahon.
0: May kayo mo sup-sup na yung pod.
2: Eto, si Chris mo na yung sup-sup dito niya.
0: Pardida.
2: Dili man po diabetikon.
0: Bitaw, no? Tapis bento po ba yan?
5: Diyas, San Carlos, kipag yung naa po na ina ng sakita, wala ra?
0: Naa, pero minimal raman daw ka kipag sa'y. Dili yung kahit antong daghan. Ang daghan yung kayo nga apektado dito sa Padong sa Norte, din eh, sa, gikan din ba, sa Dakban San Carlos, Padong dito pa Norte, kipag sa'y, kipag Elmer, o kipag Dondi, particularly may
5: daghan tubo. Daghan yung terlis tubo niya, kipag Jong?
0: Lapad-lapad, oy. Oh, Toboso, Calatrava, Escalante. And then, padong na siya dito pa, kung ano po, pa second up to third district. Iting daghanan.
3: Diba na ito, K5 Jong, K5 Elmer, ang solusyon sa gobyerno nga pang isprihan kunuhay ang tubo. Pero ang upang mga mag-uuma na to sa tubo ni Alma Ana, kay bisag isprihan kuno na asilado manggod ang insekto, ana ba, dili rapod maigo sa kuan, pesticide.
0: Oh, okay. Maning dahon.
3: Oo, kanang
0: dahon. Naman siya, ang uban rin, kung namilit ko sa ilawam sa kining sa payong sa kining ang dahon ba? Yan dili maigo sa tambal.
2: Ang gihimo nila
0: kakifay. Ah, tambal, kining kimikal.
2: Oo, ang gihimo nila kakifay itong rin sa may parties gihulngan. Kay dako-dako po ni kining katubuhan rin sa gihulngan. Ang ilang gihimo, kay giglalhaan nila or kaging kikwaan o green dahon ba? Ang
0: Oo, gipang hunhunan.
5: Bali pong gwari mo nagpila ka-ektarya man din.
0: Di ba dalap, di ba tama pong hunhun na pwede laparan yung uban, oy?
3: Tagpila ka itarya ng katubuhan?
0: O, manak.
5: Pero, tignik mo gano'n na, unta?
0: Magbabugto pa mong hawak ka na pwede nang kapuya ng kuana, eh?
2: Ipatrabahoan nila, kanilang ilalhaan nila na itapok. Instead nga, ipakaon unta sa kalabaw, kay, siyempre, makaon pag inunta, kay hilaw pagod ang uban.
0: O, ginauban?
2: Wala nila. Wala nila gipakaon ka ng gidauba nila kay ingon pa na aron dili na mo balik. Pero I don't know kung tinood ba po nga di na mo balik.
0: Agoy! Narabag yung uban po tanga bisag kung saan ni mong tabog mo balik yun. Narabag yung upang mga buta nga bisag kung saan ni mong tabog nga para mo pahawa. Pero mo balik yun gihapon, oh.
5: Na may gidilikar yon. Ang teknik mo gud ana unta, kuno bulungon ra tilang hari-hari ba?
0: Oh, dili na matultulan gi five sa puro man mga Pino kayo. Di gani ba ang mailhag sa prinsipe ana nila gi five sa.
5: At pero nga yun, ay rin tinut na kayo, gamay rin, bilin ni po gamay.
2: Effective ba po ang cloud seeding?
0: Ha?
5: Seeding, o.
2: Oh, cloud seeding ba? Pero ang problema mga gudana kay diri ka mag pa cloud seeding. Sa lain man po mo ulan.
0: Tama eh, mapalid man sa hangin yung panganod.
2: Matingalan lang yung matingala lang nito gabukin siya, anong ulan man ni diri? Unya, dito sila hawa, may ulan eh. Dito
5: na kurang. Pwede ka na palis bayawan. Bayawan Santa ba? Pwede na palis bayawan Santa. Sige, ula Santa, bayawan. Cloud seeding na po dito na eh.
3: Termin.
0: Mo dai.
2: Balik gig. Musik dah lain juga nak dong ya kawan bagaimana dia ni ulan. Tahu sah, grabe mga imbinto no pero
0: dilipik tibo. Grabe mga imbinto dilipik tibo.
5: Hindi tayo po nang sige rin kaulan ang mga katong mga kawan pero manago mga sila. May yung pwedeng mga RASI nga ay tago may pasilo may kay ulan ba?
3: Ako ba nag-ipangota na K-5 John, K-5 Lumer, K-5 sa yung naunsa ba? Unsa ang ginahimo anak ng mikatap gani ng RSSI ng insekto. Mm. Matod pa sa usa ka agriculturist nga, manglupa dahil na sila mong balhin-balhin mo nang maabot sa daghang lugar.
0: Ah, dili tingali oy, obi na ipakko.
5: Kumana pa diri, ato na puta dito mga sakop. Oh, ano man na.
3: Madalas
5: sa hari. Ano leader ana?
3: Ana.
2: Ah, kun daunda uban nila, dili dito siguro di nga di na mo balik kay mulupad ra dito.
3: Madalas hangin ana dito, mo tapot na pud ang asa katupan makatupa.
0: Dili dili guro mulupad ka kay Five Dundi oy.
3: Mo
0: unsa man mapalid lang yun siya, airborne.
3: Ay,
0: murag hindi kay murag walay pako man nga matang sensing to nya sa tong paghibalo murag kuan man siya kanang dili man siya mobile o dili kining galihok ba nga klase sa kining insekto
2: pag mapalit ra sa slain kay 5 dollars
0: kana kana kana kana
2: kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana.
5: Samua
2: ba? I don't know kung unsa sa term sa inyo ha kay Samua Gonzalo man god.
0: Uy. Pero murag RSSI sad ala untag di nakaabot diri. Dili
5: okay, ang Keep up Jong. Unsa ta assignment gapon na dato?
0: Ispring hoy. Ispring hoy.
3: Well, may nasa lay terminology nga wa ko kasabot gahapon ba unsa to?
4: Putangin.
2: Dili lagi kay Keep up don.
3: Wa di ko kasabot.
0: Wise guy.
5: Wise guy.
2: Ang sanga term.
0: Wise guy lagi.
2: Pwede na.
3: Na, di ba? K-5 Jong, pila na imong edad?
0: Walang gunta, ina na ay good K-5 dun di good.
2: Mal na kayo.
5: Di a second loud, unsa man ang ismiring hoy pod?
2: Magdula.
5: K-5 Mer.
2: Magdula kay Pam Sai. Magdulag pickle ball.
5: Eh, kaya naman magdulag pickle ball ba? Di na paabdag ka laon kaya magduda niya mga asawag na minyo mo.
3: Ikaw no, ma-inlove ka sa imong kadula.
0: Ang gay! Wala mag-overting ni Guban na ni. Dagan na mag-pickle ball pa rin, Sir Carlos.
3: Sabot mo pag nakatungo mo.
2: Magdula ka ng pickle ball kay Pam Sai.
5: Kadula ako kay pero maluoy magumuhapak bungod.
3: Ah, sa ko ready mo di badminton imong kusgo.
5: Hindi kay may go imong kontra ba kay gana ko nang hapak kay nang walo pare sa table tennis ba?
0: Oo. Oh.
5: Paano kay table tennis kay lami mo bigi hapak ba nga murag kanang ko na gyud ba? Lami na gyud gayo.
3: Grabe pud. Kaloy ipo na imong padol nga tag 15 minutes 5 say.
2: Putangi.
0: Mala bitin. Yawa naman niya mga pickleball is very good.
5: Ito barato ra, pakang.
2: Palo-palo.
3: Kumaninig pang laba, madula na yung
2: ka.
0: Dual purpose.
2: Di mahal man kayo. Galing, sa mga baligyanan, galing, kay ginapakuan, galing, ipa-installment, galing nila. Kay, grabe ka, mahala. Eh.
5: Mahal kayo. 15 mil, palit ka, ganang racket nga, 15 mil.
2: Sa mga yung ginamahal?
5: Ang bula, na, pila na bula po. Ang bula, pila.
3: Ang bula, normally, K5 sa'yo, dala naman na sa padol.
0: Putangi. Ano magmagasto man jugag mal kay adto kag furniture patabas ka didto. Paporma nimo kanang pakang bas kanang panglabada ba? Maor man gapon gud.
5: Kada pickle ball, ang ilang ganang babate ka to romang tinag
3: hagtok.
5: Na bang hagtok oh. Sa kuan
0: so bula?
5: Pwede na kahoy.
3: Mahibal-an man nga ang hagtok kay 5 Jong kay 5.
0: Tagpila presyo sa imong hang kuan.
3: Original imong padol kay ang hagtok bungol man.
4: Putangi.
2: Matayin po na ako, no, murag required po ang nindot o outfit.
0: Oh, kanang skirt?
5: Skirt, gastuhan na dila.
3: Kanang skirt, kanang hiwa-hiwa sa pulo.
5: Ano gustuha ng kuana ay pickle ball.
0: Pastilan no.
5: Okay ra na og na kay partner. Wala na nagpila na diya basta kay
0: Okay, partner. Okay, partner.
2: Mahurot mo itong tigo mo ng lakihan.
0: Kandiyot, sagot. Parang natipas mo ito sa gilanan. Gano'n ating tikol ball. Isang ka lang ang dad mo.
5: Yung parang nag-uunaan ng pickle ball.
2: Okay. Ayaw mo. Siring mo yung manggod. Yung man si Kiver sa
5: siring. Siring mo yung nga. What the way yun na? Kaya kanagmita nos mo during pickle ball na naman. Siring hoy.
0: Oy, kala ba? Kipamsay.
5: Kipamsay. Dito sa Ismiringoy sa San Carlos, ah.
0: Kipamsay.
5: Oh.
0: Wala na mo tin viral di sa unas dumagiti tinuod to.
5: Kurang tinuod man to Kipamsay no.
0: Kay katong natikol ball ko no Kipamsay.
5: Abot
0: ito na San Carlos. Oh, ay, kining kamaratis na ito daan ka sus. Ano ni na maon eh?
2: No, ito kay Vance Knight.
0: Tino, ito, di.
5: Dito, tinood eh. Tugan na good, K5 Knight. Good. Ikuan na ito na ito. Secreto ro ba?
0: Ah, okay. Off the air, off the air.
5: Di pa ito, ikaw, K5 Knight. Oh, wala, kayo kadulag mga, kanang mga Dere pickleball dere K5 don. Taga eskina para pickleball pero nakadula ko katuro sa akong amigo ba.
0: In-house.
5: Dere kadito kay guapo mo dere yang kuan. Dai basketball, table tennis, pickleball, swimming.
0: Dere may naapod dere po. May naapod dere. Nay mga court na yun dere sa pickleball. Inot biya siya.
2: Halos kada barangay na lang ang mga court na.
5: Yeah, na on siguro lay court.
2: Na oi.
5: Ay na day.
2: Nay uban na human na uban gagama pa.
0: Home court.
5: Pero gasto kayo na pagama pickle ball courts. Gasto kayo mahal kayo ko no.
0: Oh, okay. Okay. Dapat may engineer jud ka na daw nga mo mo kinini tan-aw sa mislada sa kinini ang flooring.
5: Dili mo talag 4 man lang K5
0: John. Ah, dili mo da kuno K5 John dio.
2: Gama ba dai ta?
0: Gama manguro ni siya oh.
2: Gama ba ang mga engineer?
5: Sige na ber kay murag ko ana.
0: Hoy, news ka sa ko.
2: Sige kay K5 sai, go ahead K5 sai sa imong hangay na post K5 sai.
5: Okay, salamat. Hato na sa ugma pag kay K5 sa among kumusta ta them. Dato mga kawan sa mga sister station na Negros Oriental. Okay, kini si K5 sa Iril Rebe. Back to you K5 Elber.
2: Sige, salamat K5 sa Iril. Ato naman tabukan si K5 Jong versus K5 Jong. Go ahead K5 Jong.
0: Yes, yeah, salamat kay K5 Elber and K5 Sai and K5 Donde. Yeah, hangtod na lang po da again, ano? Ugma pohon sa tupag paraguban na gikan na lang diri sa Dakbayan sa San Carlos. Good morning kanatong tanan.
2: Sige, salamat.
0: Sabato mga igala. Ito ang mga katandem gikan dito sa K5 Bayawan, K5 Kanlaon and K5 Dumaguete. Standby sa musulod ka programa ang K5 Detex Favorite Morning Newscast. Musulod dan sa Dili Badugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager si Brian Burden. Vice President for Operations Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration Sir Jean Polineroso sa CEO Dr. Ramil Itanguy. Kawar ito sa technical side ka K5 Monjay the Epitome Caranza. Ako yung kumusigil nga ala sa kahanginan ka K5 New York the New Garden Town Bersalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
4: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
4: DTX 500. Mopali sa mga butika.
7: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir JP dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imo anak og imo mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya Sir JP, mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
2: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
2: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
2: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
2: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
2: Humaw pa na pagkaibawo.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
4: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
2: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
2: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
2: Bintaha
7: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
2: Dili
7: maguba ang imong kidneys ug ilabi sa tanan, makontrol niini ang imo nga diabetes.
2: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
2: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako sab si Dok Ramil oy, saying maing lawas ampingan.
2: Ayaw og abusuhan.
4: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
11: Mapalis sa mga butika.
4: DTX 500.
13: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras ng K5 News FM Philippines. Alas 6:00 na sa buntag.

0: Diba? Base sa investigasyon, nasuko ang suspect. Kuman gipaningil sa biktima sa utang nga 150 pesos nga silimanan nga bayranan. Sidihang ipapirma og demand letter alang siya kinatubukan nga 3,000 pesos nga utang. Dugang pagi paubahan sa suspect ang biktima ngadto sa balay sa iyang amahan. Gamit ang iyang habal-habal aron na manghuwam og pambayan. Apan pag-abot sa hilit nga dapit, ukon mingaw nga lugar. Dito na gingong gipatay sa suspect ang biktima o paghuman iyan lamang kining gibiyaan siya dito sa lugar. Voluntaryong mitala ang suspect nito Domingo Agosto 9. Pagyaan ko nini ang krimen. Karon giandam na ang kasong kriminal batok kaniya.
1: Wala na'y kinabuhi sa diyang napalga ng usa ka estudyante sa Simuay River, Barangay Matinjen, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ni atong Lunes sa hapon Agosto 10. Gila ang biktima nga si Abu Bakar Lauban Hasim, estudyante sa Cotabato State University o kon CSU o residente sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Base sa unang imbestigasyon, napalgan sa mga residente ang biktima nga adunay igo sa bala sa iyang tiyan nga bahin nga gituohang mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, nagpadayon pa ang lalom nga imbestigasyon sa mga otoridad sa insidente ug aron madakpa na usab ang responsable sa krimen.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:15 sa buntag na itong takda. Katabalita sa kauluhan, gipakita sa impeachment trial ni Vice President Charles Duterte ang mga dokumentong naglista hayang gigamit ang confidential funds sa Office of the Vice President. Yan itong 2022. Nakip din ang DepEd Partners Appreciation Night, Youth Camp, Medical Mission, Consultations with Barangays o Christmas Activities. Ipagkutan na ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan si Commissioner na Audit kung na Auditor Silina Del Ocampo kung ang naisigutang aktividad na sulod ba sa gitugutang Confidential Activities and Joint Circular. Ang tubag ni Del Ocampo, ang nasigutang mga aktividad wala malakip sa gamitan sa confidential fund base sa enumeration.
1: Iakusahan ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang defense panel ni Vice President Sara Duterte ug Bada Feita tungod sa igong wala misunod sa direktiba ni Presiding Officer Chiz Escudero nga magtakda og meeting aron ikumpara og susihon ang mga dokumento. Sumala kang Capunan, wala sila tubaga sa defense panel bayan sa pagtakda sa maong meeting nga gikatakdang himuon unta niadtong Huwebes o kun Biyernes sa miaging semana. Atol sa hearing, nagpasiaw naman si Escudero kang Capunan og mingon nga wala sila giindyan sa defense panel kundili basin lang og gighost sila tungod wala pa naman masabutan ang petsa sa nasambit nga meeting.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:17 itong oras sa kabuntagon.
2: International.
0: Sa balita sa gawas sa nasod, dili buminos sa 111 katao na matay human na miigo ang 7.4 magnitude galinog sa Western Colombia. Samtang 87 usab katao ang nasamdan. Niabot sa kapin na mila sa east ka mga building. Ang naguba, lakip 61 ang total damage. Karon karon ang search and rescue operations sa mga apektadong dapit.
1: Ipahibalo ni U.S. President Donald Trump ang gai-demand niya sa Iran ang conflict compensation isip kabayin sa bisan unsang peace negotiations. Kini ang direktibang tubag ni Trump sa nahimong hangyo sa Iran nga bayaran usa sa Amerika ang mga kadaot gikan sa 5 kabulan nga giyera una subling ablihan ang Strait of Hormuz. Matud pa sa post ni Trump, nindot ang idea sa Iran nga bayaran sila sa U.S. tungod ni ini nangayo usab og bayad ang Amerika alang sa Amerikanong napatay og sa mga nangangul tungod sa bomba sa mga daplin sa dalan og sa panagbangi nga gipaluyuhan sa Iran. Buot ni Trump nga bayaran og apil ang pamilya sa 17 ka Amerikanong sundalo nga namatay sa pagpamumba ni atong tuig 2000 ingon man ang mga pamilya sa mga inosenteng nagprotesta sulod mismo sa Iran sa nakalabay nga 50 ka tuig din lakip dinhi ang 52,000 nga nakalas.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At oras may gala alas 6:18 na sa kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa mga kabutuan sa D3 Bio Antiviral and Antibacterial Food Supplement.
2: Balita Sports.
0: Special na maritira ang veteranong goalkeeper nga si Patrick Dayton niya itong Agosto 9. Humarang tapos ang dula sa Philippine Men's National Football Team sa 2026 Asian Championship. Mitapos ang iyang karera sa national team sa Kuala Lumpur Stadium human ang 0-1 nga pagkapildi sa Pilipinas batok sa Malaysia. Ang katapusang dula ni Dayto nahimong espesyal tungod sa Malaysia usab niya nakuhang iyang unang cup na itong Marso 1, 2014. Nagsugod ang iyong karera sa national team ni

0: 2013 sa silabel nga U23 sa wala pa siya misaka sa senior squad niyatong 2014. Then nakasangka usab niya ang Malaysia sa iyang unang duwa. Nakuha usab siya og 22 hangtod 25 ka appearances alang sa nasod sulod sa kapin na usa ka dekada. Apan bisan pa niini padayon na siya nga modula sa club level alang sa FC Iloilo sa Philippines Football League. Nagpaabot og og pasalamat og pag-ila ang Philippine Football Federation sa iyang sakripisyo. Lideratog ligisiya isip usa sa mga nahimong haligi sa depensa sa nasod.
1: Balitang sports, balitang entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, sa midangog na naman ang kapuso aktres nga si Kim Chu sa Osaka International Awards Giving Body. Diin gipasidunggan siya kay Five Jong is isip best global star sa second MBC Awards. Yaya. Gihimo man gud ang sikad, saan yun siya? IMBC or MBC?
0: IMBC.
2: Okay. Gihimo man good ang second IMBC pinaagi sa fan voting sa Idol Champ up ni Antong Agosto 9. Diin nakuha ni Kim ang unang pwesto. Human siya nakakuha og 40.91% nga kinatibuk ang boto gikan sa iyang taga-suporta. Tudo pasalamat naman ang aktres sa iyang mga fans sa pinakabagong award nga giyata

0: கேட்டால் வாவ்.
1: Ya, congratulations Murug, sila ni mag-uya karon no. Sila ba ni?
2: Murug mauro man ilang kuan. Amba to wala pa may confirmation.
1: Mitaw. Sa ato balitang wow, gagipay pa mo sa ka 11 anyos nga dalagita sa India ang nakakabot og usa ka Guinness World Records. Grabe. Tungod sa entrang sa ong abilidad sa hula hoop. Si Pranit Kaur nga taga Ludhiana, Punjab, India. Dugay nang nagdamgo nga may mong ilado og nakabot niya kini sa linghod pa nga edad. Ngayong Marso 24 nakahimo si Pranit og record alang sa pinakadaghan nga hula hoop rotations sa hairband sulod sa 30 segundos. Agiunsa man niya ni pag giling-giling ni?
2: Grabe sa kinas ulo ana.
1: Di sakit kay sa hawak ni giling-giling ka ni.
2: Nena, toy
1: kana. Sulod sa 30 segundos nakahimo siya og 86 rotation. Ha? Sato pakusog jud kayo.
2: Oo.
1: Grabe gud siya bo para lang sa iyo. Giling-giling ko. Sakit kay na dari sa kuan diri sa diri ba?
2: Pero murag nindot ta siya nga exercise.
1: Oh, kay gaana man imong hang koy nga buyong mo gid imong hawak karon. Unya 86 katuyok.
2: Grabe.
1: 30 seconds, ikuha rin yung 30 seconds. Sa ito, pabuylo kayo sa kininiang niya ang tanan. May rason nga mag-Guinness World Record. Oh. Ipalihok niya palibot sa iyang buhok. Ha? Oh, sa iyang buhok nga igong ihap aron makuha ang maong Guinness World Records title. Sigun sa taho, dako sab ang dili day sa hawak mo day nga nakaabot og 30. Unsa man igi digana ang buhok?
2: Dili pa ka ba? Butang na gid band.
1: Ha?
2: Ah, wala di ka kita sa picture no?
1: Wala, wala.
2: Ibutang gid band ang iyang buhok, then ko an dito na gipasangit na.
1: Nice stick ang headband.
2: Wala pod.
1: Ang ulo day ni ani day mo igi patuyok-tuyok, dili na iyang hawak day.
2: Iyang ulo.
1: Ay naunsa man day ni.
3: Grabe po.
1: I-send Dragon Engineer para ma-display na to ang kuan. Kuya awa ani oy. Oh. Mantod pa nga dako ang suporta sa pamilya sa iyang pagpadayon sa iyang pangandoy, pinagi sa kakugi, determinasyon og kanunay nga pag-practice. Walang puso niyang nakabot ang talaga sa record sa edad nga 11 anyos.
2: Kada ba? Wala na headband ay. Kada buhok na rin magiging.
1: Ah, muragi hanggi kuan, muragi pungpong diri sa kuan di ay. Diri sa iyang alimpuduhan.
2: Mm.
1: Ay dili na diri sa hawak abi man ako og sa hawak ni siya. Kay bisag kinsa siguro within 30 seconds makahimo ani 86 rotation na kipang pam kung sa hawak ihula hoop.
2: Mm.
1: Pero kining sa ulo man mabuang ka ani ay. Ang iyan ay pag-style siyang pungos dahil siyang buhok dahil murag ipapungpong dahil niya rin pababaw. Para nga naisangitan ang kiniliang hula hoop. Yang iyang ulo dahil mo iyang hitbang-hitbang dahil yung dinoo dahil. Kuya, waabilidara. Congratulations ni mo Inday. Bagay, mga Indian K-5 Pam. Given gina sila ng mga kuansyon, kining mga extreme. Kayo sa when it comes to mga talents na. And kininiang skills. Ilado yun sila ng mga extreme, grabe yun. Kita ka na
2: Mayo
1: sa mga...
2: Mayo kay sila, no?
1: Oh.
2: Murag hilig mo po na sila magic, no? Mga magic sila ba to? Dili.
1: Dili. Na, dara mga ka-K-5, mauna yun yun, oh, pastilan. Sa buhok niya, kuan, gipatuyok-tuyok. 86 rotations within... 30 seconds.
2: Nasangit rin po, no?
1: Madi, tungkol sa practice.
2: Oh, practice. Oh. Oh,
1: tungkol sa practice. Kita ka nila mga video nga kanang mag-sumada sila o kanang mag-calculate sila ba? Nga, mag-ano na sila ang kuhan? Bawaan dahil ng kininigang ko? Bawaan dahil ng answer?
2: Mayo, you know?
1: Pag mag-ano na tayo, Junior, dugan siya, makikirig pa rin. Bang i-random ang kining kuan ba? Ang kining ang mathematics ba?
2: Oo.
1: Let's say, for example, 2 plus 5 minus 10
2: oh,
1: divided by 4.
2: Gay, sakit sa ulo.
1: Sakit kay sa ulo na sumadahon.

0: Cái đàn ơi, ơi chỉ là đàn nào rồi sao có một cái đàn nó rất áp bầu anh đây đây play có anh play cái này anh nhà solution ay pagkapinan pa ng usahay mga square root
1: ay kapo yan ang square root
0: kuha gyapon
1: lagi daw bilidan
0: sa ilan ni common mga inaning kuan kining grabig mga IQ ba
1: to adere
0: ha
1: unsa to
0: wala pa madiskubrehan. Sige, musunod na mga K5 ang K5 Detects 500 Morning News ka. At ang inyo ang mga sumpay sa mga balita nga ato ang ihatod karong buntaga. Gapon may giluba to K5 pa, magkabilya. May gani kay buhi ra. Gisungog magudo siya. Diha rao, sa unahan, diha ras barangay 3.
1: Oh, ito already.
0: Buntag kagahapon. Ato pato hibaon kung ni kaso ba to ang pamilya. According sa suspect, nadakpan man ang suspect. Sige, mag-o daw siyang sungog.
1: Ay.
0: Sige, siya bully ba? Hindi bang mga bully ba? Kung tinuod tong ingon sa suspetsado ha, dili lagi na magsipang bully lagi. Kini na tumatansya o sayo ning huna-huna sa ban. Basig, kuan. Basig, naigi, mulo ng problema.
1: Naigi problema. Namatay po nga mambulid.
0: Oo. Niya, ang pinakasubok yun kagabi may gipusil.
1: Ano po diyan?
0: Daan dito dapit sa kuang gibordingan.
1: Ah, dapit dito rito?
0: Dito dapit, oh. Nya kaila pa dyan na ito pa ita. Ala, sige. Ugma. Ay, wala na ikaw ugma. Anyway, hangtod sa sunod, higyan mo puhon mga kebab sa itong panag-uban sa mga takna sa mga istasyon. Sa pangalan lang sa among station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa among CEO, Dr. Mil Itangul. Tungkol sa technical side, sa gihapon, Kikipay Bonjay Caranza. Kami niyang mga tigbalita, ako si Kikipay Jong Bersales.
1: Ako sa si Kikipay Pamela Perater.
0: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na!
5: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
5: ug katul-katul,
4: DTX 500,
6: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gain nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantis sado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
10: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
11: Pasos ako ba'y? Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko ba'y nga magtigom na ita matag-sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings ba'y?
10: Seryoso naman kayo ka ba'y? Uy, di na ito malingawani.
11: Dagang paagi malingaw ba'y? Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
10: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
11: Sige, bay. Basta pamyembro sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
10: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
12: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag-sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka, pakarwash ako.
13: Sige.
15: Jukax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Para sa K5 News FM Philippines, Lasay, Strantay, Nueve.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
8: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
8: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
8: Ako sab ang the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Parater.
3: Kami ang the power duo.
7: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
8: The K5 Country.
3: Maing buntag usab Pilipinas. Maing buntag mga ka-K5, K5 Pam. Good morning, Nimo.
8: Yes, good morning, K5 Brian.
3: Karon kay Miyerkules na, nanata sa Agosto 12 na 2026.
7: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Unsay lakaw-lakaw sa panahon, K5 Pam.
8: Mm-hmm. Yes, K5 Brian. O sana naman, kabagyo ang na-monitor nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kumpara base sa alas 2 nga report sa PAGASA karong Miyerkules, K5 Brian. Kaning bagyo anaa sa 1980 kilometro east sa extreme northern Luzon nga may gikusgon kini sa hangin nga 55 hangtod 70 kilometro matag oras. Og nagalihok kini padulong sa east northeastward nga direksyon sa gipaspason nga 30 kilometro matag oras. So samtang ang laing pangbahin sa nasod padayon gyapon na apektuhan sa southwest monsoon ukon habagat sama sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra ug uban pa. Samtang diri sa Visayas ug Mindanao, K5 Brian, apektado ta sa localized thunderstorms nga magdalag mga badag-uman nga kalangitan ukon mapanganod. Og adunay mga katag-katag nga mga rain showers, mga pag-ulan.
3: Aha. So layo pa ni.
8: Layo pa kay February.
3: Kumusulod ni siya unsay pangalan kay Fabam?
8: Wala pang mapul base sa atong gi-check sa PAGASA, wala pa man sila ginabot siya nga pangalan.
3: Unsa pa ni taga PAGASA, no? Kung makita na nila dito sa gawas, ngunong manugid raman mo, ay punggi na ninyo.
8: Pwede mag nila involved.
3: Diba? Na naman yun, nakita ninyo nga hindi man yung pusasan na yun, di kasulod di rin. Anong maingon pa mo, ano, kasulod yun, ano ba?
8: Kasulod.
3: Yeah, kidding aside, ano, anyways, magbantay ta mga ka-K5, mag-vigilante ta all the time because with or without the bagyo, gaulan because of habagat, K5 Pam.
8: Correct. Dagang kinapiktuan sa bagat.
3: Bitaw sa Manila, oy, napunoon sa naman to.
8: Grabe-grabe po mga basura, K5 Brigod.
3: Mauna, ligi. Ang dakong contributor, aning baha, K5 Pam, dili man kay ingon nato nga ato na lang ibasol tanan sa ulan.
8: Maudyo.
3: Kita nga mga tao mismo nga mga kinang mga damak.
8: Oh, bisag asa ra mag ay nako.
3: Oh, bisag asa ra ilabay ang basura na anya jud na ang gobyerno nga gaingon nga ang inyong basura ibutang dira sa basurahan kay amo ara nang pangkuhaon ugma. Susko ning uban.
8: Grabe, mga basura nang gawas oy.
3: Labay diri, labay dito.
8: Nagpost lang to si Uncle Motori.
3: Ha?
8: Si Uncle Motori nagpost.
3: Naunsa ingon niya?
8: Nagdira sa likod pa ka baga jug basura.
3: Okay, chairman guna siya dira sa MMDA guna siya godron.
8: Abita no.
3: Siya nay dakong tawo diharon sa MMDA. So wala man na nimo limpyo he dira General Ture. Nanilig, unta ka. Kanya, gisayfon, unta ni. Galing kay mama mo ganing Pinoy, kay 5 Pam. Once nga wala pa'y nahitabo, ah, wala ra. Pag naanagani,
8: dira na. Action.
3: Oh, dira pa na mo action. Ay, daghan di ay kuan diri, ing ana, di ba no? Grabihang baha as Manila, oy.
8: Grabe pita. Oo. Habagat pa to.
3: Habagat.
8: Pero habagat mo rin, mas daghan pa mang na damage, no?
3: Oh,
8: kadaot.
3: Siyempre, ulan lang kung nga ulan kay 5 Pam.
8: Ang ulan, oh. Walay hunong.
3: Bisag walay bagyo, ulan dyan na siya.
8: Ulan.
3: Oh, because nga tig-ululan na dyan ron.
8: Mm-hmm.
3: Maunay mga maunay kulang sa itong gobyerno because during that time, nga summertime pa, wala ni sila mang limpyo.
8: Oh.
3: Wala ni sila ng suyop diha sa mga tamburong diha.
8: No. Usa pang mo-action, nanay kuan, panghitabo.
3: Oh. Karon nga, mauna ni, ang nahitabo, dira pa naman sila maingon nga daghan na ibasura din hi. Diba? Diba? Yawa na. Ay nako. Umay na. Ano? Kabay untang adili na mahitabo diri sa probinsya, sa mga kunasa dapita. Di man jod daghan jod ka ay diri kay 5 Pam. Ano? Pero malagi, hindi kwanta, di na magsalig. Sige. So, layo pa ning bagyo.
8: Layo pa mang bagyo. Mantag din ka sakay.
3: Masakay saan sa man? Sa train? Or
8: airplane. Gilayhan mong bagyo din, no? Nga daga magbuliagos, Pinas.
3: Ang tuyo aning bagyo, di man dyan kay mga tao, kay 5 Pam nga kita, ng mga ultimo. Gatong mga kawatan.
8: Masiguto na ito ganaman. Dalos guam.
3: Anyways, pwede na mga monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, share, and likes mga ka-K5. Paki-follow na diha. And of course, pwede po maka-monitor via 95.7 sa inyong mga radyo diha, mga ka-K5 ba? Aron makatutok na dyan mo diha. K5 Pam!
8: Yes, K5 Brian. So, madunggan po ito ron sa 100.1 dira sa Canlaon City and 92.1 Fabulous Tubo. So, madunggan ito ron buntaga. Everyone is world!
3: Ayun!
0: Wow!
8: Walay copyright, ha?
3: Oh, imuha bitaw na. Di kumuangkon.
8: Hindi siya ka mungilog sa kumulululul.
3: Oh, imuha. Ako, apo na. Ayaw ko diha.
8: Ay, wala, no? Sorry, imuha ko na lululul.
3: Sige na, ay. Sige, direto sa mga headlining sa ito aning buntaga, mga ka-K5. Ano? Daghan ta mga balita aning buntaga. Tudas! Grabe, tudas, ano? Unya, paktay! Diferensya! Turnover! Estudyante! Kamote! Basura! Grabe mga headlines.
8: Grabe, oi. Baskuga, headline pa lang dahil. Baskuga mga kayo.
3: Onsa man yung tudas kay 5 Pam. Oy, gabi, ha? Nay usa ka insidente sa pagpamusil sa Kaingat. No? New Town kay 5 Jong, sakop sa Kaingat. O Barangay 1. Sa Barangay 1. Pero dool-dool ra. Pero pinaka-place sa incident is Kaingat, Jod. Oh, Kaingat, no? O sa kabana mga ka-K5, ang gipusil, patay rujab. Araba?
8: Grabe, no?
3: Tapad na, gisumbag pa dyan. Oh. So, nahitabo ni gabi i-K5 Pam, ang tawo nga ning pusil, ning lakaw-lakaw, isuga ba? Nga. Ha? Pagkadaghana naman yung balitaan eh.
8: Grabe, tubag din, no?
3: Grabe, ah. Kung naay gipatay diri sa Dakbayan San Carlos nga bana, sa Calatrava naay asawa nga gipatay sa asawa sa bana. Bana ang suspect. Wala, naunsa naman yung tao ni. Ang ban, doon na sila namatay.
8: Amoy
3: ra. Kay paghuman yung patay siyang asawa, mikutlo unta siya siyang kabuhi, pero wala gyud makutlo, buhi ra. Iyang gidunggab yung kaugalingon kay 5 Pam.
8: Ay, nagunay siya, nagunay.
3: Nagunay man unsa kahani. Layo-layo ni kay 5 Jong. Dol-dol ra. Oh. Unya, basi pwede ka dito ka dalagan aning orasa? Dito, apason talang ka no. Dito no. Dito ta mo live, please. Okay, grabe. Ha? Dito ta. Mas dako kayo to pa, Jod. Mag-asawa.
8: Oo.
3: Oh, dito tabay ta, balika lang nato ng New Town ron. Oh. Kay daghang kay balita mo ligini basta kitara tulor ka buok
8: man.
3: Lisod oy. Mao na ganyan kinsa diha gusto ganahan mo reporter diri sa K5 apply mo diri.
8: Mao jud kay oh. Pareha ni magdungag pinatsanay.
3: Oh, apil mo ah, dili dili mali papil.
8: Nabalag asa-asa unahon.
3: Pero parehan ning dagkong balita ha. Oh, patangin nyo dugi-dugay si K5 Jong to anang sutoy na sa kayo si ang aeroplano K5.
8: Ayoy, sana all. Nahira dyan ba sa na airplane?
3: Mapari-foyho na siya. Refoyho. Tama ba? Oh, refoyho. Kauban sa imong resume.
8: Resume.
3: May lang dili i ang tumoy nga may hypen ha.
8: Resume yun
3: ito. Resume ang goy. Pero
8: dili ang goy magul G5 bray. Kanang mga pronunciation sa mga apliyado line-line manggod.
3: Line-line, o. Oh.
8: Pare dito sa mga agod, ha? Mong maestra, Yulifine, yeah, Yulifine dito.
3: Yulifine.
8: Yeah, Yulifine.
3: Ah, nagani, kailan ako nga broadcaster, ang basa niya sa ko ang Morden, Mordin.
8: Sakto ko ah, more than man ko ah.
3: Tama na. Di normal na siya.
8: Pero akong resume sa iyo.
3: Dili man tama, wala perfect sa kalibutan. Kay Five.
8: Wala bitaw.
3: Ato akala katawa katawa rami. Kadaghan akong sayop. Oy, suskabing yun.
8: Pero mas malingaw na tagnay sayop.
3: Ah, syempre.
8: Kaya ang sayop, dito man tama katon.
3: Ako di dyan ko mo, angkon nga perfect ko kay daghan ko mga sayop kay Five Pam. Oo.
8: Pero katong kasaypanan, mabito ito yung magdala na tug ka kung ano.
3: Kalambuan.
8: Kalambuan.
3: Oh, nangaya naman kong patawad sa mga sayop nga. Eh? So,
8: drama mo na yun.
3: Atangin nyo dugay ha, si K5 Jong Versalles, mo parifoyho sa ta. Kay kining diri sa Dakbayan San Carlos, pakaronon po dato ni Grabiha.
8: No, K5 Jong, abot tayo sa lobby katong nagipantapas.
3: Bitaw, no?
8: Abot tayo sa lobby.
3: Asawa, gipatay sa bana, mihikog. Sa Refoyho, Calatrava, gabi mga ka-K5 ha?
8: Pero wala siya namatay.
3: Oh, wala namatay ang bana. Ang asawa, wala dyan nakaluwas K5 Pam.
8: Kaluoy, unsa siguro yung sinundana, no?
3: Speaking of asawa, o bana, gipatay sa asawa, kung sa mani ang paktay, nahinumduman ninyo mga ka-K5 dito sa Kabankalan, atong barangay Hilamunan, am I right? No.
8: We'll check it.
3: Nahinumduman ninyo to K5 Pam?
8: Yes, K5 Brian.
3: Murag imo maning balita, gani, no? Nga ang asawa, naabtan kunuhay sa bana nga gidunggab ang tiyan. Pero una ingon niya gipaak sa bitin.
8: Gipaak daw og bitin, oy.
3: Oo, nga nangita siyang himag, lana kay basig matambalan ra. Pero pagdala nila sa ospital ang asawa, ingon sa findings ng doktor, so di man ipaak sa bitin, oy, dunggab mani. According sa bana mga ka-K5, nga gisulod ang ilang balay nga wala siya diha kay namasadag tricycle. Aha.
8: Gabi siya mamasada kaya walang prangkisa.
3: Walay franchise. Kita mo mga tao, may mga layita, wala gasunod. Ang natabo kay Five Pam, siya naon ang gikasuhan sa polis ang bana.
8: Non.
3: Gidudahan sa polis o ang polis di man mukaso kung walay dakong ebidensya.
8: Bitaw.
3: Na may posibilidad nga ang polis nakakuha jud og source nga tinud-anay nga nakatudlo nga ang bana mao di ay ang suspek sa pagpatay sa asawa dito sa Kabankalan. Ang gibuhat sa bana ning Suroy sa Manila nagpatulfo siya. Unsa may matabang ni Tulfo kung naa kay kaso?
8: Dito no.
3: Si Tulfo karon dili na ana ka-active unlike before.
8: Oo, based man siya ron.
3: Aside from that, politiko na si Tulfo. Senador na siya. O iya paning dampigan ang bana, mapildi siya. Pulis na ko na ning kaso god, and I source, ganun imo pa na. Pero si Tulfo nag-playing safe na ron. What I mean is, wala ko na ingon nga, dili na siya anak ka-active ha. Playing safe na siya anak ron, dili na siya maingon na itong una nga manghulga.
8: Mamirahay siya.
3: Murag iro ba ang pating isuga ba, no?
8: Murag itong irong buo.
3: Oh, pero karon anak, nagduyan-duyan na lang siya. Kay,
8: oh, kay politiko man.
3: Politiko na siya.
8: Ito, dili buto.
3: Ah, so balik ko na to ni Ron gahapon kay Five Pam, adlaw di ay sa mga igsuon na to nga naay mga diferensya sa panghuna-huna. Kini mga tao nga naay mga
8: gahapon 11?
3: Gahapon 11. Mhm. Kuan ito nang
8: gusto 11?
3: daghan kayo gipangdala diri sa Dakbayan San Carlos, pero dili na sila totally nga may mga nang kuan na jud sila ha. Kinag-suffer og mga depression.
8: Depression,
3: no, may depression. So gipang check up sila sa mga doctor kay 5 pam. Gipang check up sila sa mga doctor, gikan sila sa bisag asa na lang nga barangay diri sa Dakbayan San Carlos.
8: Ubay-ubay jud eh.
3: Ubay-ubay sila, uy. Kanang ubahan dito na daghang kay nang lingkod dito kay 5 pam, no, sa City Health Office dirao. Sa barangay 6 ba na diha dapita, barangay 3. So pero gahapon gatambay ko dito sa gawas. Bisag naay gipang check up nga may mga diferensya sa huna-huna. Naay pa gaagi-agi nga kinang full pledge na jud ba. Kay kaila ka full pledge sa jud?
8: Kanang kuan na jud kay.
3: Kinang kuan na jud wala na ilis-ilis. Kinang kuan na jud sila kay ba? Wala na chance sa hugaw na kaayo. Oh, dito po sige gaagi-agi. Lingko kini sila wala man ninyo tambalin ni.
8: Eh. Nyan yung sarap. Lara.
3: Wala, kaya ako ramang ipangutana ko ang kagalingon at orasan. So, naghuna-huna ko nga, ha? Apil na ko ana nila. Ako yung nag-istorya sa kagalingon. Dili, bitaw, kaya nakita na ko, tagtulog ko buok, nag-agi-agi. Daghan kay Dirisan Carlos, no?
8: Ubay, bitaw, ambot. Sa problema siguro.
3: Problema. Dili, kinang katong nang tamaan na jud ba nga nablang bragula na pamilya.
8: Oh, bitaw no.
3: Daghan kay sila no.
8: Kuan na lang kumbaga nagsige na lang pang
3: suri-suri.
8: Suri-suri di palibot no.
3: Bitaw no. Luoy kay sila lang taon BI.
8: Tong mga uban kay mga tag-as sa kibok nga nagpilit og maay ba. Ano?
3: Ang kuan ko no, ang may pinakadaghan nga barangay diri sa Dakbayan San Carlos og may diferensya sa
8: una.
3: Di man jud diferensya sa una-una, may depression lang ana lang guro no. I'm sorry no. May depression or gasuffer nga bro dili nindot ang ilang mindset kay Pam. Sa nai usa ka barangay.
8: Oh.
3: Pero ako ang kailawa man maapil.
8: Wala din. Kasi gid ka patambal ato.
3: Dili na kuno sila maayo jud kay 5 pam. Long term na jud na daw kuno siya, pero ang tambulong lang na ni tambal mao na kuno makatabang nila. Nga
8: may makapakontrol
3: ana. Makontrol bro, ana na lang jud kuno. Ah, haleluya po nila no. So kung dili nila na mas ma-control, mahimo na silang pareho ng uban-uban maging matay, ano ba? So delikado kay. So sumaayo kay may na mga intervention ng ato ang gobyerno anak nila, K-5 Pam. No?
8: Maayo.
3: Sige, unsa man ang turnover? Ang bata nga nakit-an sa Barrio 2, mga ka K-5, diha sa may area sa Guadalupe. Gahulat sila nga na mo adapt.
8: Wa pa di ay?
3: Wa pa. So kung kinsa man to ang inahan anida, luuya sa imo anak, ipa-adapt na siya.
8: No, bisin magmahay ra siya, biya.
3: Mahay, oy karong gamahay ni. Gamahay ni galing kay
8: kung siya ba niya, no?
3: Oh, galing kay kung mugawa siya kay 5 Pam.
8: Hadlok na po to.
3: Pusasan jud siya.
8: Nan. Kung giingon dira, dili to mugawas. Oh.
3: So ang bata, dad-on dito sa sagay. Kung walay mo adapt.
8: Sa sagay? Ano sa sagay?
3: Burag na i-shelter dito kay 5 Pam.
8: Ay.
3: Na. So, bleh, ni mo na, kay nganong man.
8: Bleh.
3: Nganong man, buangon man ka.
8: Sakit magdaldala kag siya makabulan ya. Manganak mo diyan sakit kayo then bihaan.
3: Bihaan ra. Ilabay-labay ra. Buro naglabay rag hugaw ning inataya ning bihana
8: ni. Pusit pasian ba? Oh, bihaan.
3: Unsa man ni ang kamote, no? Grabihan, no? Kamote, keso ug uban pa kay 5 Pam. Ang nakatilaw aning confidential funds.
8: Ayay. Nana po'y bago mga pangalan.
3: Oh, ni Vice President Sara Duterte. Unsa itong uban gani ni Moki 5 Pam? Unsa, mga unsa to? Mga...
8: Maura man po na diri.
3: Oo. Ha? Sa... Sa orasa na. Lumpas na din. Karoon na lang, no?
8: Karoon na lang, nabalik.
3: Unya, ang DOJ, mga ka-K5. Unsa man yung basura?
8: Oh.
3: Ang DOJ, gibasura ang kaso against Vice President Sara Duterte nga inciting to sedition. Unya nga nung sige pa man, bro, nauna ni siyang tackle, di ba, sa impeachment trial. So, gibasura sa DOJ, meaning,
8: mo yung pinakauna.
3: Walay basihan.
8: Basta yung basura, wag yun basihan. Dahil basihan, pero huyang.
3: Huyang. Uy.
8: Ganun yun.
3: Grabe, ano? Sige, mubalik pa ang
8: Foro de los Pueblos.
3: Mubalik pa ang
8: Foro de los Pueblos.
0: News FM, championing the lives of the Filipino. D3 by Health News. D3.
2: Country Bio.
9: Ako si Mia, daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
11: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
12: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
11: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
12: Sakto.
11: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
12: Correct.
11: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
12: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP, nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
11: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
12: Unya constipated po sila.
11: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
12: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
11: Mauna.
12: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
11: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
12: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
11: Of course.
12: So kung may hypo ka, kinahanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
11: Aron mo taas ang core temperature.
12: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinahanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
11: Yes, D3 Bio jud.
12: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
11: Kada
12: bang nakay pindutan.
11: Murag mga na switches ano?
2: D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
11: Pindoton pud nimo.
12: Oh, pindoton pud nimo.
11: Pero
12: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
11: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
12: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
11: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
12: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
11: Yes, makatabang jud.
12: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir JP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
11: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
12: So mag D3 Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
11: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
11: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
14: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Irving Auto Repair Shop.
2: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Dulo manun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o servisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badlumon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon.
5: Lashet and wife na mga ka K5.
6: Yeah, sa mga nagpanglipong-lipong din na, kahit taas ka ayog, ikaw di ay. Pero nag-power trio naman ka. Sa mga naglipong-lipong din na, nga nag-problema lagi kay tungod sa sobrang kataas sa ilang blood pressure. K5. K5, right? So, ayan na mo pag-antos na mga higala, no? Kaya delikado kayo na. Ato anang sagngon na yun. Kaya para matuldok ka na, di na mo mag-antos. Ania ang ato ang power trio. Magsige yun may recommend ani yung mga higala kay kabalo yun may 100% yun mo matabangan ani. Ato ang DTX 500, may TC o Death Ray Bio.
5: Aha.
6: Lawas niyo paligunon, sakit wag tangon.
5: Ayun. So, kini nga mga produkto mga ka K5 available na sa mga botika nationwide. Last binajod diri sa San Carlos, Toboso, Calatrava, Canlaon, Valle Hermoso, DSB. Og sa mga asa padapita mga ka K5 ba, kining Power Trio mao ni ang DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Well, hindi po ni siya mapalitron kay, siyempre, diri sa Dakbayan San Carlos, ito ang clinic, ang Doc Alternativo and Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building ra sila. No? Sa Bigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, mga ka-K5. Og diha sa inyo mga barangay sa proper Punaw na si Madam Aiza Secretaria, no? Sa proper Punaw. Si Tatay Ruben Ruel na sila sa May Pili Street at bang sa Old LTO, no, Center Mall diri sa Dakbayan San Carlos. Si Madam Rosemary Humampit, no, taga Manihan Barangay Bunga DSB, si Madam Arlene Gutib ha dira sa May Kuan na St. Vincent Barangay 1.
6: Ay, na po dira.
5: Sa Santa Rita College K5 Pam. Dito ko ganihan nakakaon kay nakalabay ko ba?
6: Ay,
5: no?
6: Nakapamahaw na ka?
5: Oh, porting kusugas radyo dito, oy.
6: Yun.
5: Ah, dungog kayo.
6: Naglanog-lanog dito rong buntaga.
5: Naglanog-lanog. Ingon ganit ko sa kong huna-huna. Basig masuko ni taga Santa Rita. Di nga, abot dito sulod ba?
6: Yun.
5: Kusuga lagi.
6: O di, napidago nga nakapaminaw sa klase. Nakapaminaw pa sa nagbalita.
5: Husto.
6: Double ba?
5: Double. Ano?
6: May kalas oras?
5: Oh, usay maulaw lagi kumukaon dito.
6: Ay, nagkaulaw good. Kaya dili ganti ka unya.
5: Dili
6: pero libre ko. Room.
5: Ha?
6: Ay, libre di ay.
5: Di libre.
6: Ay, baulam ko na libre ko.
5: Bayad jud ko eh.
6: Bayad jud ko no?
5: Negosyo gud na astawo
6: mo.
5: Dili pwedeng.
6: Sa iyo ba ka nang gluto ay mukha ra ka dito.
5: Last stress guro bugtaw na sila.
6: Oh, maragara jud.
5: Kay porting daghana.
6: Eskwelahan no?
5: Duol, duol.
6: Ah, nindot kayo kay halin kayo kay eskwelahan man.
5: Duol. Una dira ka makakaon kay 5 pam lagi nga kinang lami, lami.
6: No, lami.
5: Pareho po ni sila sa may KC dira o KC eatery sa merkado. Diris dak bayan San Carlos.
6: Na po diray lami.
5: Ay, so si Nanay Nancy diha, porting kusugas radyo.
6: Oh,
5: sa tapad po ni Nanay Nancy diha nga napoy radyo diha nga puting kusuga nalimot ko sa ngalan sa merkado dira mo pangaon kung naamos merkado.
6: Lami ko kanila mga sudan sa dira.
5: Lami ka.
6: Brato ra po makapalit ra tag 20-20 ba.
5: Na. Si Nanay si Madam Arlene Gutib kauban niya diha ang iyang mga angels. Ha, may mga angels sa diha eh, no?
6: Angels.
5: Gaserve o mga pagkaon. Salamat kay ninyo ha. Niyabot anan pa jud sigara smile
6: mo, eh?
5: Ha
6: gigutom na ko namino
5: ang bitswelas dito pagkalami aki 5 pam
6: ayun palit ko niya
5: oh grobiha oi bitswelas ang ay nako pwede pa mapalit diha sa may kaingat barangay wine na kinanay Angeline Tingal no onya sa Sitio Talavi barangay Punaw si SCC o wala da anyway maapil no. Balikan ako ng uban ron mga ka-K5. Ah. Si ka-K5 Jong, try na to. Basi inaana siya dito, K5 Bonjay. Ano? Pero before Ana, good morning to Niyang Tikson Taob. Good morning ka-K5 Bri and K5 Bam. Lihog ko shout out ani nila. Kay Kusog, kayo ilang radyo sa barangga, sa Sir Bri. Si Tilo Ribatado, Roger Taob o sa iyang asawa, si Manang Magning. Always jod sila na minaw Sir Bri K5 Pam. Salamat. Emil Italidong, good morning pod. Napod si John Bryle Russell. No, naminaw po naning oras aron. Thank you so much. Yamang usa ang ako ang pangalan o asa ang ngalan sa partner na ko eh. Bryle Russell, no?
6: Bryle Russell.
5: Julieta Niaga. Ah, sige, panyaga lang diha. Kabatuan, good morning, Sir Bri og Miss Pam, always na minaw ninyo. Feeling na ko kining si Madam Julieta, kung ano siya. Asawa ni Sir Celso, Kabatuan.
6: Wako kaila sa murag-mura.
5: Ah, Celso,
6: gura Celso. Ba?
5: Oh, bitaw, si Madam Julieta, maybe. Ano? Si Grace Ann Mancao Putot. No? Good morning mga ka-K5 Bri, K5 Pam. Shout out na ko sa akong nanay karon nga naminaw sa inyong programa. Karong buntaga, watching from Urban Phase 6. Napo naminaw si Lore Habuni. Good morning, happy birthday to Ma'am Marisa Velasco, teacher sa Villa Lina. Thanks, Sir Bri and Ma'am Pam. Sige, balikan natin uban ron.
6: Sige, sige.
5: Before ni K5 Jong, kaya ga-travel pa siya, unahon sa nako, ipakita na to ninyo, kining usak hitabo, good K5 Pam, nga linog dito sa Colombia. Unsa pinaka latest diha K5 Pam? Aha. Ang pinaka latest aning linog sa Colombia kay kuan kinang 7.4 di siya, no?
6: Aha.
5: Atong Lunes na itabo. Go ahead, K5
6: yes,
5: Pam.
6: Yes, K5 Bri. So ani atong Lunes, K5 Bri? Ang kaning 7.4 nga linog miigo ni dito sa Western na Colombia. Grabe kusuga K5 Bri kay atong pagkatayuga grabe jud ay mga building oy
5: hugno jud
6: dugmo gid kay Five Bri.
5: Aha.
6: So sa karon ang pinaka latest nga update ani miabot na sa duol o kon 200 ang kumpirmadong namatay.
5: 200 gahapon 111
6: kapin 200 yes kay Five Bri ang namatay.
5: Aha.
6: Unya samtang ang samdan ani anaa naman sa 800. Unya ang mga kadaot ani danyos nga gibilin.
5: Aha.
6: Mga simbahan, ospital ug airport. Paluparan. Mao jud ang kalamanang nadaot atong linuga kay Fibra.
5: Sa pagsabot nako naaga ni sa 1600 ka buok nga mga buildings o mga building ang nangaguba kay Five Pump. Ha? And ang mga residente karon wala usa gipa balik sa ilahang kuan
6: Pinoy-anan.
5: Pinoy-anan because nga padayon ang aftershocks nga kahitabo ditong dapit kay 5 pa mano.
6: Delikado kayo mobalik sa ladayon.
5: 7.4.
6: Yang uban ato kay Fabray, way siguro nang leaky na to. Us ka tayo og na lang hugno naman.
5: Ang aftershock man ay delikado pa jud.
6: Mao jud.
5: Oo. Kay so, kuan man gud ni kinang ingon nato kay 5 pam pag ingani ang mga balay diha nga nanay mga crack.
6: Dali na kay mahugno.
5: Mahugno jud na dayon kung mo after. Ang aftershock sa ba ani kay 5 pam dili kuan, dili tag pila ra ka magnitude.
6: Dili hinay kusog pud.
5: Kusog pud gyapon, murag linog nga normal gyapon.
6: Oh, usay, usay preto sa saranggani mo, usay maabot pag 6.
5: Nakusog kayo.
6: Kusog naman ang 6.
5: Oh, kung namoy mga cellphones diha, mga ka-K5, kindly check sa itong live diha.
6: Mm-hmm.
5: Kay dira na ito makitaan kung naunsa, giunsa paghugno sa linog ni mga dagko kayong mga building dito.
6: Grabe.
5: No? Oh, grabe.
6: Kaniliging kuhan K5, Bray. Kaning trahidya ba? Katalagman.
5: Katalagman.
6: Igi na ito matagna.
5: Bitaw. So, mauna nga karon mga 200 na ang nangamatay ani.
6: Padayon pa siguro ni Kifabray kay ang operation padayon pa man.
5: Bitaw, no? So, dapat, mauna lagi, wala man ta ni Ingon, no? Nga, basig mo igo ni sa Pilipinas, puro palayo lang dyan, no? Because nga karong mga panahuna, kining mga ingani, murag nagsigisigi naman ang Juniki 5 Pump.
6: Correct. Murag isunod-sunod na lang. Bisagasa nga lugar. Kay nguna, atong Venezuela.
5: Pila ganing patay na ato?
6: 6,000 ito kapinpatay.
5: O, grabiha, no? Unya, adlaw ba ito ay, di ba?
6: Adlaw
5: po
6: to?
5: Oh, adlaw po to. 6,000 na ang patay.
6: 6,000 ang patay.
5: Oo. So, kining mga the big one, diri sa Pilipinas, mga ka-K5 nga ingon-ingon sa Feebox o uban pa diha ng mga authorities na to. Dapat nga preparado jud ang Pilipinas ra ba? Dili jud preparado kay 5 pam.
6: Murag usa pa man nagagna na.
5: Oh, sa mga disaster nga mga ingani ka worst kay 5 pam. Yes.
6: Murag kulang sa pagpangandam. Oh,
5: kulang jud sa
6: kagamitan.
5: Pitaw. Giuna pa man gud ni Marcos ang
6: kanang kawat-kawat mga mamalita. Dili pud siya.
5: Dili pud siya. Di kitong launching daw ligi sa kuan, rocket.
6: Ya sa rocket. Magpalupad.
5: Unya, oy, speaking og rocket ha, ang China nagpalupad og rocket.
6: Abot dire.
5: Wala oy, wala gani ka taas maayo ning buto.
6: Oh,
5: ning buto.
6: Oh my god.
5: Napakya sila kay 5
6: Pump. Ay, China, abi kugko na sila. Maayo na ilang mga kagamitan dira.
5: Unsay maayo nga jutay tingki, mabuwak na ng mga baso nila.
6: Wala yung katulbong.
5: Wala katulbong mayo ning buto.
6: So, alam mo na yung pagkahimu, ano ay?
5: Oh, yung mga gani, nga mamalit o sa dili ng Chinese-Chinese.
6: Ike, managod.
5: Oo, mga pikoy diha, no?
6: Pantay ka nang dalikin mo lumba, dali mo.
5: Kunya, usap pa dyan sa gibisihan doon sa Pilipinas, katuliging paksilika, ligi.
6: Paksilika.
5: Oo. Burag si Sarah, pag ka, ha? Ano yun?
6: Ano yun?
5: Foxy.
6: Foxit.
5: Foxit?
6: Yun. Foxit, tante ka.
5: Naulawan bigka diyot ato si Vice President Sara Duterte, no? Kay wala niya mag-gets dayon ang paksilika nga gisulti sa iyang tao ra pud to, vlogger niya.
6: Ma vlogger dito.
5: Ma'am, what can you say about paksilika? Siya, ha?
6: Ano 'yun?
5: Ano 'yun? Fox, ano 'yun? Ah, iro si Fox.
6: Ano comment?
5: So, ang mga vlogger ni PBBM mga hindi naman na, mga basta mga against Sara Duterte asos ga-enjoy og comment oy about paksilika.
6: Ilan ang fiestahan dayon na?
5: Fiestahan dayon. Mao na gi ingon ron nga mas giuna pa ni Marcos ang mga dili practical nga mga needs.
6: Mao dili jud kay maraga dili siyang labing nagunang importante.
5: Oo. Nga, kaya nga kung usahay good nato sa mga example ikaw soon, karon mismo, no? Si K5 Pam, nakitaan ko grabe ka ka-practical K5 Pam. No? Grabe ka pa ang practicality of your mind na as imong kaugalingon nga no. Nahibaw-an nimo kung ano nasulti na ko na?
6: Wala. Sugiri ko.
5: Dili ka tigpalit sa mga butang nga according to you is not that need
6: Mojo
5: sa imong kaugalingon. Di ba?

0: kita ba sa sitwasyon? Nga nung unahon dyan nato ni mga paksilika, mga launching aning racket, nga dili, wala ganito tayong mga kompleto ng mga classrooms.
1: Mitos, ha?
0: Ha? Gibaha pataron.
1: Paginataron ng mga flood control.
0: Na.
1: Usaw mga paksilika yan ang lutaw na ta. Okay, ah, di ba?
0: Imagine mong paksilika kay Five Pang. Ah. Ang maka-benefits ana, China pa. Kung uban mo naso, dili kita.
1: Hindi, ipalangga nilang China eh.
0: May mga microchips na siya kay Five Pang na gamiton ano yung mga new technology na to karon sa kalibutan.
1: Agoy.
0: Ug uban pa. O niya, makaguba pa as alleged. Di lang ko mo sure. Kaya naapoy mga authorities na kaingon ana nga, di man na ingon nga ang mga, ang mga tubig, mga hurot. Ah! Mao nag-ingon ni Marcos nga mapatindog ta ng faksilika.
1: Kay
0: daghan tag tubig diri kay sigira tag ibaha.
1: Basin, no? Di na lang maghimo og flood control ba?
0: Ipa-siphon na niya.
1: Oy, paigot na lang ng kuan. Tubig baha.
0: Kung gusto nyo ng tubig, marami dito sa Pilipinas po. Dito na kayo magpatayo ng paksilika nyo.
1: Yung magamit rin na ang lubog. Okay rin ang lubog.
0: Maunaway po na akong mahibaw.
1: Kaya pong pinaw, maraming pyo.
0: I-process na. Pwede na.
1: Ah, limpyuhan na sa laon na basura.
0: Kining giinom na itong mga mineral water, Kifaypa. Kibalo ba ka nga kinang giinom na itong mineral water? Gika na sa hugaw.
1: Ah, di na kuminog tubig rin, oy.
0: Di, wala kayo. Di ba, MJ? Gika naghugaw.
1: Gika na naghugaw?
0: Giprocess na yung mga tubig, yung kanang mga water refilling station. Na ano yung mga stages, o ba, mga 16 stages, 25 stages. O, may mga filter na siya. Kuana na siya, gilimpiyuhan, pero gika na, uban din ay chlorine, na gika, unsa ka? Pero paggawas, ana, limpyo na siya.
1: Ay, okay.
0: Na.
1: So, hugaw dyan, no? So,
0: ang kita raman lahi, mga pa, tao.
1: Oo, lahit ah.
0: Yung kaontag limpyo, ning gawas.
1: Hugaw! Na! Yung uban dira, magsigig inarte. Gadala rin po na itong tae.
0: Story!
1: Di ba, kaya kadawa sila ito, gadala big hugaw, kadala ka. Oh.
0: Oh. Diba? Arte kayo niya, hugaw mga sulod ana. Ay, dagan. Ingon din rin ko, Ana. Ingon, nakadaghan din comment. Oh. Sir Boy no family, good morning. Kini si Sir Boy, balami kayo ni sa mga comment.
1: Gani.
0: Oh? Ingon niya, good morning to the best broadcast partner.
1: Aray.
0: Siyempre naman.
1: Siyempre naman. Kipay Bregon.
0: Oo. Silda, Caballero, Lingaw-Lingaw. Ah, maglingaw ka dyan, Manny.
1: Wala lagi ko naman ipabasa.
0: Ha? Sige, basahan natin.
1: Sige, basahan na din naman eh.
0: Basahan na din.
1: Sige.
0: Oh, basahan din.
1: Si nanaka ni Silda. Ari si na Silda. Si Ray Caballero Lingaw-Lingaw.
0: Di, wala pa na ako basa si Silda.
1: Ah, wala pa. Sorry,
0: nagun. Oh.
1: Si Silda Caballero. Oh, asawa ni sila? Silda Caballero Lingaw-Lingaw.
0: Kira yung pangutana ni mo. Ikalima na ni mo pangutana. Kaya kung nangutana po ko, Ana, mag-unsa ni sila yung duha.
1: Ah, Silda Caballero, Ray Caballero. Ah, mangutana ta. Sige, good morning, Sir Brian og Idol Pam. Vlogs, pa-shout out ko nila Siegfried Riking nga nang limpyo sa among simbahan. Salamat, watching from Sitio Kalubihan, Barangay San Isidro, Calatrava.
0: Wow, salamat.
1: Salamat.
0: And si Sir Reyna po, Dingaw-Lingaw, mayong buntag, Ma'am Pam, og Sir Bri, maniaga taotan. O manoy, buntag ko man kaayo. Maniaga, maniod to, di ba?
1: Maniaga. Kung ano siguro buntag.
0: Aga. Ang maniaga, guru na dito sila.
1: Pumahaw.
0: Utan, kamunggay, sagulan, og saluyot with pritong isda, ang lemongrass. Thank you from Calatrava, San Isidro.
1: Kalami, oy, gutom kong samot.
0: Kamong duha ba? Magkikuan-kuan rin dyan, mininyo. Muon dami diri ron. Mahaw sa mi.
1: Mahaw mo na sa inyo ron ba? Ah, anap si Kuan. Ana Marie, Mahinay Pirater. Good morning, Sir Bri. And si Spam, God bless you always.
0: Thank you. Si Chris Con, mas importante pa nila ang wants kaysa needs.
1: Correct siya. Si Vergara Jose Roger, pa-shout out ko diri sa akong mga silingan sa Galangan Idol.
0: Ay, salamat kayo. Julieta Niaga Kabatuan. No, yes, sir. Asawa dyan din ni Sir Celso Ligue Kabatuan. Pa-shout out ko sa among silingan diri, Bri, Sir Bri. Lasingko paskadlawo nag-tune in na ni sila og always gid ni sila gaminaw. Shout out kong Lilia Abapo og Pilo Abapo Survey. Salamat kay ninyo diha.
1: Salamat.
0: Thank you kayo jud no. Maro man na amo ang kalipayan ng kain na ay maminaw na.

0: Oh, good morning po ko ni Mama Perla dira sa Malangsa nga. Sayo kay na siyang magsayaw sa ayaw.
1: Bitaw, no?
0: Mamino sa K5.
1: Mm-hmm. Erwin Pod Aguilar Matulak. Good morning ka K5 Brian. Mampam regards sa kay Ihado Jong. Okay.
0: Pag-anang Erwin, abe kong tulfo.
1: Tulfo na. Yes, speaking of Jong, ni anasi ka K5 Jong Versales sa balita K5 Pam. Nga asawa gipatay sa bana.
0: Ay.
1: Onya ang bana mihikog K5 Pam.
0: Pero wala namatay.
1: Wala namatay. Ah? So asawa namatay, ang bana na hospital kay K5 Pam.
0: Ay, grabe.
1: Si K5 Jong Versales naa na sa lugar kung asa nahitabo ang insidente gabi ni ana si K5 Jong.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jong, go ahead. Good morning.
3: Kaya kaya may bray, nanatakaroon ka rin sa may pinayanan ng asawa nung lumba allegedly sa yahanya bana pasado alas 8:00 sa ito gabi din sa may barangay Repuejo proper ng lungsod sa Calatrava. Now, ang kanyang biktima base sa ito ang na dawat ni report sa Calatrava Pinte, itago lang ito sa pangan nga si Milagrosa.
1: Milagrosa.
3: Ang yaaning bana si Tito Kakipay Bray.
1: Kinsa?
3: Gabi.
1: Kipay Jong? Kipay Jong? Tito.
3: Yes.
1: Pila ang pila edad ni Milagrosa?
3: Kinsa kayo? 35.
1: Si Tito?
3: Dala ka? Si Tito kay Kuan. Wala may indicate da. Dahil lang kayo pangutanon ito yung anak.
1: Sige.
3: Andre, actually, ang yung anak ka K-Pab Rai sa Kuan.
1: Okay. Aniho na to, K-Pab Jong? K-Pab Jong, inaaniho na to, no? Before ta dira napita, kindly, Kuan usa, kindly, i-explain usa, or ipahibalo usa, o sa napita ka, unsa ang sitwasyon sa ilang lugar, unsa ang diha napita, K-Pab Jong. Mm-hmm.
3: Okay, diri ni K-Pab Rai sa may proper gate, barangay Repuejo, medyo sudlunon ni siya nga porsyon,
1: okay.
3: Nga medyo kininiang na dikit-dikit ang mga pamalay.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Unya, kuan, kininiang kagabi, pagkahitabo mangudawani,
1: mm-hmm.
3: ang kining ilang anak na lalaki, tuwa dito sa plaza. Ang plaza, by the way, gikan diri sa ilang bay, murag mga pila lang kamitros, dolra ka K-Pab Rai.
1: Mm-hmm.
3: According kay ganina kay itago lang ito sa pangan nga Dudong.
1: Okay.
3: According kay Dudong,
1: mm-hmm.
3: ang posibleng rason sa kinini ang away daw sa iyahang ginikanan
1: mm-hmm.
3: kay kinibitong motorsiklo daw as alleged.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Nga kinini ang wala daw mabayaran. Asa man to si Juan Drin?
1: Si
3: magikan ni sila dito sa ilang kusina. Sa kusina pa lang nalubaan na ni ang kuan, nalubaan na ni ang kining biktima. O niya nakadagan siya pagawas diri sa kilid sa ilang balisbisan
1: mm-hmm.
3: diri sa main nila nga kinini ang ganghaan. Diri piting daghan kang dugo diri kay tapay. Ga.
1: Naayang anak diha, direkta ta dito bisay anak be.
3: Mhm. Oh. Nasi Sir Brian Mordin sa Picas linya makihistorya sini mo.
1: Sige kira? Sige.
3: Kita bro, si itago lang to ha sa pangalan nga Dudong.
1: Laki-laki
3: sa Picas linya kita. Oh, lalaki.
1: Dong, may buntag dong, Sir Dong.
4: Gay may buntag.
1: May buntag. Pila imong ayo kalimot ha, ayo gisulti ang ngalan ni mama nimo og ni papa nimo ha. Onya, ikaw pila edad nimo dong?
4: 15.
1: Nag-eskwela ka, ayo lang isulti ang school, nag-eskwela ka.
4: Oh.
1: Unsa may grade nimo?
4: 9.
1: Grade 9. Okay, sige. Pila mo ka magsuon dong?
4: 5 na patya migusa. Upat na lang mi.
1: Upat, ikapila man ka, ikapila ka.
4: Ikaduha.
1: Ang kamaguwangan bay laki.
4: Bay.
1: Unya ang uban, unsa sila? Pila mo ka laki, pila ka bay?
4: Duha bay, duha pud ka laki.
1: Pila ning edad sa kamaguwangan?
4: 17.
1: Ang kamanghuran?
4: Kwan, 14.
1: 14. Ah, dugol ang usa pod pila?
4: 15 pareha, kaluha mo gutong usa.
1: Ah, kaluha. Okay, sige, kaluha de. Unsay trabaho ni papa nimo?
4: Sir?
1: Unsay trabaho ni papa nimo? Unsay obra niya?
4: Kwan, ganang sa
1: ayo na isulat.
4: Ayo na.
1: Ha ha.
4: Sa kwan ba sa tansan?
3: Ah, puno.
1: O sa sa punong. Balami. Sa punong.
4: Oh.
1: Ah, okay. Unsa yung trabaho? Unsa trabaho niya sa punong?
4: Nang kwan. Harvester ba?
1: Harvester. Okay, si mama nimo, unsa trabaho?
4: Kwan. Sa catering.
1: Catering. Okay, di na lang nato isulti, no? Sige, standby dong ha. Asawa Giluba patay sa iyahang bana sa Calatrava, Bana, Mihikog. Okay, sige. Kamahin. Okay, dong. Tell us ng sugiri economy. Unsay nahitabo jud gabi idong? Kay say economy maminaw ramin nimo dong. Go ahead. Hello dong.
4: Kuwag nang Gidunggab. Gidunggab nang muragi kwanja baga sa sulod gisa gidunggab.
1: Gisulod ni
4: muragi abot.
1: Aha.
4: Gidunggab niya, gidunggab. Murag sila na bitaw doon. Nang yarang pamina niya ka mama ba? Murag lang siya. Pamina niya ka mama. Murag lang kwan. Hayop ba?
1: Aha. Teka muna. Teka muna doon ha. Sir Jong, na kay extra cellphone dira, Sir Jong?
3: Nakakakipab. Ang problema kay wala signal ng kipab. Actually, nakikonnect na ko rin dari sa
1: kuan. Kuan na lang. Kung naka extra cellphone kipab Jong, while ga-interview ko, kuain na lang siyang video daan. Recorded lang. Sige, bisag likod lang kipab Jong. Sige. Pagkahitabo, gabi idong, asa man kadapit? Asa kadapit?
3: Wala, gitawag pa siya kipab. Kuan, sa tuwang pagkahibalo ka kipab, dari siya sa plaza. At bang na silahang kuan at bang ranilahang balay. O niya, pagka hitabo gabi itong kining
1: nana
3: kuan,
1: siya, kining
3: ba dito maga sa plaza gabi, no? Kasi nabawaan mo nga marag nagkagubot dire.
4: Si Pap, ang
3: marag nagubot sila dire.
1: Sige, hatang ko na balik niya.
4: Tungod sa motor ka, dili bitaw barya ni mama. Dili man gustos mama mo deliver mi sag kahoy na dili man niya tagang pan kanang parta sa kahoy ba murag safety ra niya ba
3: ngano man
4: okay para sa suwi pura niya guro
1: okay oh, teka muna
3: nakisaman teka ano mo si mama nimo
4: papa
3: amo ang wala gitugya ni mama nimo ang kwarta ka papa nimo kay
4: suko mas mama dili tugan ng kan ba kwarta na asa motor na dili niya bariya ng motor kay mawag mo yapon dili mo yapon mabot ka mamang kwan kwarta.
1: Okay, unya unsa pa jod bali si papa nimo na ay namoy motorsiklo dong namoy tricycle motor
4: oh na pero di pabargo.
1: Okay, kinang motora utang
4: oh ina utang
1: tapila mapod ang bulanan ana
4: 17
3: or
1: 17? Tapila ang monthly. Aha. So, gabi eh, si Papa Nimo nagbiyahe og motorsiklo, gakarga og mga kahoy, ang income ni Papa Nimo, wala niya gina-intriga or ginahatag dito ni Mama Nimo, ana?
4: Oh.
1: So, si Mama Nimo medyo nasuko.
4: Oh, nasuko na. Moto, gipabargo ang motor.
1: Ah, giimbargo ang motor.
4: Suko po siya, gano'n ko nang gipabargo.
1: Gipaimbargo.
4: Dito na ito hinungdan.
1: Dito na hinungdan. So, gabi eh, wala ka diha na tabuan or pagkahitabo, wala ka dira sa inyong balay, di ay?
4: Wala na ako sa plaza.
1: Sa plaza. Pero unsay mga gisugid sa imo mga igsuon dyan, nag-unsa sila.
4: Nagkuhaan ko ng nagdusla ka na yun ako no sila. Moto ng dagan buko dire. Eh.
1: Aha. Muingon tagdusla ka na silang duha. Si mama ni mo na apoy na apod siya'y sundang na siya'y kutsilyo. Dong, si Papa.
3: Yes, Kipab Rai.
1: Si Mama niya o si Papa niya. Si Mama niya na po'y sundang. Naisundang si Mama ni mo, Dong. Anong nagduslakanay silang duha?
4: Wala. Si Papa na nagduslak. Wala may dalas Mama.
1: Okay, so asa na igo una si Mama ni mo?
4: Sa kwan. Kasing-kasing.
1: Sa kasing-kasing. O niya, pila ka samad ang naangko ni Mama ni mo, Dong? Nako na igo niya.
4: Unom, guro.
1: Unom. Grabiha da. Si, okay, pa, atong unom, pag-abot ni mo dito, gadunggab pa si Papa ni mo or nahumana?
4: Mana.
1: Humana. Asa naman si Papa ni mo pag-abot ni mo?
4: Naadiriga, gatristares na sa babaw, magdasunan gurumi niya,
1: aha.
4: Layo man mi.
1: Okay, ang imong mga manghod, o bang igsoon, asa sila? Nagdagan, nindagan na?
4: Oh, nindagan na. Nahigtabang sa mga kapitan.
1: Okay. So, asa dapita si Mama ni mo gidunggab gani? Asa to dapita sa inyong balay?
4: Nara sa kilid sa ligay.
1: Kilid sa ligay. Sulod, sulod sa balay.
3: Kipa Bray, ang plastada ka Kipa Bray, ang ilang kusina, murag na adri sa may medyo nalikod ng porsyon ng balay. Uh-huh. Ang pertahan, gato bang ning ilahang murag trasada, agayanan sa ilang mga silingan.
1: Okay.
3: Karuna, gikan dito sa lisod kay explain mong sa kining kuwala. Gikan sa kusina, napo dito yung separate nga kining pultahan.
1: Okay.
3: Oh, karon atong exit point sa ilang kusina kay katong pultahan, kuan siya ka kay Fabre kanang nasay alagianan nga kining malabyan ang kinibitong ilahang balisbisan bitaw kay Fabre.
1: Okay.
3: Padung dire sa kining ilahang kuan sa ilahang murag sa tawag ni kining kining dari. Okay, dire sa kining murag ganhaan nila ba?
1: Okay.
3: Hagdanan.
1: Mm-hmm. Sige.
3: Ili daning na hagdanan na ay haligi.
1: Okay.
3: Diri sa may kilid na haligi aning ilahang ganghaan gid kay Papa Dre na kuan diri na
1: tumba yung ang iyang mama.
3: Oo.
1: Ah, sige. Ibalik ko na to ni Dodong be. Sige be, sir be. Okay. Dong. Hello Dong. Okay. So pag-abot ni mo si Papa ni mo nagtaris-taris, tuwa na siya, asa siya dapita sa babaw sa inyong balay, ana?
4: Nasa sala.
1: Sa sala. O niya, asa siya, iyang gidunggab, iyang kaugalingon, iyang lawas?
5: Sige na, matulong. Dito, sige na.
1: Iyang gidunggab, iyang lawas, Dong?
3: Giluba siya kaugalingon.
1: Giluba niya, iyang kaugalingon?
4: Dara, ikitapad sila.
3: Ah, okay. Pagkahuman niya og dunggab ka kita, Bray, sa kay Mrs. niya, sa nagkuan siya, nagduslak po siya sa iyahang kaugalingon. Based sa report sa PNP, sa Tiyan.
1: Sa Tiyan ang igo.
3: Sa Tiyan, dayon, nilingkod siya kilid sa iyahang asawa.
1: Oh. Okay, pagdunggab, pagdunggab niya, pagdunggab niya, asa man ning bata, asa ka dong, pagdunggab si ni Papa niya, si imo, Papa ni mo siya ang kaugalingon, asa ka dapit?
4: Nara ko sa kilid niya.
1: Oho. So, nakitaan yun mo pagdunggab niya sa iyang kaugalingon?
4: Oh, nakitaan ako ang pagdunggab niya. Nakitaan ako pero ang kamama sa...
1: Wala
4: si dunggab niya, wala.
1: So, unsa may gibuhat ni mo sa pag-abot ni mo nga si Papa ni mo nagtaris-taris pa? Unsa may gibuhat ni mo?
3: Kakipebray.
1: Aha.
3: May bago nga tao kakipebray.
1: May
3: allegedly na expire po daw ang Papa ni Kwan.
1: Oh. Ning expire po sa hospital, ikayo. Sa hospital.
3: Pero i-reconfirm lang nato kay Papa Bray.
1: Okay.
3: Verify sa tama authorities. Oh.
1: Mm-hmm.
3: Pero may Kwan din ni.
1: Sige sige, dili lang ko sa tadiha. Dili sa tadiha kay wala pa na confirmation. Oh. So balik ko na dito, balik ko na ni Dodong. Balik ko na ni Dodong.
3: Oh.
1: Sige.
3: Yes, okay.
1: Dong, pagkakita ni mo nga si Papa ni mo nagtaris-taris na ay sundang diha, unsay gibuhat ni mo, wala ni mo giingan nga, unsay gisulti ni mo niya, pang tama na, anak, nakaanak ka, wala.
4: Nakastorya ko yun, anak.
1: Oh, unsay may giingon niya, unsay gitubag niya.
4: Wala man siya ng tingong, nintutok man niya sa kuha.
1: Oo.
4: Ya pa mga ikong gikabot, eh. Ya kung, ya guro kung dasunon, Nawam ko niya nakabot kay gahuba man ko, singot man ko.
1: O, oh, dutayan yun ay kamadakpan di ay.
4: O, oh, ako na dakpan. O, nagsinina ko ato, dakpan ko.
1: Dakpan yun. Okay. Si papa ni mo dong, ayaw lang isulti itong uban ganiya, pero kini po, hindi ni mo masulti ni. Si papa ni mo, gahapon, nakainom-inom siya. Nagainom ni siya, wala. Gainom ni siya, anang mga beer, tuba.
4: Wala naman siya nakainom.
1: Well, dili siya hubog gahapon.
4: Dili na siya hubog.
1: De, normal ra jud siya.
4: Di murag na si kalayan. Murag kan ba? Nang tama bito kayo.
1: Unsa?
4: Nang gasuyop man gud.
1: Oh, okay, dili ta ana musulti usa ha.
3: Hi.
1: Hi siya, hi. Hi siya ana. Mhm. Okay. So, way labot gahapon nga nag-away sila ni mama ni mo. Sige na, sige ni sila away-away atong ni Agi pa. Sige ni sila away-away.
4: Oh, sige nag-away.
1: Oh, maunang motor na jud gi-awayan o awayan or napay uban.
4: Sa katungin ka, okay. Sige mo si deliver ko na dili ni iatag ka mama ba.
1: Okay. So,
3: anyway. Kina Bray, ang sagad rason daw sila laway is kini si Tito o nga deliver o kining kahoy. Ya, karon na, dili daw i-remit as alleged ni Tito. Nandito ka Milagrosa.
1: Okay, sa asawa.
3: Mahoy, mahoy mo. Oo.
1: Okay.
3: Moro na yan, Bray.
1: Naay ubang pamilya dira kay Feb Jong aside sa bata, pwede na to maistorya kinang mga pamilya diha.
4: Lulo. Nas lulo.
3: Eh ang apuhan ka kay Feb,
1: sige
3: ka. Salayan na to.
1: Sige. Mga ka K5 naminaw mo sa live report with ka K5 Jong Bersales, aning usa ka insidente nga pagpatay sa bana sa iyang asawa. Onya nangin matay pud siya sa Rifoiho, Calatrava, Negros Occidental. Aha. Okay. So eksklusibo na interview na to on air, on live ang anak mismo aning mga biktima, no? Mga biktima naman jud ni silang duha. And ang pinaka latest ng information nga daw, yes, go ahead, keep up, Jong.
3: Na nadiri si nanay, mo tong anak si Mila na yan, bay. Nay, naka-idea, nay, unsay estado silang pagpuyoan ni Tito, nay?
6: Wala na sila, sir. Dito gina sila magkita ay makulod.
1: Mm-hmm.
6: Nga, may mga bata na siya maunang kamagulangan. Nga, nagpakasan na sila, may bata na. Nga, wala gi ko kakuanggit anak nilang kay. So, mamis, bye-bye, wala gi kakuanggit anak. Wala gi nila, wala kami kapatan. Mauna na akong istorya. Magi ko anak.
3: Wala ka panuganin mo si Mila nga ga problema siya ka Tito inana wala ka una.
6: Dili ang sinug ang kwan ana nga maunang iyang kwan sang problema sa iyang anak katong
1: sin tuwa
6: kita iyang anak kita la sa kita. Kuha magi ko na. Anda ning ko magi na iyang bata ni tugan lang gikuha ko sa katulog ko sa bata.
3: Ay, sapa. Bata magkasinabot. Gihilabtan, iyang.
6: Ang ato ba? Yun. Ikuha ko no, ano iyang kanang namatay niya nga paparo. Tulog ko lang. Tugan may ang bata.
3: Unya, wala siya.
6: Wala ra. Ang bata na akong bayan mo, kanang namatay. O, nang-ingan siya. Giingnan ako siya. Day. Kaya mauman lang naitabo si mo. Anak, imo ginang buhato yung ipapriso ginani mo. Buto na priso na siya, niya iyang ipagawa. Maunang, anak. Wala ko ka malo pinatukatuloy, basta mauna ko nang kanan.
3: Sumpak ko ni.
7: Sumpak, sawan mo na. Anang, harag yun po.
3: Sumpak mo ni. Oh, taki pa bray. Medyo bugat niya ang taki pa bray.
1: Oh, yes, go ahead. Mm-hmm.
3: Oh,
8: According to sa kay nanay, may na medyo sensitibo pag yung information nga kuan yang i-share.
1: Aha.
8: I don't know kung pwede na po kumakuan.
1: Unsa man?
8: Kuan. Napapriso doon ni before kini si Tito. Mm-hmm. Kay nakasumbong daw ang kining anak aning biktima kay Kipa Braba.
1: Aha, aha.
8: Na hilabtan ni Tito ang iya mismong anak na babae.
1: Yatis mang obra ni. Unsa ni ang magulang or manghod?
8: Dali lang. Ang tanong na to daris na.
1: Pero before anak Kipep Jong.
8: Katong kuan ay katong. Yes.
1: I-confirm usak ni Lola B kung ang sure jud to nga ning expire pod ang iyang ang bana. I-sure ni Lola B kay sure mang juna basta may mga edad na. Pangutan ako ni si Lola B.
8: Nay, kumpirmado ko na consulate.
1: Atong 17 years old.
8: Oh, magulangan.
1: Okay. Mm-hmm. Sige, padayon kay Pabjong. Oh.
8: Gani, oo. Oh. Ang sabahin sa kining bagong kuan, initial information allegedly na expired daw. Dili ka confirm si nanay?
1: Sige lang. Okay. Go ahead kay Pabjong.
8: Okay. So, again kay Kipabray, atong sum up ang kinini ang istorya.
1: Mm-hmm.
8: According ka ganina kay alias na Dudong, ang kinini ang away na sagad niyang mga kuwala, mahibawaan, ano iyang ginikanan kay una, ang kinibitong kita sa pag-deliver o kahoy, ano ni Tito, dili daw niya itukaan allegedly. Mm-hmm. O dili niya itugyan rather. Mm-hmm. Sa kay Mila.
1: Unsa gud nga mga
8: hinungdan sila ang away.
1: Unsa gud nga mga kahoy kinang gina
0: gabas?
1: Unsa na siya
8: ginam? Sugnod.
1: Okay. Mm-hmm.
8: Kanang kuan ba kanang binugkos ba? Binugkos.
1: Okay.
8: Banga binangan.
1: Aha.
8: Mhm. Na ya dili tugyan plus uh-huh. ang kining may naapagid sila yung motor.
1: Mhm.
8: Kini niya wala gibayaran ni Mila daw ba?
1: Mhm.
8: Mao pa gini kuan, mao pa gini hinungdan pa jud.
1: Wala na bayaran because nga wala may siya gina remit pod nga inog bayad sa motor.
8: Na niya kagabi since wala man gud po daw to diri si kuan kini si Dudong.
1: Mhm.
8: Nakurat na lang daw siya nga doon ba ako ng plaza? Eh, dito man siya sa plaza kagabi daw.
1: Aha.
8: Muna lang yung nabawakan nga nilubaan na dahil sila din dahil sa sulod.
1: Okay. Kining iyang balay, kining iyang balay dahil dakuon mo po dahil kay Pep Jong, no? Dako balay ani, no?
8: Dako ka kay Pep Jong. Kung ano yung murag uniform nila ta? Ano sa ganyan na istorya ani na arin ay? Ganong pareha, salos na ng mga balay ani na ay? Kining, Di, kini bang ngano gani magkapareha sir? Ang kini mga balay dari ba sa istorya gani ang dari sa Refugio? Unsa gani ni sa dari sa ako? Asinda siya. Kini nga mga balay murag gi donate. Aon ba asinda? Dang gihatag sa daha.
1: Mga kuan da ini mga nagatrabaho sa tubuhan sa una.
8: Oh, merong mga benepisyaryo. Sa Sinda Mintsaka.
1: Sa Mintsaka.
8: Kitan niya sila mo ni nga. Kung tanawin mo din, uniform ang kining pagkaobra sa kining mga balay. Mitaw. Ang pinta, uniform.
1: Aha.
8: Nindot ang taong sa dry, oo.
1: Oo. Mm-hmm.
8: Na.
1: So, unsang kahimtang diha, ni Ura sa Kipeb Jong, unsang kahimtang ron dira? Unsang yung mga lihok diha? Ay, mga polis?
8: Wala man, pero sako ang mga partidos tingali ni Kipabray o mga kaila nag-andam no? Sa posibleng pag-abot niya sa kuan sa katong pateng lawas ba ni Mila ka Kipabray.
1: Asa ni Ron ang iyang pateng lawas na adrida sa Maine, San Carlos?
8: To at na mag-hospital. Asa hospital dong ang lawas naman ni mo? Ato sa tubusog idala? Dito gi kuan? Dito gi... Ah, okay. Sa tubuso logi ko an ka kay Bray dai. Dagito siguro imbal sa mahon.
1: Okay. Pa istorya ko usab ni Dodong be. Istorya ko usab ni Dodong. Dodong.
8: Dela dela dela. Kuan pa sa motor nag unsa ni ang isibog ba?
1: Aha, sige mo istorya tag
8: dela kay ang giatras ni ang kuan.
1: Last City 52 once again mga ka-K5 ba, live exclusive sa interview with ka-K5 Jong Bersales. Kining aksidente or insidente nga nahitabong lubaay diha sa mag-asawa, no? Sa Rifoiho, Calatrava, Negros Occidental, no? Sa mga lechoners na to, ang asawa patay na ni onya ang bana.
8: Si Sir Ben. Bye, pero si Dodong kay Bye.
1: Sige, sige. So istorya ta usab ni Dodong. Dodong be. Aha. Dong, may buntag usab ako gihapon niya si kay Bye. Dong.
4: Oh,
1: sige. Dong, ang ako ni usab si kay Bye, no? Kung naminaw si mama nimo, unsay gusto ipaabot nimo ni mama nimo? O sa masulti nimo ni mama nimo kung naminaw siya ron. I'm sure si mama nimo na apadiha na siya ron.
4: Napa siya ron dire.
1: Unsay gusto?
9: Wala kay kanang gusto ko rin yan. Padayat siya, ha? Ha? Pinamuga kay kita.
4: Palangga lang ko siya.
1: Unsa nimo ka palangga si mama nimo? Unsa nimo ka palangga si mama nimo daw?
4: Palangga.
1: Balangga jud kaayo. Si papa nimo.
4: Palangga jud kaayo.
1: Si papa nimo.
4: Rider mo.
8: Sa naitabo
1: mo. So karon.
4: Oh, sakit. Sakit kaayo mamatinog kaayo, ginikana.
1: Sakit. Asa may mong magulang bayi ron dong? Asa magulang ni mong bayi?
4: Nakuan, ni Kuyog siya, kuan.
1: Ni Kuyog siya.
4: Sa Barsamarat ba?
1: So,
4: sa Tubuto.
1: Tubuso. So, ikaw man dyan ang laki. Pangadawa pa ka, burag ikaw ang gatindog aning laki magulang. O unsay buhato ni mo, naka na yung mga plano sa mga umabot nga panahon. Kay wala naman dyan si mama ni mo. Pero si papa ni mo, ato pa tong i-confirm kung kumusta si papa nimo, no? Unsay mabuhat nimo sa imong mga manghod, sa imong mga igsuon?
9: Kasama-kasama pa
4: din. Dito lang kami kalula sa baybay.
1: Dito lang usap mo.
4: Pupulipuli rin po midi, diba?
1: Once again, pangutanon ta kausap dong ha, kung naa kay ikasulti ni mama ni Moron, basig naminaw pa siya ni Moron. Kay wala naman yun si mama ni mo, patay naman. Unsay masulti ni mo ni mama ni mo? Go ahead.
4: Unta ko ay kanang nang dili niya pa ako nun si papa ba, di niya patulugon kay siya man na patay. Good. Di niya patulugon ba?
1: May kalagot ka ni papa.
4: Palulugon na. Oh na.
1: Katong buhi pa si mama nimo o nya si papa nimo nasa hospital sa may nahibaw-an nimo, kumusta si papa daw nimo karon? Kumusta?
4: Patay lang ko no. Bago ra.
1: So, kinsa nanugid nimo ana nga nang ana na si papa nimo?
4: Skwa, gan pikas balay na mo.
1: Naay ni atod.
4: Sinang banji.
1: So, kay papa na lang po nimo, unsay masulti nimo ni papa nimo?
4: Wala.
1: Sige. Sige. Dong, salamat kayo dong. Pasensya kayo. Nag-disturbo may Nimo ha ang K5 San Carlos sa pag-interview. Kung nakapay gusto nga isulti dong, sige go ahead. Tagaantagag time. Wala na kayo isulti
4: okay
1: pa.
4: Okay, man.
1: Aha.
4: Okay na.
1: Okay na. Sige.
8: Murad na pa mag-good sa kwan ka kina Brian. Murad na sa state of shock trauma pa siya. Pa.
1: Aha.
10: Klaro kayo siyang panulat yun.
8: Oo.
1: Sige, sige.
8: Nasa siya ka-express taro. Ang dati o.
1: So, kung i-picture out na to kay Feb Jong ang balay, kuanday siya. Pag agi ni mong likod na porsyon, tuwa dito ilang dapugan.
8: Oo, abuhan. Kusina.
1: Abuhan. Kusina. O niya, medyo musaka kagamay sa ilang balay kay para ma-visual out sa ito ang mga ma-visualize sa itong mga igsuon. Katong giingon dahil niya ganihang nasa babaw, one step ra dahil ni or two steps ra dahil ni, babaw na dahil. Murag mubo ra siya ng pagkababaw. Okay. Kaya basig mo ingon po ni mga uban ba nga kwan up and down dahil ilang balay, pero dili siya up and down. Dili siya up and down. Dili. O sara siya.
8: Kwan lang ka ng hangin ang kwan ba? Hangin ang salog.
1: Ang type ane nga burag na ay silong. Sa ilalo burag na ay silong ang tawag ana, di ba?
8: Yes, may silong. Kwan yun siya. Kining old style nga kining pagtukod sa balay ganing kay Babray. Ganing ang mga dapat ane. Mga hardwood pa ni ka kay Babray. Kung makaraan siya kayong kahoy ba? Kaya mo lagi ni? Iyan ni sa tenda. Yung ginunit ni sa mga beneficyaryo.
1: Okay.
8: Sila na nung bili.
1: Mm-hmm. Grabe hapon yung hitabo, no? Hindi na ito ma-imagine ang mga iani. Sige, go ahead, Kipab Jong. Unsa pa yung mga sulti diha. Napatay mga additional nga mga info. Go ahead.
8: Kwan, may natay additional information na dawat ka ganina. Kining suspect daw, allegedly, Kipab Roy, recently, mura na nakpan po din siya sa drug bust operation.
1: Pagkadaghan po na i-record aning lakiha, no? Pila edad good ani god may ideya ka usab pila edad niya mga 40 plus na
8: wala man indicate good wala man indicate sa kuan kung pila edad yan nay may ideya nay pila edad ni tito nay pila edad ni tito aha wala sila ideya
1: kining ginapangutana ni mo Sir Jong inahan ni sa baye.
8: Inahan sa babae, oo.
1: Inahan sa babae. So, taga-asa yun ni DIC, kuan si Tito. Pangutan ako no kung taga-asa yung pamilya yun, ani.
10: Tito.
8: Okay. Ang pamilya, ang ginana ni Tito.
1: Oo.
8: Nay, excuse me. Si Tito, asa gini siya? Taga-asa gini siya?
7: Taga-kanlaon,
8: no? Ah, taga-kanlaon?
7: Oo.
1: Oh, kanlaon. Wala siya'y pamilya, di hadapita. So maayo guro ani ka Kipab Jong. Ato na lang na isulting apelyido kay aron nga makabalo po ng pamilya ani. Even though nga syempre nakadunggab siya, ginunggab niya ko galingon niya. Aron makabalo to yung pamilya kung asa dapita makadungog ani uron kay para maatiman po ni siya aside sa pamilya dira sa bayi. Oo.
8: Dili din tito nay.
7: So waray na no. Kasi so straight. Waray straight.
1: Apelido na mo yun. Narciso.
8: Narciso. Iyan apelido, Narciso?
10: Tito, Narciso.
1: Unsang barangaya sa Sakanlaon? Basi may ideyang bata. 15 na siya eh.
8: Barangay, unsang barangaya. Nalimot, unsang barangaya siya sa Sakanlaon?
7: Nalimot
8: si Kuan Magod. Dilis ka tinumdong mag-ibabra. Pero taga Kanlaon daw.
1: So, Tito Narciso. Anak.
8: Pero ang apelido, papa ni mo, Narciso? Okay. Narciso. Ang apelido din pangalan, sa man?
7: Apelido din pangalan? Oh. Tito.
1: Tito Arjun.
8: Tito. Tito Narciso. Tito Narciso. Kasado sila, mama ni mo, dili. Kasado. Okay. So, muna, kakipa, Bray, again. Taga-Kanlaon day daw. Kini si Inday Mila, taga-diri sa Refuejo.
1: Taga-dira, lumad diha.
8: Oh. Nay lumad mo si Mila diri na. Lumad siya taga diri ko no.
1: Mila.
8: Ah, lumad kay Kipab Roy.
1: Milagros eh, no? Milagros, 'di ba? Milagros ang pangalan. Milagros Narciso. Ganiya si nanay na ito giingon, kinsa to sa duha? Kinsa to nilang duha nga naay anak na daan before sa nag-asawahay gani?
8: Si dali lang, mutan lang ta.
1: Nay,
8: kinsa nila duha may anak daan ay? Nga ayha sila nagkuan, ayha sila na kasal si pareha silang sultiro.
1: Ah, pareho. Oh, mga dalagang sultiro.
8: Kuwanda ito, ambot pa sa mo. Pareha sa sultiro. Kakipa, sultiro daga na ikita, Bray.
1: Okay.
8: Ito doon sila nagkailan sa bakulod.
1: So, wala dyan ay kuwan, no? Wala dyan ay, wala yung eksaktong trabaho dyan ang bana, no? Mga drive-drive sa motor, ha? Ana. Ah, harvester.
8: Harvester
1: sa puno. Okay.
8: See. Well, sa una, secure daw.
1: Naka-security guard po. Kung gihan din itong hana biya unta, no? Kung gihan, unta ba?
8: Interview to gorning ko algo murag dagdag murag di ani ko ada tawo tawo pan diri ko ba
1: sige sige
8: nama ni background ni
1: sige sige hatang niya bing cellphone be ako pa interviewan na sabad-sabad na sa niya.